0: alagbara iwariri oba tin mi oba tin be oba tara ki ni ti o ni bere ran lowo oba to tayo wahala bi mo ba ran ti olohun iberu a se mi boye ti somo tutun ohun to fe bi mi se le mi omo to fi nderu ba mi sa oba temi o le mu to le
1: mu mi
0: ti wo mo to mo mi o to ni dalaya ni tojo te oba tin bo ni ti ki jeun
1: be ni
0: oba ti gbogbo wa o le ri soju
1: tani ori
0: pe kedere lo si hun o wa olowo ki lo wa se te fi beru afa ajoba to da wa lo e ti e gbagbe olodumare patapata oba ti
1: n te gbe oba ti mu pejule
0: e beru oba fa se soro ki ko to de oba tani kankan o to ri fin
1: be ni o
0: olola papa oba olola
1: julo
0: oba ti je oluwa gangan oba ti pani lai ni salaye oba to be nipo
1: tani obi lere
0: oranti olorun oba se dani oluwa oba mi eru jeje
1: kabiyesi re olorun
0: oronu kan taya mi nda labe
1: ojojumo ra ya mi ma nja
0: wa iwari re ola mu mi oba oke te mu ni bente mi mo pe bente ko ni nla loba yara
1: ni tojo terun
0: ibi to la oluwa mi porode eni to ni made be o si rara
1: o si o
0: baba to le wi pe ki o do gborile ede lo lo
1: tefe tefe
0: adari hurun
1: mi o la orile ede
0: mi pe eni kan ki de awade
1: lai lai
0: odu mare ko rara oba ti pe rara ni awa
1: be
0: ni oba ti je moto moto ajuni lo lori alagbara konkon lo jigi agbalagba oba gegudija
1: kabiyesi oba adani waye
0: oba to dagbadagba to tayo akoko
1: oni otun da para sajule orun
0: owa folagun wa sinu isinmi oba to re koja orun oba fi kale se mowa mowa
1: eni ti oni to gbede bi orun okun olorun nikan ni
0: pati de ko tutu ko gbona olorun ele koko lojo
1: mo gbe oga eleda
0: te lojo tutu tutu
1: mo se bare aseda
0: fikun ofefe lakaliki
1: mo yan oba ti n bo gbogbo eyan
0: ogbolododo dide osolo te dile oluwa mi ka
1: kabiyesi
0: si o
1: kabiyesi
0: oloro dijeje ni dide gbogbo alagbara magolo
1: dide ni
0: ani mu temi temi ko bi oga si kaluku won si npo yi nile ara won
1: abi
0: ko iba won
1: ti
0: n ke gba mi
1: abi
0: oba nla ti damalekun afojudi ti badun niyan leru
1: kabiyesi re olorun
0: ami le mu ti mu ni lai le ni ki
1: takbir
0: eni ti won ba n ki lajagun ma fi ti ban se oruko oba alagbara giga ni
1: oni olorun
0: e lowo loluwa emi o tete mo pe daju daju oba ya arabi ni je be
1: iwo nikan ni alagbara
0: ere darara
1: iwo nikan ni atobi ju
0: darugbo to mi da ologun rindo ejo ma yan je
1: iwo leni kankan o le daju ijako
0: ko je ko ninu re o sun loganjo mo gbogbo yin lo
1: ani gba ni njo ogun ba didi si ni
0: alai kuku se bo lori binu to dori kodo egi wa we bi tan na o si laye mo to ba fe o le yi pada ko doru
1: bo se ri nu
0: ko e ba gbe tete tete oro to ba je toluwa o ni re danu
1: be ni
0: oluwa ni mo mo lalagbara
1: o ni kan ni o ni kan ni
0: ohun labi lu ohun la sasi
1: be ni
0: la se idajo pipe
1: ohun lo ni
0: odumare oba to tobi tan jo gbogbo ti tobi lo
1: bo se ri nu
0: wa isa oba ti ku ki kan
1: tani o pa
0: ere babalawo to ba joye orisa ta lohun la wi se
1: olohun nikan lo ba ti wi ti se be
0: ti wi ti se be laita se babalawo tin tara re lasan lasan ewo le wi to se olodumare je lojo kojo ta ni tun pe ra re be
1: kabiyesi olohun
0: ti je ma mi oba ti je ma mi so edumare to ni wa temi temi
1: lo ni wa o
0: awo ni mojugun oba ti moju ola wo ni wo mi wo mi
1: eni keni ki wo
0: oluwa oba lalagbara giga
1: wallahi lawo walakata ila bilalias
0: lo n se mi ni kayefi lojo kojo atobi lopo oba yanu
1: yanu ni o
0: iyeye kiki ma oba fase soro nkan de olohun ni nkan to de si ko wa ti ko wa fi
1: ekule
0: olele ti
1: mo kiyin
0: esare
1: ni teso teso
0: mi
1: mo kiyin ni tologun tologun
0: ogbon pelu imo
1: mo kiwa nijo tawusi
0: oba toro
1: mo kiwa nijo tawuse
0: gbogbo araye ogbadun mo oba
1: ta da ni mo ba yin inu mi dun
0: aye taraye se bogun gan ni osise da se sile
1: loko alose igbimo atoludari
0: oluwa mi kan bi esi nwoma
1: lapa bi awa wa ila fi yin lohun oba logo
0: oba o wi bere se kunkun ari tu fi tu pe
1: ojo kejo ninu osu ti ise le kesan
0: ojogbon eni ti sama ati le nwa ri fun
1: olohun a gbe oga o
0: efi
1: soro o tun ka waye o tun pe wa le eyan o tun wo nu awon ayan fe to fe da si o tun fi da wa si
0: obe riri jakale tarasasa
1: bawo na o ba si nbe mo ko si nti o sele
0: je ni anda loro
1: samo oni tori e wa le be ni le ori tori e kori
0: obe bati babo
1: ṣugbọn tori po wo ninu anu atori ofe to fi da wa si baba mi agbe oga
0: iwo nikan lo kuku leti ati kowe ati kesi joba
1: olorun ayin o olorun agbe oga awa so ni jijo pe a nlo a npada bo oba to jale pada wa ogodi foruko re
0: gba kokoro lowo oku iwo lo si leti
1: e ku le o
0: si olorun
1: akesi oloni gba wa
0: oji kanrin
1: iwo lo ni wa iwo lo da wa
0: ene ke agbalagba baba erun
1: alagba olorun ati laye adupe lowo re
0: omo ma fi ese je gbogbo awon apaniyan borin
1: omo ya fe bo gbogbo e
0: be ni lady ife je ko tu saye
1: akujo meji akujo meta awon ele anko o wa
0: ya airoju ko ma ka awon osika edamole ki gbogbo won
1: ja tesowo waju
0: oba mi ma kesi o a npe o
1: baye se dale to

0: alaji atalaja bisiri yumuki. Ban sukuma bile suru. Loni afanja enu bilo. Ilu tobi toba enu legun
1: legun.
0: Eshe legun wa. Auntie Salewa in New York City, Muki.
1: Sister, you go up there.
0: Abiola, Abiola, yale yale. Alaji Soli Oladejo. Doctor Alaja Olaide Rahim. Uncle Jometama. Boni Shelapa Abem. Ileapa. Grandpa Christopher, that's our Moki. Mama Olubunmi Oluwole. Oye, Omo Oyewole.
1: Your
0: card of Texas.
2: Soko iyawo ni ripe.
0: Laje mbale Aziz. Kain soro ti olowo nu. Aida, exori ni.
2: Imoro mi soko iyawo ni ripe.
0: Let me share program yi ko lo fa. E jo mo beyin ni
2: Olohun gogo
0: ina oni tanwo owo yin to mo ni bo se di pe
3: aya le le no tede oko
0: awon dilale tawon ni kawon o se dan pe daddy ki lo sele ki lo de my dear unje yin wa nu kula bi mo se fi sinu won ma bi mo se fi sinu ni mo tun se ba kilode ko kan ti e wo mi je ni

0: kogun yin je bawo kogun mi je ni but mo ti wa jeun ti lo si ti o de kitchen ni si se nje mi ki le wa se mo se ro se mo e an dana fun yin daddy ma worry dear ma worry Oni ba won se nba lo re. Ile jo keji mo daddy kile fe je won daddy ni. Ma se ti to ba se die si but ma ba ti e lo. Ha!
1: Danjo ta ko ba roju, ni se ni ko foko mora.
0: Je wa la o ti de bayi.
2: Aya re lo daddy opo.
0: Daddy ti o je awon ti so fun pe nti mo fe nti mo fe nti mo fe re. O kere tan e meji lo se daddy n wole ta won ti won wole ti won jade yo ti yeyi ba hun daddy o wa nkan ti se yo mo pe nkan ti se nkan ti se sugbon mama won ni ka won mo da so n to do ti de den to do ti de njodo ni si bayi Oni ba se nba lo re. Tan ba si pon mo daddy pe daddy o mo je nle nje awon o fogba yan ga bayi. Ka si pe lati le lawon ti roju ara awon lawon ti tasi ara awon fun baba yi.
3: Abi.
0: Abi o le bo pelu agbe yo le gba won pelu agbe le bo awon.
3: Abi.
0: Mama awon ni ka won mo so.
3: Oro re o
0: baba won ni akogi lapata yin loju
3: loju
0: oba ran ni ise o
3: odo oba kun o
0: ise oba o se mo je eni se ran lo odo oba o gbe lo
3: gbe lo
0: o lo wa di ale ejo kan awa lo badadi badadi wa kunle mo le seyin sa pe yo le se mi sa ku te je monu le daddy e je mo ni ah mo ti wa nje mo nje o ma mu ti ma je bread gba mi ti ba dosan de lo sinu freezer kin wo n to ba wa nbe mo nje nu le na se bo nu bo mi ti ma ti jeun ni ah oni bo se bu ekun ri
2: pelu ase ni
0: daddy shanu mi shanu me loko
2: what god has joined together
0: daddy wa so kan o puwe kan ba won pe
2: asanda what god I said together let's
0: go tasiko ati su
2: asanda
0: eh
3: furala
0: ah

0: ibi awon ti rowo na abawon wa kori oro latorun ni abegun kan be to tin ke lori tawon ni tawon iya awon baba awon ti ko bo ni kapo won si wa soro ifun baba lati le pe to e bi mo se rin ajo aye mi re
1: mo se ri re o
0: oya iba ti de ba won bayi damu di meji fa bonu fe abo mi enu fe na o o mi re ko gbodo gbe mi o ba si to mi sinu aro eh

0: wo le se ki won ma pe arabirin nigba kankan loro kore ni won pe arabirin ti won be ku daddy nkan se la fi ari se ko si cho se ko si yonu
1: aya le le no tete oko
0: won te le gbodo won wole sara baba won ti block number won bayi bi mo se nba yin so emi so lupo baba o jenu le mo rara be ni baba o si wole ton rara in to wa sele nisin ni pe ton fi wa ni ki gbo are egba mi moran dade ti fe ku omo mejeji kuro nle bayi tori first mama ba se ko mo baba lon uk ni won gbe
1: mama sara se tonju
0: e sugbe te ba ti ri baba te ma ti ra omo ko mo baba ka ki mo pe omo mejeji jo baba de bi wi pe ko ni di ki won so pe se baba lo ni won abi baba ko lo ni about the doubt ohun sugbon aba ti wa fe kan won mejeji ku la kata won bayi won si ti so fohun nje lili jade ko ni o kan le yi te baba ba ti kan mi yi ku nu ile
2: abi o oro re o
0: e gba mi Mr. Olopo lowo lowo bayi ati e ti wa come out if mama gan ni sin gan ti e ti wa di wahala igbo la won gboro aye awon ka
2: odoju e o
0: to 09123708675 la gelu re o hello
3: Isa Olupo
0: baba kan soro ti o lowo nu
3: o ti o ni tawo didi po da ko mi le mi ojo si ti lo mo gbo ti o sa gbo awo yo mo
0: ami eledo mo re
3: la gba re olohun gbo to tun sa gbo awo lo kere kankan o ni raga ju
0: ami o ya rabi
3: soki to si soki ni seri ugo ti gele ti ju ori o ti sa gbo omo o ni si ni ja koko re ni si ya wo ah o ni pa
0: o ni pa o
3: ko be lohun ko be leda re ah o ba ti oru pa ju ori waye ugo de keta yi awo fe le le mo won ti le won fe le laye gan ni
0: fe le laye bayi
3: o wa be lo ko be ko kaju ati okunrin ni e wo bi keke o to fe de gbo o pe
0: ah ah abe wa ri
3: se ko ga le da ma se taya re lu ni
0: ah
3: to wa di pe o so ko je wo o ti ko ti ko bo mo pe ngo ba je gbon laarin ara won o ye ko fo re le lu ni ko to fo fi lo ya gba ti ri bayi Olorun ni gba oko wa ru atoma ti awo e ku ibu ti o gini
0: e se mo dupe
2: se o
0: e se mo dupe o ah bitter experience hello
4: hello eku eto
2: eto ni o
4: oruko mi ni Ademeyi omo ode atatipe
0: to
2: epele ma
4: e wo o lagbara o
0: eti mo gbo le mi na so fun yin o
4: owo obere e oni 40 yen wa
0: be ni
4: iru gba to ti ri pe won ati baba yen ti ra ko e ko fi ara re ko e ko fi pamọ ara
0: pamọ emi na so fun won
4: o ye ko ti so fun baba yen pe nkan ba bai bai sele o to mo bo ni die lati fe a fe ki wa se pe ngba ti ye ti so pe ko mo so yen ohun lo ti fa akore ajo aloku ba ni se o ko won sa me o
0: mi o
4: e ko ito
2: e se e se o e se o unity o
0: bi aba ibi o bara re hello odo yin be ni o odo yin ni o 09123708675 lagelu le ngbo o hello
3: iru e si kota wa lai e pe sari so pe sa wo so o kota o omo wo ni sile e pe wo
2: ami o
0: hello hello agbo ye o
5: oruko temi ni gba ni olodun da lata fe puta
0: baba
2: ipele sa
5: e ku eto
0: e ja ko lo nikan
5: mama obirin yen o ngogon lo so obirin yen sinu ofin o
0: abe wa ri nkan
5: nitori pe o se lo ya ko jewo fun baba yen ni isin to biri yen to ba fe se dada to ba gba awe to gbadura dada ko didi lo pa baba ko kunle niwaju e ko gore si wowo baba mo ti se yin mo se n bayi iya mi lo de pe lo fa ki o je ki n jewo tori gbogbo wa lati mo ti ri ni o je ki n jewo o lo jewo fun baba fun ara e o di baba lefe mo ko jewo fun baba baba mo ti se yin mo bayi n bayi n bayi n bayi lo sele o dala akoko lala ekeji ti o fi je ki n jewo fun yin nitori pe boya ti ba jewo fun yen ni fe se mi di baba lese mu Olorun a da ogagun a je ko roju anu
2: ami
5: e seri a se ko ti o ye ko yoju soba lo yoju soba
0: beni
5: o ma roju rere ati
2: anu ori o beni
5: emi ti mo wa ninu ile yi ko se ni kokon pelu mi odun keta lare ni mo se ni mo bi mo se njeun oro te nfa lowo lowo yi emi gogo furara mi ago ti mo fu wa furara mi oro te ni ko wa nu radio to je pe elu jeta ni mo se mo pe obirin e fe pa mi tori iwe ile ni won se n ba mi fa wahala ati omo
0: ha
5: ko lo gbadura ko gba awe ko lo ba baba funra re ninu le ko ti lekun ko di baba mu baba bo ti se yin n bayi mo se ti mo je tin ba fi won yin nigba yen le ma fe fe mi ni o jewo fun baba funra re to ba suku si baba to ba roju rere baba go tu pe omo yen bi pe obirin ti so gbogbo to n se o Olorun a je ko ranu gba o
0: amen sir
2: mo
5: ti mo ma pe to so
0: mo ti mo
5: pelu yin o
0: mo ti mo number yin ma pe yin reyin eto yi
2: ase
5: okay baba
0: ase ti mo hello hello hello
3: ah ele ma pe to
0: alaji amba
2: ambale aziz
3: Abala Aziz lati America lepele
2: ku. Abaye se nle o.
3: Ah, Abaye Jesa.
2: Oju ni ti lagbara Olodumare.
3: Pele sa.
2: Ya kere oko wale o, Jaburata.
3: Alaye mo ami. Pele o. E ma ko ju ni owo o.
2: Ami.
3: Eh. Cheri, se bi abaye ko lo tale obirin e, abo pa lo ku labale nlu.
0: Ko se ah, iro o.
3: Ami. Aba ni ati pawo yen tun wole yo ti jade
0: be ni
3: so o sa to le wa ri bo se ri ye oju ori omo yen ni o so pe ke se pe ni o le ni o wa to fi so pa awon ati taye ibi to re ti ero re o gbo die o ti baje ju sugbon da gbe wa na se react en ti e ba binu si en ti e ba pe ni yen se be yen si
0: be ni
3: so oro re wa gba to se ye lo ba baba yen ni o lo be ko ma lo pin yen o komo ti ya komo pe gbo komo pe family keke o ni ka baba ni
2: fun awon nikan
0: baba ni
3: o be so fun e lo ba mi aya to pa mi so ti be ye e lo ba mi aya lo pa mi to se to se to se le
0: gba awon na gbo
2: baba gbo bayi awon na gbo
3: ko wo fi o yan mi mo o le lo fi lo yan mi wahala o se le
0: arakunrin arakunrin ti wa nda laamu nko
3: to report mo to baba omo na ni se bi ke se omo o sa si lodo baba e bo e bo mi je ko mo si
0: omo o lodo baba
2: odo ya won lomo wa ti baba
3: e le je lo bi e ko mo si to je po lo ri bodu yo ja ni wa nte nkan si e be mo fo loje ku je lu e be so
0: e se mo dupe oju oni ti
2: yin on bale asis ataye se o se o
0: hello
3: e ka o
0: ojumo ire o
2: ojumo
0: gbega
3: ja Abi ayo gba.
2: Ami atẹyin na.
0: Ami o.
3: Oruko mi ni Arugulu Ikeka to Alami Gidi lati wo.
0: Oya o.
3: Mo la won ojo gbọdi son. Ko di digo pe ni kankan o lo so gbe aba lorun.
0: Mm.
3: Oko re ti wan take message lori
0: 10,000. Eh.
3: Ibo mo le jaya wo re.
2: Abi
0: be ni.
3: Ko lo ka omo re nbe.
0: Ko lo mu kan ti e nbe.
3: Kolomu awon omo re
2: ko mo yo lenu
3: gbeje ti e kolomu nbe ko mo de omo olomo lamu mo e ko bi ni o ko kan bale kologo ya baba feran re o de gbadu adada bi baba wa ba la si si so yen be ni ko bi se baba ti so fun e e du gba mona buru mona buru to gba lowo ye na lo hun lo nda lamu
0: abi e se
3: e ko ko ja be
0: koni ji o fi
2: ise o
0: ise o
3: Ojo
0: ni ti yo. E se mo dupe o. E ba nko luwo. Ah. Hello.

0: ko mo je nikan le se ko mo mu
1: be ni
0: ngba ti abale ti so fun o ba ti jewo foko ka lo ba na kan fokunrin o le ri ba
1: mm
0: ba mo foju wo wi pe o fara pamọ fa won
1: mm
0: to wa fe ku ti o si ni se ni pe ko te mo ju to ti o ba ti ko to ti se aba ka mo ko la katare bi abale o ni ko mo lo tan ti abo le jade nu le
2: be ni
0: you know what was
2: no was to you
0: ori ko ni se gba wole mo
2: e se won ju oni ti
0: o gba we o gba dua ba ti gba we meta ko gba dua
2: o da
0: wa lo pada baba ba ko wa kunle
2: o da
0: so mo se le e sa fori je ko ko o je so ko ko se ri to tele ni
2: o da mo se e se mo
1: e se o
2: hello
1: ni ti o
3: hello e sa ro sa o
2: a ko ju mo ju me le o
3: yes sir akojumo epeto
1: iye mi nle o
2: oro re o
3: oruko temi ni temi tope lati olubadan state
1: ipelema
3: seri oni oto ni aye kadara oto ni aye adura oto ni aye lasaye ibi to ba keyan ti lo adura keyan lo ibi to ba keyan ti lo lasaye keyan ba n fadura si o fun leyan ma ba bo nbe mo ko ma so awon mistake ti won se fun won ni seri awon mistake te se ni wi pe baba to ju yin lo anybody to ba ju yan lo lojori to ba fe feyan gbogbo nkan lo ma fe ma fi wa oju yin gbogbo nkan le ma fi le ma toro nigba yen gbogbo nkan le ma so leyin go fi igba yen le le sako because o eni e ju yin lo e ma so fun pe e gbe seri mi mo ti bi mo koda e le so pe mo ti bi mo merin gan pe omo merin ti wa lowo mi o se te ba ti mo pe ni femi a ma ni to ba ni fe yin a ma ni a pe yin o mi ko ko se ni mi no ti bi mo se baba na o ti bi mo ni
2: aba ti bi mo
3: o ti bi mo so gbogbo nkan to sele yi oro la kaye ni ki se pe boya pe aye kan se yan eyan le bi mo kini fo kokan ko bi mo mi fo ile aimoye ru e ile aye niyan wa ni o se pe ogun bọlọ se ko pe e ma rin ajo yin niyan bo ngba to lohun wa tun wa fi yin so wo lore yen e ni da ti paro fun e baba mo ti bi mo meji mo ti bi mo meta koda omo kerin to e so be ti baba ba ma fe yin ni tan yin a fe yin koda tan yin gan le le gba gbogbo nkan te ba mo pe eyin te ti lo le oko ni te ti lo keji o ye ke se kokon se gbogbo akoko ke kokon se akono ko ma fi fun yin teyin gan ma fi gbori sirisi nkan e wo nkan ba mu fe te an baba ma ma be yin ni pe sha se ko sha se fe mi te ko sha fe won so siri o siri ba yin baba gan o ma si baba wa gboro yen won fe te fe nu ara yin bayi te fi so fa won ni even bo se tin so kon fe ko mo yi gan se fe open up fa won ni bo be si wa da kete so kokon le lori yen e take won asu ni yen so you want to come and open up by yourself fair ba that do nkan mai lo sele nkan mai lo sele ejo to ro ona e dari di mi eru lo ba mi ti mi fi so fun yin ejo e dari di mi o fe ti on so mo mo fi won pe ti ma so pe mo fe ko mo boya open up fun mi o no se so pa won fe ko mo ki se pon gan le gbe ti no fe ko mo yin se awon ton bi ton ju to mo yin lo ki no fi won se se no ma ko awon pe rondo meji te se bi fun e no ma mama na won fe ko ki no fe ti won se ton le toju son fe toju won ki se pe won le toju won ni towo bo se kini on ni omo yin se on fe ke wa fenu ara yin open up fa won ni so yin ni ke wa time te ma lo be won e ma be won gidigidi ni toro bi won nu ni so o de da se yan ba fe wu nu e so ba soro e so fe wu nu e mo pe nkan mi ma sele ni e yin ni ke wa time te tere ni to wa n da yin lamu e koko wa eyin fun ara yin e lo investigate ohun na bo se investigate yen inu e lo investigate e lo wo bi to e koko settle na so ti yen e koko settle baba e wa lo investigate ohun na e lo wo bi to ngbe ibi te mo pe o te mo pe o le ma gbe ibi te family house te mo e wa lo e wa mu to se omo ti e gangan e so fun mu e se baba e lo mu bayi ke lo fi le lowo omo yen ti dagba omo yen ati lati ma lo bi 14 years omo se n so re yen ati ma lo e lo fi le lowo omo yen ti dagba to omo ba need yin a ma wa yin wa so si eyin ba yen e ma e ko trek yin e mu omo e ba e lo fi le lowo en ti o le toju omo ko le toju omo omo ma pada wa yin wa bo e mu omo yen gogo lo ba.

0: ba ti mo mo e lo ba te ti fi le lowo a si yin so si eyin ba yen oro yi o le baba keke wa gohun ke ke be awon ni ke be won o ni no se tun won tun gohun pe de tun si ma so pe ma ko mo boya te open up so e open up fun won ko si nkan to sele ri se won mo pe baba gan to ma investigate ni da e mo awon eyan ba won ti mo mo pe eni yi si da ko je pe bo ngba te so fun won awon no tu wo mo ngba kan tun wa ri tax ni ti tun yen e igba ile tun ma open up fun won so kin se gbogbo nkan ni yan ma fin lo te ba nkin kan lo yen kokko wo eni yen so ni la kaye
1: mhm
0: eni yi to ba ti ni la kaye te tin rin pe la kaye yo to e bi kin se yan le ba yen le ma foro lo e tun wo elomin ke tun fin lo e san lo ibi te ndo yen na le nlo tori pe eyin na nkan te fe na niyan we to ma ba yin cover little secret yin e sha nlo be na ni eh listen si ti baba yin so nkan temi le so niyan e peto olorun aba wa
2: ti o sister oju ni ti
0: yin
1: e ti ni karakunrin yi kabirin yo lo folopa marakunrin o ko fi mu
0: pa ko ni da lo pa ko mu ko lo fun lo mu e ko ni do lo pa ko mu omo e lo ba ko mu lo ba nga omo to le toju ko mu omo e lo ba leyin ko ba mu omo e lo ba nkan to pa won po ni so
3: ti anko so ti eji ke baba nso ogun owo so gugu e ni e ja ma mu mo to ndo baba nu
1: emi
4: ga ni olodun da lata be ko mo nsoro
2: baba
4: mo nso fun yin pe ti obinrin yen to ba gbadu adada to ba lo odo baba ti baba ti gbebe baba na lo tun ma so pe ti ma se ninu ni pelu okunrin to nda laamu
1: okay
4: baba le so fun pe okunrin yen je ki ri to je pe baba gogo lo ma fọlo pa mu
2: beni
1: ati ri nta fe ri ba
2: yes e se oju ni ti ise lata be kuta olodun da ise o baba
1: ko ko yen ju oro nu ile na hello
4: eh so ni ni ari obirin ni pe ojo gogo to baba yen lohun ni pe eh okunrin yen so da lamu yi pe o ma pa gbogbo won pelu ato omo yen gogo to ku to n ba baba yen leru bo mi mo se je ni yen
2: ese
1: hello
5: hello
1: hello sir.
5: Thank you.
1: Yes.
5: I believe in that.
2: Amio.
5: It is polite and not to be all around with it. So, like, I don't want to say I will believe. You go for one more. Mama, I know that you are not going to go in it. Or maybe you're kissing out.
2: You get any?
5: You want to keep your life to me. You know, I want to make it easy.
1: Ah, officer.
5: You know, wow. You
2: are a grand alarm.
5: Hey.
2: You are a alarm.
1: Sure. Olympia, Washington State. Olupo Alelu, Ekweto. Ebi na ki nbe won.
2: Ise o. Ise o afere o.
1: Hello.
6: Hello, Mr. Olupo.
1: Yes, sir.
6: Ke se ti sinko.
1: Beni,
6: o le ma.
1: Ati roju ti e de.
6: Ko lo confess fun baba. Sugba baba o ti bi yen. O ti bere fun damu.
1: Beni.
6: Bo ba mu omo lo fun. Se iran re da ni mo bere omo. Lati gba to ti bi omo to je pe 10,000 naira
1: almost 40 years ago
6: to ba jo mo ran gidi ta mo ran re wulo ti en ni lari so ye ko ri baun eh
2: iran ni ada na ni
6: yo ba no pade lodo baba ni igbagbo ti mi so fun mi be tori o paya baba ni eh ko je ko fun gbogbo wa na ka mo ka ko yawo e ko eto
2: o
6: ba no pade
2: ko fi ayanju do baba
6: o ba no pade
1: alagba jide adeyemo oni elesa I need to talk with you okay she buy me abi later let me know Akinboye Ogun niran o ni ekuse lati fi odan.
2: E seun.
1: Mi na kiyan.
2: E seun. Oju ni ti.
1: Hello.
7: Hello.
2: Hello Asma.
7: E ka ro ka.
1: Akoju mo.
7: Yes, I ekuse sa o.
2: Yes, ma.
7: Seri imoran mi fun arabirin yen ni pe.
1: Oruko yi.
7: O wa ninu awejo meta. Se gbo mi ta.
1: A gbo yin o.
7: Seri to ba ti wa ninu awejo meta yen, je si awe yen pari lale ojo yen. Ko wa ni o. Ko lo so mo baba yen. Ko so mo baba ko so ko salaye fun baba pe bi o tohun ti se ni baba. Iya mi lo fa. Mo mo nte fin binu. Ni to sele to sele to sele ni. E jo ni ti Olorun ko Olorun ba be yin. E dariji mi. Omode lo nse mi. E ta pe ru yi gan ni mo ti ri tele tele ni. Mi ni lo ta si awon mo kekeke yen. Sugbon oro de ti ri bo se ri yi. E ma foriji mi ni ejo baba mi ko sunle ko be dada to ba ti wa be dada tan mo mo pe baba ma gba se bo ko eni ni o omo luabi eh baba ma gba se ti baba ba ti gba ti ile ba ti sefi tan yi oko ile ye oko to n fesi mi eyen baba kon lo ma te ni lo o ma lo fe jesu ni police station ma ke si yawo mi mo to ba fe gbo mo e gbo mo e bo ba de ni gba omo ma kẹsi ni e mo baba lo ma yanju oro yen oro yi o se olorun a de da si
2: so ko fọkara ni an balẹ ke ma ro sun
7: eh seri oju re de seri ni lodo balagbara olorun ma ri
2: ami ami ami ya na lo gbo be ni le ami gbo
7: oro ti yanju
2: iseun oju ni ti
7: lo wa ko ni mi o e ma mo se
2: gbogbo igba eni darun moju lo si pitu o gbogbo eyan lolufe ri apatapata
1: Ago meta kuseju bi meta la ko yi.
8: Olopo ko sora, ame bo sora.
1: Hello.
9: Olopo.
1: Sa.
2: Aba.
9: Ewo, keri baba ya obirin yen gangan. Bo se pe baba to fe tun bi ma fun lowo lowo. O fe ni su lokan ni baba re gangan. O le teli lo ko ko be baba e ko teli lo. Ki baba lo la je ro male iya re lo fa. Mo ti so fun won pe kan jawo fun yin. Yare lo ba baba yen ti baba yen ba ri baba yen pa jado soju soju koju ti baba yen so fun be like like ijo yen ni gbogbo si so lo yen tan
2: be e ma so fun yin re
9: baba yen o de won wa lo report okunrin yen ni olopa sani
1: hello
2: hello
1: ma
10: a ku eto
2: e ja kan kan
10: o Daddy, mo pe bu ko so la ni tembo
2: an gbo yin
10: yi ma ye bi wo se so pe si won o bebe ye ni ki won o bebe bi won koko be daddy ye ni ti won da wa gbo gba ye ni won se le ti mu baba won le o je mo po lo wa je ki won gbo
2: ma gbo
1: mi o ni
2: e

0: o wa n gba kaakiri bo tin sambi lo sambi o wa n fi owo kan o wa bi yi kan iye eleyin lo gentry 2 o de je yo ni butter 15 bo tin yi bayi lo yi bayi wo bi sa ikoro ni won pe be e ja gba ito pari e eyin omo Olorun e poruko Jesu e pi ememo Oluwa mu owo ikoro ko laye mi eyin to ba je pe ibi ise ni tin e dari e si bi ise eyin to ba je igbeyawo ni e dari e si igbeyawo eyin to ba je ipe yin ni e dari e si be mu owo ikoro ko ninu ipe mi mu owo ikoro ko ninu ile mi mu owo ikoro ko oya adua ya manda bale ala ya la mu owo ikoro olu aye mi mo owo ikoro mo le no ise mi eye de beru balada ya nagele agbeya ame mata jesu oluwa wa
1: amen amen
0: oruko mi woli ati ajirere temi tope eje jesu mo ma bole latori oki ni ojo ketala osu kesan

Jinka o se Olorun o adupe pe okun o gbogbo yin te je ki eto yo dun ti gbogbo fi kan si e wa jajo gborin soke babala emi sun e

0: gẹ́gẹ́ bí mo sọ fún yín nǹkan kúnlẹ̀ o ni o ti je nbere si ki awon eni bi eni awon eyan bi eyan bo ngba ti o ba bi di bi ojo Thursday si Friday ibi ababade enikan ni wayi lagbara Olorun ojo Wednesday ola an te si waju a wa pari gbogbo eto gbogbo weje we mu re si ojo Sunday in fact ninu eleyi gan Epaphras Cup competition o bere loni enikan ni se tun gba ballu ni awon ojo Comfort Life Mission awon na ti fakoyo o gbe to ba emi go wan feed loni odogbo barak lagbara Olorun ani anfani ma kan wa nbe lati ba won side cup won mo waye loni rabaji gan Epaphras Cup competition o bere nibi ti awon headquarter wa awon odo be pelu awon odo church wa tin be ni ilu Eko ewe nla ti won jo mo wa ko orisirisi nkan ni olo ngba ni npa awon oniroyin wa ki won wa ba mi so sugbon ngba ta ba fi mu titi dola won mo so bi nkan ba se nlo gbogbo le o se gbe owo mejeji si dodo mo lo gbogbo ipe Olorun ninu aye mi lati fi so tele si aye e pe leyin 77 ki emi mimo kokoju si ose lore gbogbo eyin wo le gba ipe igbo so le dide nbi to ba wa kan jajo ki hallelujah nla mejo a si fi ogo mesan ti enikan ni mejo be ni oni ni 8 ma bo sori Facebook ni isin lori YouTube TikTok o dekunle Epaphras baba mi o ibele to ti woju mi ni life se ri pade yi in sese gekeki temi lola ni e ba gekeki ninu isin ta ni ni wema eyo kan ni service yin a je is going to be only one service yo si waye laarin ago mejo abo si ago mejila to ba wa jojo Sunday is going to be only one service as well tori pade weje we mu ni Sunday la fi gbogbo dede nurse so mi mo boya mo kan ti o ri owo ko to dale mi mo boya baba kan ti yo gba letter ayo ko to dale mi mo boya sister kan be to fe pade oko ayan mo re mi mo boya sister kan be to je wipe won mo ranse si ni bi giga o le ba mi ki hallelujah nla mejo ni bi te ba wa o kan ke bo ba se wo but make sure pe nikan gbo somebody shout 8 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mesan ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah nice eje wa bi likun enikan ni sa gbe testimony mo ni kini to su yi o fi pari ba se mo gbe testimony lokun ojo kan niyan but mi ni sala mo si oju yin se n to kan se ri iyo tun be lo yin yen anointing oil tin be lo yin yen won ran mi won ni ki n fun yin ni igba ti o ba fi di pari osu yi testimony ti enu gori afebe lo ni rabaji gan kin to pe momo ti o se testimony e je kin sare lo sinu we awon oba keji second king chapter 2 iwe oba keji ori keji ewu ese 19 won ni awon okunrin ilu na si wi fun Elisha pe kiyesi itedo ilu idara bi oluwa mi ti ri ko si n to se ibi re ko si n to se adugbo to n gbe yen ko si n to se obo se wai itedo ile to n gbe yen da baba ati mama to bi o ko si wahala fun won bo wahala ta ni oju wipe ewo to so tele o ni sugbon omi omi omi buru ngba ngba mi nbe to je pe teyan ba bere si mu omi ah awon omi kan nbe to ti gba bodi and that's why ninu we Exodus 23:25 o ni emi yo bu si omi I will bless your water omi buru ni lui iwa se yen nikan o ni ile sa ile ti sa anigba ti ile ba di asale wahala ni ogun ni nigbati ile ba sa ile ti won wa nso ile Jericho won nso ko sin to se itedo Jericho was a beautiful place awata ti travel lo si Israel and Jordan la mo pe Jericho fine gan eto to wa nbe ni wipe ilu yen ni won pe ni ilu olope ilu Jericho and be ba wo nigba ye Elisha gbogbo nkan be lo tutu mini mini to fine bo yin kan meji se be alakoko ni pe omi ilu yen koro o ti buru ile yen ohun ti o je ki gbogbo eso ti nbe nbe awon ope ebe o so eso won fine won tutu oni pe ile yen ti sa so ko le produce ope o produce eso lori ope iyen lo be now e wa gbo ti mo fe so won ni ohun si wi pe e ba mu awon ko to ti to kan wa e mu wa fun mi nbi e si fi yo sinu re won si mu to wa o si jade lo si ibi orisun omi na o si da iyo na sibe o wa wi pe o si wi pe bayi ni oluwa wi emi si awotan omi wonyi lati yin lo ki yo si kuma tabi asale verse 22 be ni a si awotan omi na titi di oni oloni gege bi oro Elisha to so eya ayan fe loni lola titi wojo sunday to je climax ipade 77 special tan bad boy a fe si awotan a fe wo ile re sun ikan ninu awon ija ti awon omo olohun mo ti won ninu ile ti won foju si oni yo to gbe dani in fact o le de bi wipe won telomi ro pe iyo je o na ni pe kokan fi sebe ko si jeun ko si lo mo fe tu asiri laarin oni si ojo sunday mo fe so gege bi majemu ati agbara ti olohun fi si nigba ta ba kan kankan si iyo ma wa ni ke gbe si awon bi kan ke si fi si awon kankan ati awon kankan e wa mura o gbogbo eyin te so testimony ri laye igba ta ba bi lo ta ba bi bo a fe si de testimony ti e na e so pe iyo wa wa na wo mejeji soke baba sawota aye mi gbogbo ibi ti ile ti sa gbogbo asale lara mi olorun emi awon woli ba mi se awota e number ti ba fi sita e mo fi send the testimony si mi bo kin to fi number yen sita fun testimony e gbon ti mo fe so yi ko si enikan to ba wa se alabapin to si tele nti mo ra mu de yi ma fi bi ojo merin soro nipa iyo ati majemu to nbe nbe nti eniyan ba mo ni omo ajanu we ki buyan je ki won ni o to so nkan kan this will be the first time ti ma tusu lo si sale koko lori oro iyo ati majemu ti nbe nbe ki se pa fe bo iyo ki se pa fe so ipo nkan kan yato bo majemu ati ase ta fe gbe so sinu e oni o je ki iyan yo sise yato ati instruction ti wo tele ninu we Isaiah chapter 1 verse 19 oni bi eyin ba fe ti esi gboran o le jere ile na eyin te ni iyo yen lowo ngba ba de church ni ola iyen ni Wednesday ma fi le yin lowo a lo iyo ati anointing oil nkan ba mi meji ti o se fowo ro seyin ninu bibeli kini ise ti won lo iyo fun kini ise to le se ki lo de to bi je gbe Elijah ninu gbogbo nkan ti menu aye iyo lo ni ki won toka si ma so nkan meji san ti iyo je bo ni isin ko nkan kunle sa oro n gbe mi nu Jesus olugbala ki lo de to reference si iyo ninu we Matthew chapter 5 verse 13 nigba to nawo si awa eniyan pe eyin Christian eyin te da mi mo eyin te di atunbi eyin ni iyo aye oro yen nilo keyan yewu ka tun tun yewu I las olorun paka o tu apero fun gbogbo awon mi riwo woli odekunle be si o a fe si aso loju in to nile to le lo gege bi isegun in to nile to le lo gege bi majemu in to nile ti won ko bi ara si to je pe ti nke mi ba wonu e ta se mi ba wonu e a si mu iyato wa ki won gbe ni dead sea gan dead sea tan ki gbe pa lo salaba pa die ni ile israel ile jordan dead sea nbe ni jordan o nbe ni israel enikan ni dead sea okun to ti ku okun ti rin ni dead sea ko si nkan meji ti nbe nbe to gbe ko si nkan alaye in ti o si je nkan alaye o wa nbe ni pe omi yen kiki iyo ni bo ba wo ngbe egbe bayi iyo iyo iyo beyan ba ko sinu omi yen yo le foni mo pada bo aso winrin winrin oro ola o le ni we ma
1: praise the lord
2: hallelujah
1: my name is Lami Dolabisi
2: nice
1: I'm from Ogere Trailer Park
2: Ogere Trailer Park
1: yes.
2: Nice
1: then mo ti n sise ni company lati 5 years now. I don't have savings.
2: You don't have
1: savings. Simba tin se bayi ti mo ba se n gba salary mi mo kan to n gba lowo mi.
2: Ah, agbara ti n gbowo sonu lowo re. Iyan seyin ko fe ti n be legbe jade lada wa. Jesu Oluwa wa.
1: Last year August on 7 on 6 mo se ri alert mo ni savings like 500 plus won dey debit here mi mo ba se bi o se lo ninu account mi
2: bi 500,000 pare
1: plus o kan lo bensa gba ti mo wa de office lojo yen mo wa kan fun mi mo kan gbe si YouTube mo wa ri program yen mo se click lori eniyan mo se gba program yen pe e mu kan mokan mo wa o pe ewo ni e mu kan mokan ti daddy yin so
2: okay ti mo wa so pe e fi kan mo nkan
1: bensa e wa so pe ka mu kan mokan mo n gbe kini kan so okay mama gbo program mo sa gbo lala kokan ti ma se office laaro ojo keji ma tu gbo mi fi yen se mo sa tun hustle mo tun sise gba to sa di august sa aran august yen o sa lo sa o wa di aran April mi mo bi by mi debi by ri mi mo church because I'm a muslim.
2: Okay.
1: Muslim ni mi ore mi mo wa so fun mo wa pe o wa ni Ibadan mo wa pe happy loruko e o wa bi by na mo fe ko ba mi dupe lowo
2: happiness okay
1: ben sa fe ko ba mi dupe lowo bi mo se pe
2: happiness ma bo nta ma bo
1: bi mo se pe lori phone yen happy nkokan ba n se mi o won so wi pe awon egbe mi abi something like that wi pe ki n lo se wo egbe ki n lo se something like that mo sa so fun won o ni pe ki ma worry ma so pe mo gbo program kan o mo de like church yen mo wish lati ma lo muslim won mi muslim daddy o ni pe awon egbon mi muslim everybody won wi pe se o ma gba ki ma lo mo ni mo sise lati company for 5 years now nobody see me na only me dey there okay I will join the church. O wa so fun mi pe okay a ma wa ni August April a wa wa ni April 77 yes mi mo to wa Ibadan yen na mi Deberi a sha wa ni April this year 77 e wa ni pe en to ba ni 100,000 ko bo sita mo wa ni owo yen lowo mo ni going to 200,000 mo wa bo sita mo wa san 100,000 yen e fun wa ni only ko million meta
2: be se ke yes 100
1: ben sir
2: happiness
1: because of nkan to nse mi
2: ibeji won pe yo ore si ni
1: ben sir mo sa san 100,000 e fun mi ni meta eni ka mu eyo kan loju ese ki a mu meji to ku ka mu lo le
2: nipa
1: ma fi gbo program ni idaji lale a sa gbo program yen sa mo sa fi office mo ma fi pa owo tin ba ti office laaro
2: e ma fi oligo
1: be mo ma fi pa owo mi mo ma fi pa owo mi because mo ma ka owo oga mi like mo ma ka owo like 10 million 15 million mo ma ka
2: e ma bo ga yin
1: then because HR ni mi like igbakeji manager ni mi ni mo se ni company yen mo ma ri owo like o je owo salary mi bo mi ki mo bi o se ma lo ti ba se save e sinu account o ma disappear ma lo si bank kan ma so pe awon call awon yo ko si nkokan ti mo le se si
2: ah
1: mo sa se ba
2: ko pa alagbara okoko ti yo mu mo ola emi agbana ninu testimony oni testimony ni ti enu o ti jade lato ni lo owo buku yen ko be danu mo ngbo
1: lati gba yen lati august ti mo ti wa lati april ti mo ti wa si bi bayi ti mo ti lo only ko million yen owo o sa fun mi mo even emi ko ti ko tun save owo be ni sa mo se wa mo ti ni like 2 million ninu account salary mi mo save lojojumo e tun ni ka mu kan mo kan asi august ti mo ti n ko yen ni mo ti n ta aso mo n ta bata mo n ta bag aso okunrin bata obirin bata okunrin ninu
2: company
1: be ni ninu
2: company èdè ìdọmọ sọọsì tó ọba mú nǹkan mọ nǹkan o ẹnìkan ni ṣé wà á mọ jalè ni irọ o mímú nǹkan mọ nǹkan ni pé kí mú ọjà mọ iṣẹ tó ń ṣe ọgbọdọ bọ ọba jẹ títsà ọgbọdọ mọjà míì mọ bó ń ṣiṣẹ ní company ọgbọdọ ní tíwọ náà ń ta èyí sọ ọmọ wa tó ọba mú nǹkan mọ nǹkan o bí wò ní yìí ṣe rí mo ní tí mo mú mọ sí olúwa o ewé dùn mi ẹfọ mi ni wọn kó wá sí ṣọọṣì ń wẹ máa jọ sunday tó lọ àìmọye àwọn tí wọn rà lọ bí ilẹ̀ bí ẹni kìí sànà itẹ́ ẹ̀dì ẹ̀fọ́ o torí nìṣílẹ̀ tó ní àwọn báàtọ̀ wọn mọ̀ tó ń tẹ̀fọ́ èmi mọ dáko fúnra mi ẹ ti sùn ń lè sọ yín sí mọ dálẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó mẹ́jọ o ṣò bó o ṣe wà yẹn o gbọdọ mọ mu nkan mọ nkan to nse e tun da kon te le mo ta na
1: bata aso bag
2: aso
1: bag pos
2: bio e tun se pos
1: den sir
2: se bi se ina
1: mo den sir
2: bo le se nse yen mo
1: ta ba si fe gba salary lawon workers mi awon ton ba need cash mo ma fun won ma gba cash ma fun won ni cash won ma se transfer si ni abi ki ba won fi
2: eti e tun yin be yen na
1: ben 100 naira 200
2: mo le ti wa nta bata
1: inu company na ni because hr ni mi ni be won fun mi ni late ti mo gbe won fun mi office todo mi na loto ti mo sise loto
2: se e ti marry
1: no sir
2: ngba to mo birin yo by marry omo wo billion e so wo si mi bayi ki owo yi ko ji sowo
1: elekeji ni pe opo mi elekeji ni pe chinese kan o wa ni o sise lodo wa tele ni company odo mi tele
2: okay.
1: O ti wa pada si china chinese yen wa message ni o wa ni pe kini nkan to le ya ni nigeria ti o le fast ko le ta mo so pe aso ati bata ati bag ni nkan ti mo mo ni pa something like that sha wa so pe okay o ma ba mi order aso ati bag ni ati china wa si nigeria
2: o
1: de na ti wa lona bai sir yes next
2: month ti wa lona
1: then next month lo ma de nigeria 2 months lo ma
2: lo gba so lore ko o ma tan ba de ntie
1: 2 months lo ma lo lori omi o le
2: in da je wo
1: warehouse yen lele
2: so distributor ni o bayi
1: then sir I'll become a distributor next month
2: o si ni ye
1: amen.

0: ye fun oni kikun pade mi nro na ma bere kasi e lo mi na nse nkan mi tin ba ti ku olori eto ni o bo se jenu o o ya gbagbagba e bari bazambari bobo glorious sports promotion ti sagbekale o the super fight ele ti o ma waye wa ba tin di ogojo osu taiwa ojo sunday lo bo si Feast of the Great ikuku awon akoni Dede agogo meji osan ni jayo bere papa sere obafemi awolowo ninu liberty gangan ni o ti waye orisi ija to wa lojo yen lo bi mejo sugbe ele to je ogbon tarigi o lele ti o waye laarin emi gangan ati ore mi Mr. Sport Babatunde Saheed Mr. Sport lajo wako iyan gangan ni ija ti won pe ni Feast of the Great lova gan o igbaradi nte siwaju won fi clip we mi lana won ko fe kaya o ke sugbon mo ni iro lanu bi ojo melo kan o bere igbaradi omo ti ni mosu o ti ni mosu aya re ti ga soke bayi o ti ni ge o ti ni mosu mo ni a nigbo sigbo oda bi na ba to laso eje tele kan emi na o ni duro ni o ngba ba idijo yen gbogbo okun to se yi o ti jo eh mi na o ti ni mosu mosu yo lover ni gbagba sere liberty o ya gbagba gba oju oja bi ka to roju oja je nki ore mi ore mi o ti pe gan o ta ba nso nipa ore mi former NUJ chairman agba ki balẹ ologun eru apesin be yi oku ni ijoba abile akinyele oloye ismail ademola baba lolanu o omo ayo olole la wa mo pe eyin mo si demba abuba demba abule mo si okay lati keke ni e lo bere n gbogbo odi aje lati keke ni odi aje akoso keke ajowo primary school img primary school to wa njoxon odi aje atojo lo lagelu grammar school na ni o ti pe gan lati le ni o o pe adota odun le ni o happy golden jubilee eni gege ni o demba happy birthday to you long life and prosperity igbadu odun kan owo ola ati alaafia to po repete o ko pe laye ko ton ko dagba ko fowo pa ko ferigi jobi eyin igba odun odun kan na ni o se ma je niyan happy birthday to you oloye ismail ademola demba abo omo ayo olole bo se janu lapa be sugba o awe jewe mu to ba di ojo kewa ni ojo kewa nu osu kewa 1010 lo ma waye felicia hall to wa ni jogo center nibe gangan lati si awe jewe mu lojo yen ojo satide lo bo si demba abo o tun si akojade iwe kan iwe kan to ko yo si akojade re lojo yen emi mo kokko be fun yin abi ni ma ri be ni ma sun me nikan je nikan lo bo se jenu lapa be yen ja roju oja ka lo pa akade baba de lati owo waju e ku kan
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ikede pataki lati owo awon apapo ile ise aladani akonirin ajo fun umura ati haji ti joba nigeria ti saudi fowo si association for hajj and umura operators of nigeria ahun ni won ni ka fi to gbogbo aye leti wipe awon alamojuto eto ise haji ti lu nigeria ti amosi nakon ti fun wa ni gbedeke asan pari owo hajj 2027 ni ojo kani dilogbon osu kesan odun ta wa yi on the 26th of september 2026 awon ro gbogbo aye te fe ba wa ninrin ajo na ke tete sanwo yi ko to tu ojo ta wi yo awon ile ise to ba jo me egbe ahun nikan ni sanwo yin fun o lati mo won e wonu we royin punch to jade lojo monday august 31st 2026 ta wa yi tabi ke kan surface won to kale si number 6 odadi pupo oduwole street ojodu lagos telephone 0706738339 tabi 0811604585 ero alatagba won ni ahuonsz@gmail.com ati awun southwest zone@gmail.com alobo alogba

0: ko si le eko tin ti mo lo odo ni gba wale
1: so bon pa grace feed ni
0: nibo lo wa
1: je nja otan Grace Feed Private School at Grace Feed College. Ni le iwe ti gbogbo bi to fe jo la dede fa won mo won. Ibe ni won mu omo won lo bayi. Gbogbo ile iwe ati ayika ile iwe o mo toni toni ni to dun wo.

0: Marvelous pitch o wa ni Liberty Stadium gege o si le pe lari se color pitch sugba laaro Saturday Olubadan fa won omo kekeke be lati omo odun merin ti omo odun mokandinlogun iba ajobirin iba ajokunrin you are highly welcome bo se je niyan lapa abe yen e won fi gagbaga to waye lana UEFA Champions League yo tesi waju yo bere leni bo lo se lo Kola Adeyemi ti wa nbi Ayala na wa nbi ki lo sele lana lodo ti Ayala
1: akudede wo ya tokun
0: jare
1: ninu DJ Spanish La Liga ile to lanfani ati waye lana ami ayo kokan ni Getafe won ati Getafe go won jogba ami ayo meta si meji oni Real Sociedad lo fi na eche mole ninu DJ Italia Serie A ile to lanfani ati waye lana ami ayo kan dodo sodo ni Cagliari lo fi na lese ami ayo meji seyo kan oni Lazio lo fi na Venezia lo fi na Udinese bakan na ajele fese won se MPFA ile to lanfani ati waye lana Ransa Bridge ami ayo merin sodo lo fi na bi awo ri bi nkan se lanfani ati
0: jẹ all right ka to tesi waju ki mo gbagbe this month player of the month fun ti September skipo gbogbo United Kingdom o ti seto 50k player of the month fun September player of the month ni Niger Sportsmen Football Academy skipo gbogbo United Kingdom o ti seto 50k o tun ma lo be mo fe eyan mi mo soro ni emi ko anu mori gba o mama re jade bo se je niyan lagba be yen o kola kini nbe lowo ti e aku ojuma o
2: ninu DJ Caraba Cup ele to mo lanfani lati wa ile ni o ba tin di dede ago mejo ku seju medogun ni gbogbo awon fese wose ti mo fe kai bomo ti o mo gbalejo Lincoln City ni Crystal Palace o mo gbalejo Middlesbrough Sunderland wa ti o City ni to ba ti wa di dede ago mejo lasale miwo yo mo gbalejo Newcastle bi nkan se lasale ati jeni
0: mo se jeni yen lapa abe yen success omo ni pekun
3: aku ojuma atokun
0: aku ojuma o
3: DJ fi eya agbaye tawon jerewe lobirin tojo ri won be labe ogun odun under 20 lana ole de North Korea fi aje Portugal meji sodo ni Colombia fi aje Costa Rica meta se kan ole de Colombia ri aje China lo lo ri je ami ayo marun sodo ni ole de Spain won fi ajo lede wa Nigeria meji sodo ni on te swaju le ni ole de Benin awon ati Argentina lago meji osan ole de Brazil awon ati Canada ago meji ni Poland awon ati de Mexico to ba tin di ago marun ole de England awon ati Tanzania ago marun na ni ile je ba Champions League bi o se lanfani ati me wa ile ni AEK Athens awon ati ko LASK to ba tin di ago mefa ku seju medogun bakan na Club Brugge awon ati ko Aston Villa ago mefa ku seju medogun na ni iko Borussia Dortmund awon ati ko Aston Villa ri ago mejo ni FC Porto ati ko Man City ago mejo ni iko Lille ati ko Real Betis ago mejo ni Real Madrid awon ati ko Inter Milan ago mejo ni bakan na ko Chelsea awon ati Asante Kotoko to ba tin di ago kan ni o Washu ni o dari fi je baba yin
0: iko tani
3: Chelsea
0: ati
3: Asante Kotoko
0: ago kan lati Ghana 1 a.m. nibo ta lo wa nle
3: se
0: ta lo wa nle ta lo wa lawe
3: no nkan se ni pe a ti ma se to
0: wo wule ti so gan won ni won fe disclose yi tori won of cup won ba la wa la lo
3: to ndo se ni
0: ni track grant na
3: ndo se ni pe UEFA Champions League ko ma le me pe Chelsea no lo kan nu gbogbo e
0: ni a fi arrange
3: yen won arrange yen fun won
0: o wa fi si pe arrange
3: Champions League iko Chelsea awon ti asa washu
0: no dare o wa lara awon
3: commissioner center referee
0: okay bo se je niyan gbogbo Chelsea e mo binu o won ni 1 a.m. emi ko gugu mo npa re ati an wa nbe ni so emi ko o official Washu wahala okay awon eyan bere yi pe kini criteria fun man of the match dedication on and off the pitch consistency in performance teamwork and leadership discipline and attitude then babambari re punctuality bo se jenu o oya dagbagba lati be yen Ballon d'Or won fi ibere sita si Kylian Mbappe se ri iroyin yi ola ipojo Friday gege ni full interview yen ma jade sugbon lara won ta ri gbo ninu interview yen emi je tin fi oro wa Kylian Mbappe lenu wo won bere lowo re lori ti Ballon d'Or ta gege lo dibo fun gangan lo fe dibo fun to ba de Ballon d'Or sugbon gba ti Kylian Mbappe o ma soro Mbappe ni ta ni dibo fun bo ni dibo fun ra mi ni abe wa gba mi ni nse ma dibo fe ni kankan ma dibo fun la ara mi ma dibo fun tori emi gangan na mo ti to o ti ta koko lati gba ballon d'or e lo to won ma nso yi pe eyin awon ona lori sirisi nkankan sugbon individual ona leleyi individual award ni koni se pelu boya iko te yan gba ballu fun gba fi abi o gba fi fun die yi gbogbo n to ba ti ni se pelu pe ballon d'or ohun o dibo fun ra ohun ni toro kan to n gege bale lori iyan wi pe abe ti re nikan to gba ballon d'or ti o ni awuyewuye nu so fun die ibo na ba gba awuyewuye to ba fe waye ko waye ki lo sele bi sa ti re n to fi ibo 100% gba ballon d'or ni ko si beni na se fe se to ara won kan ti won ta ko igba ballon d'or re pe ori bake bake o ku die ka to o ni fun die yi ohun o dibo fun ra ohun to ro nkan mo yi pe ohun gangan lo n wo ti e Kylian Mbappe lo so be o o ya gba papa lati be ya si de go La Liga won kede officially pe oluko ni Deportivo Alaves Sanchez Flores ohun gan lo ye loye o o ni won fun ni manager of the month ti osu kejo ninu idije ti La Liga o fe yin Jose Mourinho ati Hansi Flick o fe yin won janle ifi gagbaga meta to gba nu osu kejo o bori meji ota omi kan ni bere osu kewa osu kase yi o tun pa Osasuna ale marun si meji won ni ni afi mu pe o gangan ni ju gbogbo e lo ba ba wo Deportivo Alaves ipo keji won wa looto ti Barcelona wa ni ipo ekini sugbon won wo iko to kosodi ati rinse to wa nnu re a le fi we iko Barcelona o ti rinse won to peju ti won lo sugbon sibe sibe na ami mewa eleyi to ni ninu vigagaga merin yen abi ka so yi pe ami meje to ninu vigagaga meta nu osu kejo o lo fun lanfani ati ja manager of the month super computer gbe bi se se de o e mo pe every year super computer o so so nkankan ninu idije UEFA Champions League super computer o gbe awon gbe agbolu marun jade pe arin awon marun ni e wa UEFA Champions League ti sa ta wa yi ni e wa si kini super computer so o ni eni to wa ni ipo elekanu to se se ko gba Champions League ni sa yi iko Paris Saint Germain ni o eni to wa ni ipo elekerin iko Barcelona ni o ipo keta ni ko Manchester City wa oni Bayern Munich lo wa ni ipo keji almighty gunners almighty gunners come dada Alhaji Adesina Ahmad Omar Kigbaza Alase AKS niyan o AKS group of companies company to yapa oko Alhaja Asabi Olori nu o 001 number 1 all of our gunners ni baba Gunners ni baba back na gbe yin Gunners super computer ti mu yin o leyin ni gbe mi dada agali gbogbo America back na Prince Prince Adekunle awon ti esese de ti en ni lati United Kingdom won wa ni match Gunners ati Chelsea yen Olova aga gbogbo eyin ti Gunners aka Alhaji aka Kodri Number 1 Gunners gbogbo agbe ni niyan o Ebari Bazambari bobo Europe won gbadọ gbagbe Triple A Olova aga o Triple A gbogbo United Kingdom awon ti Gunners toke aba nso nipa Mr. Biodun Adetayo Akinola Triple A niyan o Ya Fabregas inu ogun pa o e debe somo na ti ojo se bakana Mr. Sugu Adeyemi mo gbadọ gbagbe Alhaji Akib Aniyi kaye gbogbo gbagi awon ti Gunners to duo tan o Mr. Sugu Adeyemi eku gbogbo nkan bo ni se nlo Maryam Semiat gbogbo Minnesota ni Yankee Olova aga o o ya gbagbagba lati be Jose Mourinho ni no prayer o si prayer keke lori ohun bi ti wu omo e je so gbe dago meji la je ngbe yin de be gbogbo Manchester United ninu awon ise kan ti mo se kini nkan to nse akoba fun iko Manchester United ni sayi ti oluko ni Michael Carrick to je to gbodo tete mu amojuto ibo la kude wa gangan mo si awon ise kan pelu ifigagbaga Manchester United mo wo kini mo wo keji mo wo iketa match won mo ri awon bi kan eni so oluko ni mi iwo joko be yo yi o laipe ike yi o yo yo laipe yi mo ri ibi ti akude wa atona abayo fun iko man yo ba da go meji la ngo tu gba si yin bakan na eyin te fe gbe game Niger Sportainment blog Niger Sportainment blog se etin canis lori e ah won ma nfi awon game nbe Niger Sportainment blog blog yen lagbara orisirisi iroyin ni nbe nbe ngo fun yin ngo fi sori Facebook mi e ba ti ri en you era game te tun le gbe oya gbagba lati be ile ise kan be waju mi odun ni won won e sa imo voloko on love aga o be ba ti le ri won bayi o ti dobe nu o won omo bi an se nse ti o ogba atinu da ti won lo ti gbogbo re fi set awon nikan loye agu ojumo o
4: e ka ro sa
0: oruko ati le ise te nsoju
4: oruko mi ni adeola omotesho lati le se design bricks homes and property ojulowo ile ise tale to fin lokan bale anika wa ja won ara le sini ka si welcome won sinu osu september pe let the ember countdown begin
0: oh my god to wile kesi mo gba
4: let the ember countdown begin
0: olova again
4: won wa je ko won le kan royin ase yori nu september fun o elomi e ti lo fin gbo lati january sa bi ti so ore ti so january ni mo ra le yen but gba to wa appreciate mo ti tun February ni mo ra le yen but mo ti constant mo fe ma fi rent na o ti lo bere fin gbo lo
0: ti kalu ku wa nso ase yori ti e ohun o ni gangan ti o to ka si
4: awa ma ni owo je ninu osu september yi o wa fi owo ati oogun re wa fi ko hun adeba nkan te yan deba ni o wa fi ko jo tori pe kini elomi e mo gbo owo nikan lo le se o to wo tan so ba ti wo owo e ni won ku sport to another
0: le
4: afi to ba na tan e o mo njo lo
0: won spider won ma gba lo re
4: ti o ti tan ti o ki tan lo to sugbon nkan kan mo tan saju nkan kan ile se design mix homes and property la so pe kini mo wa je ko digba to ba n gbo bibi o e mo gbo iwa ma je agbara fun mi ni igba to ba re mi o
0: igba ti o ba sowo mo yo ma play bibi o
4: ile se design mix homes and property ni ko mo bo bayi ko wa se kini ko wa di ase yori yen mole ni ile wa meje to wa ni ilu Ibadan bi ki sele meji la ni Ibadan ani to marun mefa sugbon ma bo lori ile wa meji ta fi nse emba a fi welcome awon eyan bo sinu osu emba ne royal prime estate wa to wa ni ose ngere ko pe meji ona coca cola yen be ni ni ona ase jire wa
0: ko ti se fence e bayi
4: da fun yin at perimeter fence wa nbe gate house wa nbe security wa nbe street light wa nbe ma bo bayi ko wa ra lowo lowo bayi gbogbo eyin te wa ni side lakia adegba yi selika iya najia mo bo ile yen 1.2 million naira lanta lo bere ye tanta pa plot nbe ile ye se ro mo di agbo nbe sugbe engineer to se si to so pe mo bo bayi boy wa se ase yori september e o ki wo na fi jole 500,000 sir
0: ironi 700 it is so that
4: ah gbo nkan kan won be wa leti lo ni e dori me ti wa ta wa fe fa won ti wa nuyan ko mo se kini ko mo joyun
0: anu le le yi o
4: 500,000 naira dan ko wa ni ko tu so le kan na o
0: ironi
4: to ba ni 500,000 ko ba je 50k ko ba je 100,000 ko ago te lo
0: o ti de le mole
4: e sa o ti lo nu san ko mo san yoku lo die die to ba se ro e lorun
0: iyen akoko
4: e sa ta bo su mefa e sa lowo lowo be to ba ra 1 acre to je ko je 500,000 6 tori 6 plot to wa nu 1 acre engineer to se she's up our face baby mo bo pelu 2.6 million naira oh
0: instead of
4: 2.6 million naira instead of 3 million naira
0: odun ti de bi 100 bi 400 bi ke to ti ku nbe ni
4: 1.3 million naira buy fen to ba fe ra 3 plots en to fe ra 3 plots o lagbara ati
0: di ma bo se npo si ni discount n de ba niyan
4: ko wa si bo se wa je dandan ko ni ko san le kan na deposit ye to ba ti ni en to ba deposit 100,000 lowo lowo bayi sa nkan ti o gba po lunch bag awon se wonu school awon se wole school school bag wa nle orisisi food stall iron blender gbogbo e
0: wo ni keji
4: awon to ba ile wa to wa ni ayegun olomi ohun le keji winner city estate la kwisa lati academy si oja ayegun gangan lati beyen 5 minute drive ni ete to sport sport yin ba tin gbe yin lo keyin na se kini ke ma wo time yen lati ibi oja ayegun yen si circular road sa 5 minutes mi ni lati circular road
0: e lo wa lo bade
4: lowo lowo bayi 400,000 per plot ni
0: bayi
4: oh 400,000 per plot ile ta nta ni 1 million naira 400,000 per plot to ba da 1 acre lowo lowo bayi 2 million lo san dipo 2.4 million to ba ra 3 plot lowo lowo bayi 1 million lo san dipo 1.2 million
0: e bo wa ni se le get yin
4: e ma bo ile badon bi la wa office won o meji won en te ba pe iwo rodu sun mo yin e ma bo ni su 57c praise plaza egbe tom hospital
0: ko jina sa na ti pe lati jo ibe na le wa
4: ba lo lo ba ti be design bricks wole kole iwo to ba je fodi ja lo sun mo ma bo ni block q shop 20 joke plaza ni wa ju access bank inu oja bodi ja yen e wole kole sibe number ti won wa pere to ba je pe iwo road leyin fe lo number te pere 090 3 6 8 7 1 8 2 3 090 3 6 8 7 1 8 2 3 tabi ke pe ti bodi ja 08148262629 iwo to ba deposit 1 million naira fridge lo gba asa
0: o se je niyan lagba be yan o o nle ti gba yan o yan niyan bo ba ni nkan kan to fe se pelu won kan si an office won abo fe ba won soro po number won ti pe yan o bo se je niyan lagba be yan design bricks homes and property ebari ba edon ki royin wole ni rabaji gan ni regara fin imale
5: somebody bobo kun
0: imale
5: bo se pe ebari ba
6: imale
0: imale laneda ah bo da won
6: emi o se mo
0: eh won be
6: mo sa re gbe mo fe wole
0: eh
6: awon na sa n tele mi
5: won te oju o ti ro oju o de mi ni o
6: security officer o bondu won so mo pe studio e oro igbe mi fi ka si ti mo pe ki won
0: ole
6: ti
0: lekun
6: si
0: ogba ogba
6: ka o re do won ilekun miri
0: agbe mi
5: ika iwo
0: ika iwo ore ti da awon ore ti da pa
6: ilekun
0: correct price ika re mo
6: ilekun yen be so yo ba loni
0: aso to won lolohun fi yo
6: wallahi
0: aso lagere
6: mo ye mi elomi na rati loja ti
5: o ta loja bi
6: e to pa po
5: e ta loja bi
6: tori isowo dudu elego jele ta wa lo
0: won ni lekun won ni lekun yen wa so pa so to wo
6: jo na to wo e ye mai wo ase ye mai wo mo ni
5: a
6: ki lo de o ta ina ina oni pupa yen ni o ni tan mo ni tan mo ba e dakun e so ko yin fun mo Nigeria
0: nte ba wa e ye gege bi enikan eh ari yin lori eto kini nte ba wa sori eto oruko yin ni kiku fun mo Nigeria
5: oruko mi lekan si oruko mi lekan si ni
6: e ba ti da ko si waju ni
5: mo pe lekan si okay oruko mi ni bere pepe o ni okon joseph mo gbe edo ki iroyin wa fun yin pe eni to ba ti gbo eyo kan yo gbo meji to ba ti gbo meja ma fun discount
6: listen to wa
0: yo gbo merin eni o ba gbo merin yo gbo mefa
5: ni a tun fun awon eyan ni ori ofe pe bi won ba se n gbo wa ketekete ki en tun lo soju opo facebook ki en tun lo ma wo iroyin yen be ba tun fe ka tun fun won ni etaka a tun fi le won lo pe ohun to re o
0: eyan 50 akoko to ba kokogbo yo gbo gudugbe losan
5: eh eh eyan 50 to ba kokogbo
0: na ro yi
6: awon promo awon abati promo le gbe wa
0: eyan 50 to ba kokogbo la ro yi yo gbo gudugbe losan
5: yo gbo gudugbe losan free of charge beni lai sanwo koda te ba gbo gudugbe
6: gbo o le yin ta si nigba to po loko
0: lo le se ti an ta iro yi ba won eyan losan
6: ten
5: fi de ni se mo pe ise ta fi rangun o ni pe ko jebo e ta fi ran kalamago ni pe ko gbe
0: ise baba lawo gaga ni yin ni ise wo gaga le nse wo gaga le wa polowo gaga
5: ni aro ojo ni aro ojo mo ko ese fa
6: ise aro won ni
5: ni ba to wa di yale to wa di yale ta mo lo ko itumo re
6: mo
5: do se nbo na ko ti to ose ba to wa di orun kan atari orun kan atari o ni mo wa mu ise iroyin ni mo wa mu mo ti ba ni mo ka ise ti mo ko eyin ko yi ile okun e ja fi mo
6: be oyin dabi omo ti won ran lo ile eko ni to se dawo wa eke to ni yoruba ati greek e wa be gbe school wo lo won fi wo awon eyan re wa so pe ah o ti ri school wo sori greek yen o fi re ko tegbegbo abi oyo o mo na se jawe be re je yoruba lo ma polowo oja re
0: e ti n ba wa ni se mr igun tori e ti lo fa gan o mr gun abi ki lo gbe aye le
5: joseph okon joseph
0: e soro gun na le kan e soro gun na kan be ki le pe
6: abi
0: e to so
5: bo mo se so na
6: gbe pe ran yin jebo
0: abi yan gun abi nkan yan
5: bo mo se bi mo se so
0: yan yin jebo abi nkan
5: bawo mo se so na
0: eni gun e fa gbo gun
5: atatara odo ni nkan te gbo
6: kini
5: question te fe gori
0: mr igun ta ba bi ni
5: here two and get one free
0: oye Mr. Agun e ti lo fa gan nu aye
5: ah ti lo jina
0: awon kan le tun ti agbe na rin
6: won ko de bi
0: awon kan le tun si agbe ri
5: a si nse lowo ni ki se pa se ri a nse lowo
6: ogbon o le wa nda si te ko iroyin
0: se ri agbe
6: te we te gbo mo tagbe
5: nto lo n ba gbe ranyan I mo ranyan lorun ni iko lo ni bo n ba nla oku e pa koja o ki mo gba ti e pa mo se soro
6: ni
5: no
0: Igun igun
6: kun igun
0: Eyin na le tun gbere yin lakala mo gun le
5: ki ro ki se ti mo pe na
0: Ala mai laba e ka bo ngba na ki le wa fe ko mo Nigeria o se fun yin
5: ah nti mo fe ki
6: anfani yi wa ngogo
5: iro ni o
0: anfani kan na ni
5: e je n lo le kin lo ronu si
0: o beta ori nde ba be na ni
5: e je lo le e je n lo ronu si
0: Eje mi o ma lo laaro yi. Si na layo ogwede. Imale. Lameda. Ohun ati Okon Joseph ajoko bi eni fe na. Mr. Igun. Won ma gbe yin debe ninu royin laaro yi. Bo se ma je. Ago mewa ku seju me dogun le mi ati yan pade. Titi igba yen.

0: so onile atunbode ka to wole ago alawa bode osu ajo osu pa se bode fọlọrun oba
1: bẹni
0: aki gbogbo lade lade loye loye aki okun ile elegbeje ado obe ile elegbeje ejigbara ileke pe tun kaabo sori akotun edo ki iroyin nikan ni lagelu 96.7 oke to gajoke
1: ben
0: ni afin funfun ti oba adebayo akande alagbala oke on re ni bi ta tin wi tin ye to lori telemu oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nuruko ti mo nje mi nikan ko mo wa de iroyin gege be se mo pe ti kan o ye ri
1: be ni o
0: ese bata kan yese
1: o yese
0: eh oju meji o na ni riran kedere
1: bi
0: eledumare bo se da e idinu to je pe eh eni keji mi nbe pelu mi lori eto laaro yi o
1: mr here to get well free
0: oni promotion
1: to e ku le nla karale ere wa n teru ona baba rire ni tojo meta e ku ati nla kire ni atun ku amoju bara wa le kan si akanji iko yin re eyin ju olodumare ti o se figigun okon joseph ajo ko bi en tin fena nlo ko temi nje o awa n se ladura pe ni bi gbogbo te tin lanfani lati mo gbo wa ketekete tabi te n wo wa eti te fi n gbo wa eti ohun o ni di be kederi oju te fi wo wa oju ohun o ni fo o e ku le o edo ki iroyin nla gbe wa ka yin mole okan ojo kan awon iwe iroyin ojojumo le wa o nla kode to si kun le biba iwe iroyin the punch o wa nbi
0: daily post
1: wa nbi
0: guardian jade
1: bi guardian na wa nbi kini mo ru lowo die eh o lagba po be kederi tribune na o na tira re wa the nation o na lo ngun osun vanguard of aurita a bere sini ma fun ni kini ohun a ko opa bolu ko bere sini ma poto fun re dale e ti mo wi pe e mo to ba ti loju opo nle irufe e mo be ki se aresa be ni o awon koko nu re la kokko lanfani lati na si eti gbo yin ko to di wi pe a wa tu ketepe re fun yin akoko eti won lanfani lati na wogan o na nlo nfi oro lede o wipe gomina wa ti ipinle oyo oluwa seyi makinde omo ti koyin si dida owo ran wo ori epo pada pe e ma se be o etun eroyin etun pa o e daro be ki wa ni ti gomina kini to se atileyin fun o ni ibada ko je pe epo robi a bere sini mo ta ni lana owo ti le wa ti kini ohun o fi le dinwo po fun awon ti won ra ti won si nfo ko ba le je pe ngban ba fo tan owo ti o ba jade lati mo ra penturo kini ohun yo rorun fun awon orilede Nigeria
0: ninu iwe royin daily post on lemi na ti afere sodo gomina ipinle oyo
1: okay
0: seyi makinde eni to je oludije dupo are labi asia egbe oselu allied People's Movement APM enu mi ago nibe oni isele kan eleyi to fa wuye wuye ti opopolopo awon orilede Nigeria ti han tin so oniruuru erongba okan won jade le lori o nibi ti eni to ti fi igba kan ri je gomina ni ipinle Anambra to tun je oludije dupo are labi asia egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi to ti soro kan ti opo omo orilede Nigeria n yiriwo nilu Abuja akoko ni pe o ti e lo ri farahan nibi ti gomina Seyi Makinde ti tin si ibi ti o ma je office re ti ipolongo ibo re eleyi ti okale silu Abuja won pe NDC Peter Obi oludije dupo are o gbera wa si odo gomina Seyi Makinde ninu ebe oselu APM oludije dupo are mi e tun wa nsoro n pe Seyi Makinde gan un lo dan toju toto otun kini Peter Obi n wi gan e gbo laaro yi lako labo ni bi ilu agere
1: okay gaga bi e ka eto lera bo ti se fi oro n sita ninu iwe iroyin Nigerian Tribune won ni bestile aisan diphtheria o ti gbemi lenu awon eyan me dogbon to si je pe awon ti won fura si pe won ti fi ara ko jombo aisan ohun won ni o ti le ni odurun bayi ni ipinle Plateau kolohun ko saanu fun wa o
0: ami ninu iwe iroyin the punch awon igbimo ti o je ti amofin eleyi ti o je ti egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle osun won ti soro sita o pe iwe e honu kan ti en pe an kan pe tako idawe olubori gomina ipinle osun ademola adeleke leyin eto idibo gomina to waye lojo kedogun osu kejo odun ta wa yi egbe apc ipinle osun won pe awon omo nkan kan nipa eleyun tori pe awon fowo wonu awon si ti gba nti olohun wi lori eto idibo ti ipinle osun
1: okay eje ada ese kan wonu iwe iroyin vanguard kin lo fa iroyin eleyi jade o latari bo ti se ni nse pelu eto idibo gbogbogbo be ba wu agbo nigeria bayi o nro keke ron kuku lori eto idibo won ni saaju eto idibo gbogbogbo todun 2027 ajo olominira eyi to ri si eto idibo nile yi ta mo si independent national electoral commission iyo ajo inec ni won ti lago kilo si etigbo awon oloselu to fi mo awon egbe oselu wipe eyi keyi ninu yin to ba lo gbolohun ebu abi gbolohun ko bakun gbe tonaja re ni igboro to wa so di okutara bande oguluntu to wa bere si ni ma so lawon oro ti o fa rugudu sile ti o mu fifa irun waju po mo ti pako ti o si wa mu ki omi alaafia le yi eleyi to tin toro ko wa di eyi ti yo daru gbudugbudu won ni irufe egbe oselu be tabi oloselu be won ni pase ibawi to ni se pelu itaniloji obitibiti owo to gbe owo nigeria pon won ni won koko fi se ni egun eyin gege bi o ti se wa nile lori ise eto idibo 2026 electoral act 2026 won lo tun wa sese ki irufe oloselu be ke o pada re won he o ti oro na to ba fi si mo ni ori o
0: ninu iwe iroyin daily post oro jade latenu gomina ipinle ekiti tele ri kayode fayemi
1: okay
0: lori eto idibo 2027 leyin ti atiku abubakar to kede erongba re lati da owo iranwo ori epo bentiro ta mo si subsidy pada fayemi ni he se ri igbesi atiku abubakar yi ko yato si bo se je wi pe agbekale oludije dupo are ati igbakeji re to je muslimi ati muslimi ninu egbe oselu APC se mo pe mejeji nlo je wi pe won je akoba nla nla fun eto idibo ile yi fayemi pe bi muslim ticket ba buru jai igbese lati ku na nda labayi
1: o na tun buru jai kai okay enikan ti si omo oye futipo asoju sofin ile yi in house of representative labia si egbe oselu African Democratic Congress ADC fun ekun dibo gbogbogbo ekun dibo ti ijoba apapo to je gwandu ni ipinle kebi Abubakar Labo Gwando won ni o ti wo egbe oselu ohun ati ajo olominira to ri si eto dibo ta mo si ajo INEC o ti wo won turutu odile ejo ki lesun to fi kan won o ni igbese ijiro eni eleyi ti won se oni igbesi ohun ko lese nle
0: ninu iwe iroyin the nation gomina ipinle kaduna tele malam nasir erufai un lo ti bere fun owo itaran ohun gba mo binu oni bilionu mewa naira 10 billion naira lowo eni ti se alakoso ijoba apapo ile yi fun oro eto abo ajagun feyinti christopher musa lori esun eyi to fi kan erufai wi pe gbogbo iseku pani ati ona ti en gba lati ma demi awon eyan legbodo to nti rugudu ti en dale ni agbegbe gusu kaduna nigbati erufai fi je gomina gbogbo e ko seyin erufai o tori pe olowo nbe erufai wa pe iru oro te so si gboro aye yen e wa so idi te fi ni san owo itaran fun oni billion mewa ni waju ile ejo
1: okay eje ntun de ese kan wonu iwe iroyin vanguard alele odi ipinle benue ijoba ti ipinle benue ni won mo ti gbe awon ofin gbankogbanko gbi ni won ti gbe kale fun awon ile eko gege bi awon akeko awon oluko ati awon ti won gbaradi lati ni imo eko bi won se gbaradi lati wole fun sa to eto eko 2026-2027 ki wa ni awon ofin ohun won ni awon lesson ni lesson mirin ti e ma se ti e ma pe ni after school lesson yen won ni e kokko wo gile na ko si ntojo pe extra lesson ikan lesson ikan extra pe e kokko wo gile nti an pe ni
0: school lesson
1: ikan
0: extra lesson
1: pe gbogbo nti je extra lesson yen e kokko wo gile loran yan te ma gbe kale pe oran yan ni o extra lesson oran yan ni o ki kisina ko ba le mo abidi a for apple ko le mo ka daada o won ni e wo gile be kedere won ni ka ma lo ero ibare ni soro lasiko ti a fi wa ni ile eko won ni e tun wo gile iyun na e wo gile iyun na enyo a ma dupe o spider mo ni so fun o pe sina sina alayo o ti ku ni KG2 yo yo bossi
0: omo mi lo mi se graduate
1: yo bossi primary 1 sa wa fe se graduate omo pa kokko re re a gbodo mo se fun e je a se graduation won ni gbogbo tin je graduation won ni e wo gile ko si ntojo iwe iroyin Vanguard on lofata o die doki fun ta ro ti
0: oda loju iwe kefa the Guardian iroyin kan bembe awon oludije dupo are lorilede Nigeria orisirisi orin ototo ni won ko lori oro owo iranwo epo bentiro lorilede Nigeria ero won ototo be ni o bara dogba o ba nkan se npe eda pada be la won kan pe ra o eje ko ma lo be ka mo sori
1: bari
0: subsidy mo nile yi ko di mora sile eto edibo are 2027 bo se je wipe owo iranwo ori epo o wa dabi ohun ti yo je ohun amusagbara fun awon oludije dupo are iyen ni number ti a fe na san mo Nigeria joka kan ti won igbabo
1: ki wa
0: subsidy se ko wa ni abi ko ma lo
1: ki wa la ri daju pe ngban ba da pada ti ba wole dawon to ni fa fayo naija ko la wa ni amo ni egun eni ojo bi o ba si jo mo ko ti ba be nti o mu ni si okay o e je nlo si eka to ni se pelu oro nje won ni ajo NAFDAC eleyi ti o je ajo kan to ri si pe niye o nti nlo si enu ati o nti a mu gbo ti a nlo won ni ajo NAFDAC o na ni won mo ti fi oro lede o wipe nje je mo wipe awon nkan to je ayederu yala ogun ato nje to je ayederu won ni bi 7000 ati oko le lugbadin mewa 7210 ati awon nkan ti won pese to je pe ko ba itewon ko ba mu won ni laarin odun meta oni ajo oni won ti gbe ese le awon nkan na lara awon nkan ngba ti won to won lesese won ni eye to leke sina iwo to je pe omi komi lokan ja si ofun o lo nfun ofun ngbe o
0: olorun gba mi
1: won ni omi wa nbe o pe lara awon ti won gbe ese le to je pe aye deru ni won ni omi o leke won ni be kedere kini to mo ja to ta ni mo ibi npa mi sati eje kin kokko wa nkan kin ja si ofun won ni awon onje ohun won ni o na wa nbe be ba ti mu onje la kokko won ni e mu omi won ni gbon gbe gbogbo awon nkan ohun ni ipinle eko ati onisa nikan won ni apapo owo re si je trillion kan abo owo naira lawon nkan ayederu kai
0: won so anu ara
1: Naija for show Naija my country Naija my country
0: no eni te ta fun loni ko tun le ra lola
1: be ni owo de fe pa le ni nikan nle nro be ba ti wa pa enti nra oja fun
0: ki lo de ke ta je tun ta so de
1: ko lo won sa
0: won sa lo wa to a ni karorun ru latara anti an fi owo ara wa
1: ra
0: bi o se manu ni bi akori e ja lo ju oja ka mu ise je nigba ta ba padade latoju oja iyoku edoki iroyin yo mo tesi waju ikanni lagelu 96.7 okay to gaju ki nfele le nbadan le tin tetigbo wa
1: edoki iroyin
2: o Ladiliwa FM 96.7.
3: Alashepe. Ipade adu anosu beta beta fun ose beta ni ojo beta beta. Tu wole ni osu kesan fun 2026. Ninu ijowa Christ Apostolic Church, City of Joy, Afeyanu of Godola Filling Station, Elere Road, Awososu Akwata Ibadan. Bere lati Monday ojo to keyin ninu osu kejo, ti Wednesday ojo keji ninu osu kesan fun ose akoko. Monday ojo keje si Wednesday ojo kesan. Ti isoro Alashepe yo su waye ni Friday ojo kokola fun ose keji. Monday ojo kerin

0: kaabo pada edoki iroyin te si waju
1: on te waju
0: lagelu 96.7 oke to gajoke
1: ben
0: ni felele mbadan na le tin te ti gbo e ma gbagbe lati darapo mo lori Facebook lagelu fm 96.7 ye shawari nbe be se nwo e pin ko kari gbogbo awon eyan e bere si fi iroyin sowo se wa o ye ja bere ni bi iroyin yi tin be ninu iwe iroyin Daily Post
1: okay
0: won pe gomina ipinle Anambra tele ri to tun je oludije dupo are labe asia egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi oni igbese bo se lo ri farahan nibi eto kan eleyi ti won fi si ele ipolongo ibo to je ti egbe oselu Allied People's Movement ati oludije dupo are re eyun seyi makede nilu abuja lomo ti fa orisirisi awon ero ti awon ara ilu n fi lede ba kan se npe Peter Obi se dada la won kan pe kini nwa ki se igbese to wa wi to gbe ni isin ti safihan re pe olohun odije dupo are mo ni abi mi kilode to je pe o tun lo se bi eni pe o fa owo gomina seyi makede soke ni bi eto ohun eto

0: han ohun lo waye lana ojo aje monday ni olulu ebujoko ijoba apapo ile yi to si je pe awon alatileyin gomina Seyi Makinde ati ti peter obi pelu awon omo egbe oselu apm mi ni won peju pese si bi eto na opolopo awon foran alaworan eyi ti o di toro fan kale lawon oju opo ikansire ni nlo se afihan bi obi bo se nkede re wi pe ohun kede atileyin ati ajosepo pelu gomina Seyi Makinde to si se apejuwe re gege bi oludije dupo are to danto nile yo obi lo so di mimo pe wiwa to nwa si bi eto ti an fi si ile ipolongo ibo gomina Seyi Makinde ohun nilu Abuja oni ohun fori esun pe ki ajosepo ko waye laarin awon adari ti an je ti oselu ati pe ki ayo wa fun awon mo orilede Nigeria lati le yan enikeni to ba wu won gege bi oludije ti won fe ko mo dari won o oni e wa je nso fun yin o o le yan ti ni oludije dupo are kan eri ti o bo ode ti gbangba wale aloni oni eni na ni omokunrin to je omo iya ohun eri ti ohun ni fe si julo my dear brother Seyi Makinde eni ti o je wi pe odanto oto otun koda hey, baba nsoro pe so ni amuye o ni amuye toto lati di are lorilede yi oni Peter Obi so be lo se afikun e wi pe e wa mo gbo se ri ninu eto idibo eleyi ti nbo lokan yi enikeni to ba ti jawe olubori nipase eto idibo to waye to si je pe ogbo nje fe gbe o gba wo bo ti o ni eja abakan ninu oni iru eni be ohun lo je pe gbogbo awon eyan to ku ti ajo jade dije dupo lasiko kan na won gboro se atileyin fun o lati le ri pe o wa gbo dekun fun gbogbo awon nkan to je isoro ati idojuko ni orilede Nigeria oni eni ba jawe olubori to je pe ko ki se pe o ki gba kan boy kan ninu eto idibo to waye e je ki gbogbo wa pawopo ka kuku se atileyin fun ki orilede Nigeria koma ba wo gba yanga ori idinu to n fi wa nibi eto ohun o ori ohun wa lati wa se afihan ife eleyi to ni si gomina Seyi Makinde ni lati le fi da awon eyan loju wi pe nti awon fe se ori oni lati mu ayipada re de ba awon eyan ki se ka mo ja o lawon ofe ko je pe awon eto ti joba to ba po ohun o se yo wa mo fa aigbora eniye oni awon ofe ru eleyun oni unti awon fe mo dale lori oni nkan to je wi pe yo mu ki onje ki o ko wa fun awon eyan le yi kori okele won pon bo ti se ye o le yi to ye ka won ja funu ki se ija to je pe ba won ba wa nja yo wa tun mo se akoba faralu da won pe awon fe sise sin ko sai so di mimo wi pe un to n fe ni orilede ile to je wi pe gbogbo awon eyan be won la nfani lati le je pe owo won te gbogbo nti won ro lokan to wu won lati je o la fe orilede Nigeria nibi ti omo alaini baba omo alaile nikan to na ti le di eyan to la mi laka ni ti butoro orilede yi oni lai je wi pe ta lo mo tan ba be ta lo pase re ta lo ti pase re de be de bi oni ti iru eleyun ti oba ti simo ati ni orilede ta fe to si ti ri bo se yenu oro ti obi to wa so yi lo ti bi orisirisi awon okorugudu oro ti awon mi si yin obi lawo lori igbese to gbe sugbon opolopo awon eyan ni won pe so ye ki obi ko gberu igbese yi oludije dupo are kan o ni wo pe rare ninu egbe oselu ndc ki lo tun wa lo si ibi ti oludije dupo are mi to ti fe se ti e ninu egbe re se ka pe o ti kuku wa ju owo le fun gomina Seyi Makinde ni abewo gan ni peter obi ni mba kire o lasiko yi lawon eyan ni won so lawon oju opo ikansire ni
1: okay akoko e ti won fi side o na mo na wogan ninu we royin punch nibi ti gomina ti ipinle oyo oluwa Seyi Makinde eyi to ti tako dida owo ran wo ri epo dida pada kaka be ni se lo npe fun pe awon to ni se pelu epo robi pe e se kuku je ki aja owo re wale labele tori pe yi gangan o na ni o je ki owo ti awon mo orilede Nigeria ti won ra awon eroja na ko din o won ni Makinde leni to soro lojo aje monday nigba to n soro nibi isi

ẹbu fọpo orilede Nigeria ki won bere sinima sise gege bo ti to ati bo ti ye ati wipe iye ti won ta epo robi ki won ja wale ni orilede Nigeria ko ba le se afihan wipe lo to gangan lorilede Nigeria ni won pese epo robi won ni se agbagbe se ba gbagbe je aran yin leti pe ni ojo kokan din ni ogbo osu karun odun 2023 nigbati are Bola Ahmed Tinubu ti ogba ipo gege bi are won ni lo kede re wipe owo ran wo ori epo o nfa to nsi sodanu o nti fa yo won ni gege bi okan awon ipolongo re nigba na lohun won ni ilana yi o na lo si okun fa bi nkan bo ti se bere si ni won gogo to je pe baba ni kisina ko wa karoyin sina ti gbowole owo ti nka iroyin fun wa won ni gbogbo nkan wa bere si ni mo won gogo won ni bo ti e je pe e isakoso ti ijoba apapo yi ti egbe oselu All Progressives Congress APC to nle waju re nlote waju to si njiyan re ni gbangba ta walia wipe awon anfani eleyi ti oro aje to fese mule to kanrin kanrin ti mo bi ni isakoso un nlo ti fa wo orilede Nigeria to si ti nbi fun awon omo orilede Nigeria won ni ewe saaju eto odibo gbogbogbo todun 2027 eni to ti fi igba kan ri je igba keje are nile yi Atiku Abubakar on lo na ti jeje to si ti se leri wipe bi e ba fi te ka dibo yan ohun pe owo ran wo ori epo ohun oni ohun wa nkan se won ni se agbagbe pe nigbati o na npo lo tin dije du ipo ninu odun 2023 oni ana na so pe bi an ba yan awon o an wa gile en to ni se pẹlu owo ran wo ori epo won ni sugbon bayi o ti wa se leri pe ohun omo pe bi kini ohun irora ti o mu ware o fun awon omo Nigeria pe oda be ba wa fi wa yan ohun si ipo a je pe owo ran wo ori epo ti an yo danu ohun ti yoba mo so wi pe afiseyin legun alare ni nfi so pe egun alare to fi aso re seyin funra lara re ni oka aso re pada wa si iwaju to won da kini ohun won da pada won ni oro ti Atiku ati ileri to so yi ni o ti wa mu oro kan lo ti mu jade laarin awon omo orilede Nigeria won ni gba to won mo fesi lori oro na Makinde on lo tako oro yi pe dida owo ran wo ori epo dida pada n lo tako pe ki se ona to ya tun gba niye o pe ki tun se ona ta ti fi le tele ka tun wa ni a tun fe pada abe bi igba ti aja to fe pada mo je igbon si ara re won ni ti ba da ni pe e je ki a je ki ebu fopo Nigeria ki won ma sise pe bi won ba si nsise iye ti won ta epo robi ohun ko je pe won ma ta ni ibamu pelu nti owo naira wa nti nso pe eleyi gangan ni o je ki iye ti awon omo Nigeria ra kini ohun ko to ja wale ti o si le je ki awon omo Nigeria ki won je anfani kini ohun gege bo ti to ati bo ti ye o

0: Quality education is a timeless legacy that shapes your child's future. At All Saints Church School, we offer a conducive and attractive classroom environment that fosters bright, receptive, and digitally empowered pupils. Our structured musical hub and interactive playgroup classes develop creativity in young minds, while our well-furnished home management laboratory and equipped sick bay ensure a holistic education experience. Admission is now open to creche, playgroup 1 and 2, pre-nursery, nursery, and primary 1 to 6. Join us in nurturing tomorrow's leaders today. We are located at number 22, Bashorun Apanpa Street, Jericho Reservation, Ibadan. For more details, call 0805-567-6685 or 0810-419-3987. Follow us on Instagram at All Saints Church School. All Saints Church School, Jericho, Ibadan. Nurturing noble leaders.
1: Hi guys, welcome to my channel. So today I'll be showing you how I make a milky bowl of golden morn.
2: Yay!
1: I like to have my golden morn in a bowl first, then pour some warm water. I just stare and watch it turn into milky, nutritious enjoyment.
3: But when did you add milk?
1: I'm using Golden Morn 3-in-1, so no need to add milk.
4: So delicious, mommy.
5: Golden Morn 3-in-1 comes with milk inside already. Get it for your family today. Golden Morn, make every day golden.
6: Prophet Genesis Abioye, Superintendent Apostle Prophet in the world, Pastor Peter, Pastor Adiola Logo Dino, Pastor Samuel Logo, and Rock Monori and Nikos Kutumba, Babala Kosotsi, His Eminence Bishop Dr. E.O., Adewale Yoma Sotele, Labada Wednesday night, it's Friday 11th September, Robwani C&S, Afadwa Jago Shagu Monte, Alarun Ted Incorporated, Oyo Game Apartment, Tuwani Yan Agbala, Abala Kaka New If Expressway, Ipado, Already Red
7: Lekuro 2026 annual Malu Nabi celebration todun yi o tun ti ko labiasa is eminent Maulana Sheikh Abdulrazak Akolawole Amar general and founder of Tian Worldwide Malu Nabi tesipemirin nibe ala lawo anu so nipojipo Maulana Sheikh Abdulrazak Akolawole babale lekuro toruko re ntana mama majo tama ise asele re o ti buragada buyo ninu aye omo niyan ni duniya asako tun ti to fun Malu Nabi todun yi ojo kejela osu kesan odun yi ni o ojo saturday lo basi ago mejo aleda aro kutu hai lojo Agbo wa so kodoro orin ese asinla agbodunu ti muni sumo lorun ala loba loba nijoye lo nbo pade lati seka ayola babalagagba national missioner of Tian Worldwide pade lati sheik muftaudin adaki pade lati sheik olorun lo meru e na warudin primary school elekuro lati se o agbarijopo ijo ati gbogbo ebi lapapo ninu ebi wa lo sagbekale leyi o honorable sheik bayi akorede razak alubarika one lonkede
8: Lagilu FM 96.7
9: Edokiri Ikaabo pada Edokiri yin te siwaju Lagilu 96.7 oke to gajoke na la kale si Eje mu iroyin yi ni komo kia won pe awon iko amofin to je ti egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle Osun oni ti soro o pe awon o mo nkan kan ninu iwe e honu kan eleti awon kan ko loruko egbe oselu ohun lati lo re tako idawe olubori gomina ipinle osun ademola adeleke leyin eto edibo gomina eleto waye ni ipinle na lojo kedogun osu kejo nigba ti won soro ninu iwe royin the punch ninu ise iforowari lenu wo kan to waye nbe loruko iko ohun oni enikan ti oje ekan adari ninu iko amofin ti egbe oselu APC ohun soro lana eyun adekunle adegoke san nibi ti o ti se atenume wipe awon o ninu egbe oselu APC o ati loruko oludije egbe oselu ohun bola oye bamiji oni àwọn ògbé ìwé ẹ̀hónú kankan lọ sí iwájú ìgbìmọ̀ tí ń gbọ́ awuyewuye tó súyọ níbi ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀sùn adégòkè ẹni tó pé ikọ̀ ọ̀hún ni ó jẹ́ pé àwọn lọ́ọ̀rí ṣe ìpàdé pẹ̀lú olùdíje àwọn Oyèbámíjí àti àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú ti wọn jẹ ti APC nípínlẹ̀ ọ̀sùn ní kété lẹ́yìn tí èsì ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀sùn ti wáyé láti lè mọ nǹkan tó tún kàn táwọn ó gbé nígbésẹ̀ ó sì ṣe lálàyé wípé nínú ìpàdé o ìfikùnlukùn eléyìí tí àwọn ṣe ni ẹgbẹ́ ti pinnu wípé àwọn ò ní jáde o láti lọ rí tako ohun tó jẹ́ èsì ìdìbò ọ̀hún kò ṣàìsọ di mímọ̀ wípé ìpinnu láti mọ́ lọ sí iwájú ìgbìmọ̀ tí ń gbọ́ awuyewuye ọ̀hún pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àríwísí kan tàbí ẹ̀hónú òun náà ni láti lè rí o wípé ètò ààbò ìpínlẹ̀ ọ̀sùn ọ padà fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ tí àlàáfíà sì jọba ní ti ìbútòrò ìpínlẹ̀ ọ̀hún torí pé àwọn ò fẹ́ kí wàhálà tó ti wà ńlẹ̀ kó tún fẹ̀jú kẹ̀kẹ́ sí i látara pé ẹjọ́ kan bẹ̀ níwájú ìgbìmọ̀ ọ̀hún o ṣáájú òun sì ni ìwé ìròyìn The Punch ló ti pé òun ti kọ́kọ́ he gbọ́ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ti ìpínlẹ̀ ọ̀sùn àti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti ìpínlẹ̀ ọ̀sùn wọ́n ti gbé àwọn ìwé ẹ̀hónú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kalẹ̀ níwájú ìgbìmọ̀ ọ̀hún láti tako ìjáwé olúborí gómìnà Adémọlá Adélékè nínú ètò ìdìbò ọjọ́ 15 oṣù kẹjọ eléyìí tó wáyé nípínlẹ̀ náà ṣùgbọ́n ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó ń bọ́ ta pé ní tòun o àwọn ò mọ nǹkan kan nípa ẹ̀hónú eléyìí ti ń bẹ̀ níwájú ilé ẹjọ́ tí ẹ pé àwọn kan wọ́n ní àwọn kẹ́fín rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló sì jẹ́ pé ti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ó ṣe àwọn èèyàn náà ní ààhìn torí pé ẹlẹgbẹ́ pé wọn ò ní olùdíje dupò gómìnà nínú ètò ìdìbò tó wáyé ọ̀hún ni o ìròyìn yẹn gùn ìwé ìròyìn The Punch olóko tẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí ẹ kà á sí ọwọ́ iwájú.
2: Òkè eléyìí tí wọ́n láǹfààní láti náwó gan ó ni mo mú nínú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune níbi tí wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ léde wípé iye àwọn tí ó gbẹ́mìí láti pàṣẹ ìbẹ́sílẹ̀ àìsàn diphtheria ní ìpínlẹ̀ Plateau òun ló ti fòókè tó sì ti di 25 pẹ̀lú bó ti ṣe jẹ́ pé àkọsílẹ̀ àìsàn òun ni wọ́n ti kẹ́fin rẹ̀ lára àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ ní 300 wọ́n ni ẹ̀hún rántí wípé lópin ọ̀sẹ̀ òun ni ìjọba òun ni ó sá àgádágodo mọ́ àwọn ilé ẹ̀kọ́ àti taládàáni àti ti ìjọba tó wà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan ìgbésẹ̀ láti dẹ́kun ìtànkálẹ̀ àìsàn náà kọmíṣínà fún ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún dókítà Nicholas Bahamong ni ó fi ọ̀rọ̀ léde nígbà tí wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ wà lẹ́nu wò ní ọjọ́ ajé Monday wípé òǹkà àwọn tí wọ́n fura sí pé wọ́n ti fi ara kó jombo àìsàn náà láti 146 ló fò fẹ̀rẹ̀ bọ́ sí 300 tó sì jẹ́ pé àwọn èèyàn 25 ni wọ́n gbẹ́mìí Bahamong gẹ́gẹ́ bó ti ṣe fi ọ̀rọ̀ léde ó ní ìjọba òun náà ni wọn káwọ́ gbéra tí wọn ò sì tẹ̀tì nínú ààyàn wọn látàrí àtirí dájú pé wọ́n dẹ́kun ìtànkálẹ̀ àìsàn náà wọ́n ní ọ̀kan òjọ̀kan àwọn ìgbésẹ̀ ó ní ìjọba òun náà ni wọ́n gùn lé nínú èyí tá a ti rí ìgbésẹ̀ ìlanilọ́yẹ̀ tí wọ́n sì ti gùn lé líla àwọn èèyàn lọ́yẹ̀ láwọn ìjọba ìbílẹ̀ 17 tó wà ní ìpínlẹ̀ náà wọ́n ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àfúrásì àkọsílẹ̀ àìsàn ló jẹ́ 300 àwọn 25 ni wọ́n gbẹ́mìí wọ́n ní ìjọba ìbílẹ̀ ti àríwá Jos ní ìpínlẹ̀ náà pàápàá jùlọ agbègbè Rikos wọ́n ní ibẹ̀ ni kinní ọ̀hún ló ti fọ̀n ní ojújù ẹ jẹ́ kí n tún wá fi eléyìí kun pẹ̀lú bó ti ṣe jẹ́ pé ìpínlẹ̀ Benue òun náà ni o ti jáde wá wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Benue gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn Vangard bó ti ṣe fà á ta o pé o ti gbé àwọn òfin gbáǹkọ gbì o ti gbé lulẹ̀ àwọn ìlànà àátẹ̀lé ó gbé kalẹ̀ fún àwọn ilé ẹ̀kọ́ bó ti ṣe jẹ́ pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó fi mọ́ àwọn tí wọ́n ń kọ́ nípa ẹ̀kọ́ kan àbó míì bí wọ́n ti ṣe gbáradì láti wọlé fún sáà ètò ẹ̀kọ́ 2026-2027 wọ́n ní lára àwọn òfin tuntun tí ìjọba gbé kalẹ̀ òun náà ni fífi òfin de extra lesson lesson ni àṣekún tá a mọ̀ sí ọlọ́run yàn tẹ́ mọ́ pé ọ̀ràn yàn ni kí akẹ́kọ̀ọ́ kó ṣe lesson ni àfikún extra lesson wọ́n ní ìjọba ti ní kò sí ń tọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ wọ́n ní mímọ̀ lo ẹ̀rọ ìbáraẹni sọ̀rọ̀ lálòjù unauthorized use of mobile phones wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀hún ti ní kò sí ń tọ́jọ́ o bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ àwọn ilé ẹ̀kọ́ jẹ́ ti là kalẹ̀ ọmọ mi ó ti parí pre-nursery yobo si o ti pari keji yobo si nursery o ti pari nursery o wa fe bo si primary ngba to ba debe yo se graduation won ni gbogbo re ni joba nlo ti wogile commissioner fun eto eko ati abojuto imo education and knowledge management omowe Margaret Adamu nigba to nki awon akeko to nki won kaabo si ile eko bi won ti se wole lana ode yi nlo pa lase fun awon oludasile ile eko awon olori ile eko ta mo si principals ati awon olori akeko head teachers to fi ma awon akeko wipe awon ofin awon lana ta gbe kale e gbodo tele o be eko bi be eko kini enu mi ko le ti gbo commissioner lo lago ikilo wipe awon ile eko ati ko wa o na ni won o gbodo gbejege tabi lu awon ilana wonyi won o gbodo towo bo loju tori pe bi won ba fi se be won fara gba gba pasan ofin won ni a mo ko si si ntojo tori pe ani bi won ba mo awon tin so fun won bayi bayi pe ni kete bi ba tin wole gbogbo awon ta won ni ke mo se ohun o na ni won gbodo se latari ati le je ki eto eko ni ipinle Benue ko fese mule won ni lara awon nkan mi ti ijoba ti o tun gun to tun gbe lele o na ni pe awon iwe akeko nu re ta mo si textbook won ni omowe Adamu nlo lago kilo pe gbogbo eyin ile eko te mo so awon iwe akeko nu re eyin o textbook te mo ni dandan oran yan e wa se ni ile eko yin pe ti ile eko yin gangan te ti customize o na ni won gbodo ra won ni ko si ntojo o pe te ba ti wa ra oda omo sina o ti wa kuro ni kilasi bi to wo o ti bo kilasi bo mi pe ko le fun omo elomi pe sina iwe to mo re lo o si je ki hallelujah omo lugba rara o ko si ntojo tori pe won ni gba nle eko won won ni ko si ntojo o bo mo kan ba ti lo tan ni won gba to je pe o si nwulo pe o le te elomi le te waju ati mo lo won ni gbogbo awon lana yi o na ni won gbe kale pe e gbodo wa mu owo iwe pe e wa ko papo mo owo school ti sina ti o san fun omo re kini o wa ri goboy yo wa ma ba awon obi leru won ni bi iku ba npa alawe obi oto ni mo sa ti ofu a obi si oto ni ki owo ilewe ko duro loto owo owe ko na o duro loto pe e si gbodo kan pa pe dandan la ile eko le ti gbodo rawe pe bi e ba ra nle eko awon obi lanfani lati le lora
9: e seun iroyin mi on tun le yi o eyi to jade latodo eni ti se oludije dupo gomina ni ipinle oyo labiasia egbe oselu African Democratic Congress ADC oloye adegboye gata ofi kadegoke FCA eni to jeje wipe ni kete to nba ti di gomina ipinle oyo lodun tin bo oni ohun ori o wipe owo ajemonu ifeyinti ati owo ifeyinti olososu awon osise lodi gbigba ni kamokia ti won ba ti feyinti lenu ise oba oni eyun ni ohun ko musa logun bo nba ti ndepo ni odun 2027 fun gbogbo awon eyan ti o je osise feyinti ni ipinle oyo be olose alaye wipe ohun tun jeje o pe lasiko yi awon odo ni ipinle oyo ki won gbo oni ohun soro pelu idaniloju wipe gbogbo won patapata ni ironi lagbara o wa fun nipase awon ijoba ibile ko wa won ni ti butoro ipinle oyo to si je pe ohun tun se agbekale ajo kan eleti yo mo se to ekose owo fun gbogbo awon odo ni ipinle oyo ninu oro adegoke ohun lo ti so oro idi mimo nigbati nba awon eyan soro ni ekun idibo ila orun oyo oyo east iwo orun oyo oyo west atiba ati afijio ni ipinle oyo lasiko irin ajo eleyi to lo ri se irin ajo idupe si odo ko wa won lori ati leyin eyi tin ri gba nbe oloye adegoke eni ti o je pe gbagbagba ni awon iko alati leyin re ta mo si solutions 2027 ni won duro ti an si jorin irin ajo na ko sai so di mimo pe o je ohun to ba ni lokan je o wi pe lẹyin ti awon osise oba ni ipinle oyo ti an ba ti feyin ti tan oni opolopo won ni an ma sese lo re duro fun odidi bi odun meje si mewa ko to di pe won gba owo ajemonu ifeyin ti won oni so itun je pe lẹyin eyi opo osu ni won tun fi duro ki an fi oko won si ori oruko awon eyan ti o mo gba owo ajemonu olososu ta mo si pension o wa jeje o wi pe ni tohun won ri pe awon ilana ti ojo ti lo lori re eyi ti won lo yi o di ohun igbagbe ni ipinle oyo to won si ri pe isakoso tohun o fi aye sile fun sisan owo ajemonu awon osise ni kete ti an ba tin kuro ni enu ise oba ti o fi je wi pe labe isakoso tohun inu awon osise feyinti yo ma dun lati lo ri fi eyinti lenu ise oba ni ko sai so di mimo wi pe gbogbo awon osise oba ti an ba ti feyinti ni ipinle oyo lohun tete ma ri pe oruko won o wole si aarin oruko awon osise feyinti ti o ma gba owo lososu oni ni kete osu ti an ba ti fi se le na lo ko won o ti wobe to je pe owo osu won oni ni idadu oloye adegoke lo so di mimo pe oni ireti o lati mo awon ise idagbasoke alagbara wa si ipinle oyo ati lati ri daju wi pe ipinle oyo oni o pada duro si ipo asaju re to je wi pe adise bi oyo oni aari nla mo si be lo ni awon opolopo awon ise idagbasoke eleyi ti awon ikan oselu ni ile ibadan ati ni ile karo jire bi oloye obafemi awolowo ati oloye Samuel Ladoke Akintola ti an ti gbe kale ni ipinle Oyo ni ati ni igbati afiwa ni asiko ijoba elekun jekun ni iwo orun orilede Nigeria nigba na ti o fi je pe ekun yi o je yi to lami laka ni orilede Nigeria ori gbogbo e patapata o lo o mu pada wa o tori pe awon nkan to nkiyesi pe o so ipinle Oyo di ajise bi Oyo laarin awon ipinle yoku lateyin wanu ori bakan na lori ise idagbasoke awon nkan maye derun oludije dupo gomina labi ase egbe oselu ADC ohun oloye adegbega adegoke ko sai so di mimo pe ni 100 ojo ohun akoko lori ipo olohun ori daju wi pe awon ise atunse oju opopo na lawon ilu papa mewa mewa ni awon ijoba ibile kokan o waye o awon oju opopo na rin ilu oni be lo si je pe awon ijoba ibile mererin eleti nbe ni ilu Oyo oni awon oju opopo na rin ilu to je 40 township road oni o se atunse re ni ni 100 ojo akoko to n ba fi koko wa ni ipo nipase awon ijoba ibile ti nbe ni ipinle Oyo o si tenumo wi pe awon to won lo ti o je agbasese ti o si se ohun awon ijoba ibile kokan yi na lo won ti mu won to si je pe bi nkan ba wa se ise ti won se bi won ba se boya buku kan ba wa nbe awon o le pe won pelu irorun pe e ma bo e wa won te se fun ra yin yato si pe ka lo ri ko awon eyan wa latoketa o so di mimo pe ohun o si ri o pe awon ijoba ibile won ni ominira bo ti se to ki eyi ko le fun won laaye lati se ojuse won bo ti se ye o leyin na ni won lo lati lo ririn irin ajo e seun lo si agbegbe lalupon ni ati ijoba ibile akinyele
2: okay honorable kola akande eni to ti fi igba kan ri je igba keje alaga igbimo ti ibadan southeast local government to tun je pe o ti fi igba kan ri je olumoye fun ti ile asofin enu mi ago to ti fi igba eni to ti fi igba kan ri je alaga igba keje alaga igbimo ti ibadan southeast local government to je pe fun ti 2027 Oyo state house of assembly labe ase egbe oselu all progressive congress woni o na o ti fi igba kan ri pe ohun fe lo si lo fun ipo ohun woni o ti wa gbe oko ayokele o ti gbe oko ohun o gbe kale be kedere awon ale mogiri ta mo si poster to je ti ipolongo o tun ti ko won kale biba lati se atileyin fun awon ise to ni se pelu ipolongo fun ti ipo gomina fun eni ti se omoye fun ipo gomina labi ase egbe oselu APC ni ipinle Oyo barista Sarafadin Ali o ti ko kale lati se atileyin fun saju ti eto dibo gbogbogbo lodun 2027 won ni awon nkan won yi eleyi o ko kale fun omoye fun ti ipo gomina labi ase egbe oselu ohun o ni ireti wa wi pe yo mo se igbelaruge fun gbogbo n to ni se pelu ato ati agbara ikansi awon eyan ninu egbe oselu ohun lawon ose ati awon osu eleyi to saju ti eto odibo akande eni to ti fi igba kan ri je akowe si ijoba ti ibile ibadan southeast ni mopo ni lu ibadan nigbati asofin ale to nje akowe si ijoba ipinle ni igba na lohun ninu oro eleyi ti o fi nse agbekale iranwo yi nlo se atenumo re igbagbo eleyi ti o ni ninu idari eleyi ti ali to nse afihan re to si je odi mimo wi pe yo ni ikan si ti o si mo fikun lukun kan si awon ti won je ikan ninu egbe oselu ati awon ti won je omo ilu lagbegbe sagbegbe olohun ni gbagbo ninu re gidigan pe idari re oje eleyi to ta sosan lenu tori pe awon eri mo je mi nso ni nbe nle to se afihan re wi pe adari rere adari to se tele o na ni asofin ali nloje nigba to na tin tewo gba awon nkan ise atileyin fun ohun eni ti se barista ali ti oje omoye fun ti ipo gomina labi ase egbe oselu apc ni ipinle oyo nlo fi emi imore han si akande eni ti se olori alakoso rosewood royal suit hotel to wa ni yemetu ni lu ibadan fun igbese atileyin eleyi to gbe ati fun gbigbowo si obe ti awu obe ipolongo ohun latari ati le je ki ipolongo na ki ofese mule ko si laponja won ni ali nloje odi mimo wi pe atileyin eleyi ti o se yi ki se eleyi ti ohun oni imo re pe o mo ipa re o n si dupe gidigidi gan fun igbaradi eleyi ti o se atileyin fun ohun ninu eto odibo won ni ali bakan na ewe nlo se atunyan ifarajin re fun isejoba eleyi ti oni yen nikan posin ti o ko awon eyan mara isejoba koyawo pelu alaye wi pe ise akanse oselu to ni o na ni yo fi aye gba awon oniruru egbe awon oniruru awon eyan lati wole keti to ohun wa ninu ti ni ipinle yi to ohun o si ni yen nikankan ni posin ko sai te waju yojo oro sita wi pe ipolongo na ki se fun jijawe olubori nikan bi o se wi pe o wa fun kiko isejoba ati dije ki ijoba ko de ti bele je gbon ti awon eyan so ko fowo so wopo pelu awon eyan ati wi pe awon oniruru leri eleyi ti won ti se ki o ba le je ki leri ohun ko di mimuse fun awon eyan o te waju fi oro lede o wi pe o mo riri ohun ti ti o se yi to si je wi pe lati pase imo riri yi o na ni ohun si dupe gidi lowo re fun awon atileyin okan ojokan eleyi to se
9: oya o iroyin mi tun re to se lalaye pe agbarijopo awon awujo kan eleyi ti nbe ni apata ta mo si pasoba ninu eyi ta tire awon olugbe powerline awon soso siba olupoyi baba agba balogun ati aga loke ni won mo ti ya bo si oju popo lati fi ehonu lori ipo ti awon oju popo na won lagbegbe ohun to wa ti an sin fi esun kan awon alase wi pe nise ni won wo awon ran o ti iya sin je awon ni opolopo odun eleyi ti won o ti e ti ya si awon kan amayederun ti nbe ni agbegbe won gege bi iwode alalaafia eleyi ti won se ohun to bere ni dede ago mejo aro ni enu iloro olupoyi to si je pe won lo ri pari e ni osan gangan ni agbegbe powerline ni ojo abameta saturday ti won si se lalaye wi pe nti awon fe lati so si eti ijoba ipinle oyo o na ni pe ki won dakun tete ma bo wa do la gbogbo awon eyan awujo awon o lowo ohun ti won se apejuwe re gege bi awon nkan maye derun eleyi to ti denu kole to si na awon nipa ti e ni agbegbe na awon eyan ti won je oluwode won yi oni won bere fun ile fun ile iwosan alabode ti yo je olokun ojokan fun okan ojokan awon agbegbe won yi pe ki joba wa se sibe o be ni won pe awon fe ile eko to duro re lagbegbe awon ati awon nkan mayederun mi to se koko ni agbegbe na nigba ti o ma soro nibi iwode ohun en to je alaga apapo fun awon awujo yi Abdul Wahab Sulaiman lo so di mimo pe ipo ti awon ojo opopo na awon ti en wa lapa abeun o lo ti di ntiti ngba emi ni asiko yo be lo pe gbogbo awon ti awon wa nbeun la won foju wi na oniruru ijamba to si ti gba emi opolopo awon eyan ni agbegbe awon o wa ke si ijoba pe kin won tete ba won da si oro won o pelu ikilo pe bi an ba tun le fi nkan fale lapa abeun o se se o ki awon ewu mi to je wipe ko ye ko waye ko tun ma sele ni agbegbe un obe kan eleyi ti o na je onile ni agbegbe awonsoso abileko badmos mujidat o na soro pe ibi ti nkan de duro bayi o ti e ti wa su awon kan ga o pe nibi ti oro awon de lasiko yi ijoba ti kuna ni lati dasi gbogbo awon kan ti ni awon la ni agbegbe na o wa se lalaye pe o ti pe tawon ti nfori ro o wa di ohun to koja n tawon le fi oriro bayi awon fi bota o lati kesi ijoba pe edakun omo ipinle oyo olugbe ipinle oyo lawon na eda soro awon o eni to je imamu agba ni masalasi nla ati shiba eleyi ti amo si alaji ajijola anabi baba awon na salaye o pe awon gangan loju ona ohun awon foju wi na ijamba ni agbegbe ohun olohun olodumare nikan nlo yo awon nitori bi oju opopo na ohun o se da o pe ohun gangan si tun ti ri opolopo nti insele si awon eyan nibe nitori bi ona ohun bo se buru to ni agbegbe na o wa se lalaye o pe opolopo awon eyan lapa abeun ni ona ohun lo ti so won di alaabo ara to je pe o ti gbemi awon eyan mi awon eyan won yi ti an bota ti won fi ehunu an ni pe awon si ti kowe owo awon fe bo si alaga ijoba ibile awon lapa abeun ade ojo sherif won ni ti awon si ri o wi pe won o ti se nkan kan lori awon ona ti oro kan yi o wa so di mimo pe nitori pe awon be awon se nsipe si won pe edakun e wa ran awon lowo ti o mu eso rere kankan wa nla awon ibota bayi o pe boya bawon ba bode won ra won oni iwode awon ko ni se pelu orisiselu ohun ti awon fe ni pe ki joba o gbo ariwo awon ki won o si wa ba won se nta won fe ni agbegbe awon ko le je pe awon gbe igbe aye to rorun
2: okay omi ture eleyi ti o je pe egbe oselu All Progressive Congress APC je igun ti Araromi Youth Solidarity AYSG to wa ni oja iso party ni Araromi iyun Araromi Spear Part ni Agodi Gate ni Ibadan ni won mo tin dupe ti won si nki honorable eleyi ti o nsoju ekun ti idibo Ido Ibarapa Federal Constituency leni to je pe ohun gangan lo duro gege bi omo oye fun ti ipo senator ni Oyo South Senatorial District fun ti abewo re eleyi to se si ile si ojo ohun pelu bo ti se ni ipade oselu to si kese jari pelu gbogbo awon ti won je omo loja ti awon adari oja na won ni ipade na eleyi ti o kogoja nibi ti awon eyan ti won ti tuyaya lati ki kaabo won ni ibe ni won ti ndupe lowo re fun abewo eleyi to se ati fun anfani eleyi ti o fun awon ti won si nlo anfani ohun lati mo ki pe o se latari bo ti se mu ileri eleyi to se nigba to se abewo si oja na bo ti se mu se won ni honorable Aderemi Abbas Useni nlo se leri pe ohun o gbe owo kan ti se million lona 100 ohun o gbe kale fun oja na be kede re ti ohun o si gbe million lona 50 million ohun o gbe kale fun awon omo oja na lati le ma ya owo ohun ki won si le ma lo won ni o ti wa mu ileri re o ti mu ise o tori pe o ti gbe owo ohun o ti gbe kale won si ti pin fun iso jeso ki kaluku ko lo gege bo titọ won ni awon ti won je adari iye oja yun escos ati awon omo egbe o na ni won dupe lori senator ti nwo labor yin incoming senator fun bo ti se mu ileri eleyi to se bo ti se mu se won ni won si dupe gidigidi gan lowo re won ni ni itesiwaju lati se ise ileri to se yi lati mu se won ni gbogbo awon oro to tin so tele o na lo tin mu se ko to di wi pe o di honorable be kede ri awon si ni igbagbo wi pe mudun mudun ise joba wa ara wa ko ni je ki o fu awon koja gege bo ti se ngbaradi lati di senator gege bi o ti se gen coming senator bayi won ni bo ba fi lo soju idi ekun idibo ti Oyo South Senatorial District won ni lagbara Olorun ala re yi yo ja sayo yo ri be bo ti se ngba lero to si nsise to be na ni o ri pe bo ba fi wa le di senator tan yanyan won ni kini ohun anfani mudumudun se joba warawa yo kan ma jalule fa won ni ti awon si ma ri je won ni honorable Abbas Aderemi Useni won ni o tun ti se leri o pe awon baale ati awon oloye oni won si ma san owo oya to joju to won si ma san fun won won ni bo ti se se leri yi won ni awon ni igbagbo pe yo muse won ni awon adari oja na to fi mo awon igbimo oja ati gbogbo awon ti won je omo egbe oselu All Progressives Congress APC ti gun Ararami Youth Solidarity Group AYSG won ni ti won wa ninu oja na ni oja isopati to wa ni Ararami labe dari Alhaji Abdulaziz Ojo ni won se honorable adupe fun imuse leri eleyi te se o
9: ni papapa pelu bi ina manamana se manamana ni awon ilegbe ati awon ibi okowo mi kakiri ipinle Oyo papa ilu Ibadan ati awon agbegbe mi okan ojo kan awon olugbe ni agbegbe kokan ni won tin wa ogbon da laye ara won lati le ri pe won ri na ma lo awon kan ilu inu ile eyi to je ti ko wa awon o bere latori awon kan to je ti amomi tutu freezer ati refrigerators be lo kan ero ti an fi nfa omi wole pumping machine awon mo maworan television ati abebe oyinbo ta mo si fanu pelu awon ohun elu inu ile mi eyi to je pe ko wa awon tin wo ona mi ti an le dagba lati mo ri na lo won sugbon ni bayi ile ise CDK olo ti mu ki nko rorun fun gbogbo awon olugbe ni ipinle Oyo lati le ni awon ero eleyi ti ngba agbara ina itan sorun sara ta mo si inverter and solar power solutions eleyi ti won gbe kale fa awon eyan lati mo sanwo e ni die die bo ti e ti le je wi pe yo waye ni bamu pelu iru agbara ina ti awon eyan nilo ati nkan ti won fe fi lo ni CDK olugbe orisirisi awon anfani sita fun awon eyan lo ni ranran latara eyi ti won fi mo seto agbekale inverter oniruru to je 500 watt ati eyi to je oni 1 kilowatt 3 kilowatt oni 6 kilowatt ati eyi to je 12 kilowatt be ati awon mi ti won tun lo janti rere ni bamu pelu nti awon eyan fe lo inverter won yi fun awon orisirisi awon anfani ti an gbekale yi olosi ni solar panel ati awon inverter ti an ko papo eleyi ti yo je lilo fun awon eyan ti an si gbe kale fun won o lati le ma ri awon kan inu ile won lo ni rorun be o na si ni won si so di mimo fun awon eyan wi pe bi won ba mo tele ki won mo o pe anfani ti wa bayi lati le je ki won ni ohun elo itansan orun eleyi ti o mo pese ina fun won ti o si je yi ti o ko gugu awon elo papo ti yo wa pelu inverter ati awon panel to je pe won o nilo lati san owo gugu e lekan CDK o lo je ki eyi ko sese fun won lati ma sanwo die die ti won o si fi ni awon nkan won yi titi ti owo yi yo fi je sisan ti kini ohun yo si fi je ti won eni ba wa nife lati je anfani yi kokan si office CDK eleyi to wa ni iwaju veterinary ni Makola ni Badan nipa pipe 070-74-54-3005 tabi ni office won tin be ni apata ninu ile epo sanctuary ni waju finre supermarket ni apata Mbadan ke si pe 070-74-60-3911 egbo le kan si 070-74-60-3911
2: nigba ta ma fi eleyi kadi re nle won ni enikan ti o ko re nje mu futa werin folami ti molebi operinde lagbole operinde S1/348 isale jebu idiarere ni ilu ibadan nlo ti kowe si his imperial majesty olubadan ti le ibadan oba rashidi adewolu ladoja nebe to tin ro kabiyesi lati ko ti ogbon si igbese idawowu awon eyan kan laarin molebi latari ati le yan magaji tuntun fun molebi operinde leyin papoda magaji tele magaji lekan adetona laini ifikunlukun ati ibuwolu agbarijopo molebi operinde ninu atejade leeto ko to si buwolu lati pase eni ti se agbejoro idile operinde segun popo la anko nibe nlo ti ro olubadan ti le badan lati gbe ase kale lati da igbesi ohun lowo ko igbese idowowu la yare ni lati yan magaji tuntun fun idile operinde gaga bi laini ifikun lukun pelu awon molebi won ni eni ti se mufuta werin folami o na ni o nfi oro lede o wipe gaga bi olori molebi operinde lowo lowo bayi ohun o fi to ori ade orun leke leti nigbati agbarijopo molebi ti won ba ti fenuko leyin ifikun lukun pelu gbogbo awon eyan ti won je idile ati molebi operinde lagbole operinde ohun o fi to ori ade orun leke leti eni ti apere magaji ti idile operinde ele to to si lekan si o te waju lati fi oro lede o pe molebi na ni won o se atileyin fun eni ti npera re gege bi magaji to ti gbe aso magaji wora re tori pe on da owowu laaye ara re be ko si gba onte ati ibuwolu gbagbarijopo idile operinde latari ati le joko lori apere ipo ti magaji ti operinde family won ni nitori idi eyi awon ro kabiyesi his imperial majesty lati gbe ase kale lati da eni ohun lati da lowo ko o
9: to ibi ni o mo lori edo ki iroyin laaro yi oluwa sina alayo ogoede ofo ma le so fa anuruko temi nje ire
2: akanji iko yin re enju olodumare ti o se figigun okun joseph ajoko bi en tin fe na nlo ko temi

0: ti wa su mi bayi
1: ah ah ranti kilo su enbe
0: ba se nbi ni niyan o osu to lo ni mo lo fill gas ti mo de mo ye ti mo fill e ngba yin ni se ni mo de be laipe bo ba so fun mi pe ti gbowo lori ohun ti wa se mi kaye fun mi pe gbogbo nkan lo won si loja lojojumo owo to nwole fun mi lososu ko ka nkankan mo ka ta de nfeju si
1: aburo ko se won mi kan o everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan iwo na ma pomo meji ni mo ti bi awon mejeji nbe nile tori owo school won kin to se le kin to se tohun o de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo ijeta oni ijeta e ni caretaker si pe mi lori owo ile ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa aye mi
0: e wo boja mi afi ko lo n ba wa da si
2: mo ki gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi kaakiri ilu Ibadan atagbegbe e o ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade Benny, lati le se Empower Consult. Ekoko te atejise MPC. Oruko yin at address yin so ranse si
3: 09063848209.
2: Ile se Empower Consult je gbajugbaja ile se ti joba fun tenu. Gege bi ile se to nba ni risoro owo sise, iye business consultancy. Ati riran ni lowo nipe eto oro aje. Ade ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto roni lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe je anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niro asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyi te gbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo lososẹ lososu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas ta n fi ti gbowo lori owo ile na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si lawon nkan asara loge na ti won ehn eyin okunrin eyin go mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo luabi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori Oya etetete MPC oruko yin at address yin se won ranse si
3: 09063848209
2: nje yin wa je odo ti o ni se lowo bi abi se te yin se ofun yin ni fokan bale ojo waju abeyin je onise osu to je wipe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal boye yi de je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to kon wa nle nitori idikan abo miran e ma foya o tumo si wipe e wa lara awon to koju osun lati janfani ti ile ise Empower Consult muwa e te atejise MPC oruko yin ati address yin so won ranse si
3: 09063848209
2: awon yoruba bo won wipe omo to ba sipa ni ya re gbe ile ise Empower Consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iye awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sewo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin na o fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se soro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se won se si
3: 09063848209
4: awon to ba ngbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokon mu lo ma fi 15000 naira wole
2: ba tejise yin ba se nde le ise Empower Consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boye koju osun fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin so ranse si
3: 09063848209
2: iyen lati foruko yin taboruko ile ise yin sile boye yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti o nise lowo koda boye yin je yawo ile e ma je ka anfani yi foyin ru e kan si won loni keyin na je anfani yi oruko mi ni Kunle Akande e ku ikale

0: ti ma ro pe boya wa e ti ma foka ro pe sa si lori ofe ati gbo apala la aro yi
1: baba de bajilo owuro
0: eni binu oya ti bere ope ta ago mesa koja aseju medogun
1: ira gbeju logun laye
0: awa lori ofe lati bere la ago mesa abo mo da ni oko ja se ju bi 5 ni ogun akoko ta wa lo ko lo se pataki nta fa koko yen se lo se koko
1: ise ya
0: e ni binu
1: ise mama ya
0: oki yen oni sowo oni sowo
2: ise ya
0: ede ti mo fi npa e ni binu re o
2: ise ya
0: eyin na ti mo pe baba ja yin na le ba ko wa be edakun awon oro bayi awon oro bayi awon oro bayi awon oro bayi o je jade lati adugbo wa
2: omo nai
0: o je jade lati joba abile wa oni se pelagbo oselu oni se pelu a eto oro aje awon de gbo ti an fun ni owo lati mo rora awon lagbara se mo po je mo eto oro aje won ani ma wo pe e ja dupe lowo e ni o se yin lore o eyan kan opo eyan ni ke saba wo bi abawa are apede won ni good morning asiz are so kala wedo eya beji lato sogbo bo bolorun duro patience messing shop araja rafiu tawa kalito abiodun okiyin e kojuma abiodun ye lade lati madina adebolu owo shola michael ni papa ati shagamu ogun shola michael lati shagamu aro wan lati lu seyin adunia de sogbe ni adebayo ti mi leyin ti money ade sola ade wu

Felicia. Oluwa seye Adeyemi owogbe mi. Mo gbogbo yin ni mo ki. Be se won le ni ka e ma pin. Se mo ta fe gbe yewu laaro e. Ba ba pari e laaro ya mo njo meje. Mo ti dogbon yan ri lori eto. Mo ranti ojo kan temi ati Alhaji Munrodun ni Adego keta ajo wa lori eto yi. Se ko ti ma lo bi je dogun. Mo nya Samuel Ebito ye omo ya. Enti mo nya ni pe kini pataki egbe onisi owo benefit. Se ri pe mo nya ngba na lo mu ni opo awon te wa njoba yala ni joba abile. Yala ni joba ipinle. Ni joba apapo. Awon to je pe Olorun kelawu jo. Ti an ma fe ma gbanwo. Sawo lati ran awon eda kan lowo won ki fe di pelu individual ijoba apapo o le di pelu individual won ma fe egbe association in to si bi egbe niyan won wo ki te ba kora yin jo bi egbe fashion designer egbe hairdresser egbe awon plumber egbe awon tailor egbe awon embroidery egbe awon organizer egbe awon panebita egbe mechanic bo se lonu awon carpenter na nko won legbe Bwian blacksmith welder iron bender metal technician legbe awon afirin dara yika orilede yi egbe ni nti ma fe okay o e melo ni ninu egbe yin a ma lo bi egberun meji a ma lo bi egberun meta melo ninu egbe yin a ma lo bi egberun marun se egbagbe egbe baba na wa o egbe baba na wa o a ma to ye bayi nti joba ma ba dinu egbe patient message awon dento ogun awon na wa awa kan wa lafani ati kawe alegbe awon ti e kawe na we have the pharmacist council of nigeria nigerian medical doctor we have nigerian bar association Tatuni, we have the Nigerian Society of Engineers. Ta awon ta ro pe to kawe nu. Won kawe o, won dale isele o. Won dale isele. Lopo awon pharmacist. Lopo awon medical doctor. Sugba won tun legbe. Ti won se. Ma bi le ri pe kini pataki egbe. Eh yo ba ma so gbolo kan won ni arinpo. Nigba mi a ma jo mejo ya. Ari kene ka ba saju ta bro na egbe na tele ti grandfather won na follow ti great grandfather won na tele ah bolode ba gboju to ba gboya to gbonu do ba kan won gija lagiju yo feresi apala ran leto lagelu ni won pe bi 96.7 fm okay gajo ke ile fufun ba lan fele le le ibadan bo la se wa se opo ti wa gba pe to nba darapo begbe awon egbe a ma yo hun lenu owo ha owo bi owo si owo di owo nigba mi ti o ni account be ba wa da won oja wa so oja munigun le de orita merin agbe ni se koja logo pa gbagi akoko gbagi tutun oja de labu ti nbe ni new garage nko bo loja wa ti nbe ni bodi jagbaju gbajo oja ni se orita merin oja banko oje oja wodela academy oja academy ti be ni worodu oja ojo oja nbe gagiri oja nbe loyo nbe logbo mo so o oja nbe ni barapa mejeje oja nbe loki ogun be doke o be degbeti be dekishi be degbo be de saki okaka aguare agua modu be ba debe gbogbo won ni wa legbe mo fi n be lowo yin laaro e pe apalara leto anfani wo ni benu egbe baba le pari e loni a mu njo mejo eyin te wa lori kan ni ba nlo leje mo rowo yin anfani wo tori mo kiesi o opo wa kan ta wa ta ba wa lati boya baba boya fashion designer boya tailor a wa la register egbe a ni register company wa a segbe mo olorun ko se mo yẹ kojuma

Okay. Nje ka ma kira wa ku dede wo yi. Gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikanni. Ikanni ti lagelu re. Lagelu 96.7 FM. Oke gajo oke ile fofun ba la felele ni le Ibadan. Oya kashe kashe kashe. We go again. Gaga bi mo se n gba sin la lati bi ojo bi meji meta wi pe ewo kase lati nu osu kese yi o ti yato tori pe afikun owo ti de ni repete awon ti o nje kase ti po si awon iyen beyen o bakan na gede tu wa re awon owo te ma gba bayi to ti gbera si o bo se je niyan lapa be yen la koko from this September to fi ma di December 100 million lo wa nle ese yen leni elekeji afiku owo ti de odi meji daily payment ti gbera si odi meta Friday cash party o ti di 11 million bayi on like 500,000 naira tele tele odi merin monthly jackpot na ero ti po si o yi tun ti gbera si e wa ma gbo o o di marun beyin abi gbogbo ticket re lati monday titi di friday lo ma wa eligible lojo friday o di mefa the same thing throughout the month lati bere osu to fi di pari osu ta ba fe se monthly jackpot yen all your tickets lo ma wa eligible se ri pe a ti fantasy won ti fi yo si we bo ti fantasy o be se

0: Fepo si bata sobe se re kamanda. Go le dunani. O tu fi yo si ko le dun. Ah, ola va ga o. We debe. Onkbo ye ye bi le zagula. Star 347 star 1004 star 2 hash. Star 347 star 1004 star 2 hash. Star 347 star 1004 star 2 hash. Lo ma gbe yin debe. Ma ji agba o si nbe. Okan wo na laaro inu. Bo ba dagun la to wo re ran. Iwo na o fi testimony le laaro yi. O testify. Iwo na testify laaro yi nisin ma babo. Ma babo ani se ti yato. Se fe gbo. Ati e to ti wa binu tan ati e wa se 50-50 game 100-100 game lati bere. Is that the ya Tony? Ogarani. Kase ogarate. Oh yeah, let's go there. Jembe, la tori 100k la ro Kine vi ise ya. 100k ya. Ya ko bere be sugbon. Si waju o ngbogbo. Eni kan be waju mi nbi. O lo Olorun ni ko gi 1 million o bo si lowo lojo Friday. Idi ni pe se ri mo e mo pe lojo Friday yen. A fe si draw. Ni la gelumbi sugbon network ise jamba gbogbo igbiyanju wa sotun sosi arise la ba kuku gbogbo re o di fi jaga o di splash ninu fi program ta losan lati ma dawun eyan lagara akoti bi akopo mo to san yen awa yi gbogbo e papo ni eni ti o je abi gba wo le je
1: to Friday
0: asiko wo la pe
2: maybe around 1 o'clock. I can't get a say.
0: Talo.
2: Ben.
0: I go kaga uti eti.
2: Eti lumbani.
0: I go kaga uti lumbani. Ni daye ni ayi draw. Ori eto talo ta.
2: Ben.
0: Elo leje.
2: 1 million naira.
0: 1 million naira. One.
2: 1 million naira.
0: Iba o letin play cash.
2: Lati last year.
0: Oru konya darugo yin.
2: Eti January ojo. Airport area
0: lengwe ṣugbọn gba ti mo pe yin e wa ninu list
2: yes
0: inu list ri le wa e ni pe e n ba construction company e je bi supervisor eyin le supervisor kan ti won si lowo
2: pe project on
0: igba ti mo kọ pe yin ti mo nso ke e kọ wo pe ah abi igba ti mo pe yin tan pe mo je 1 million bawo le se n fi igba ti mo ta soro tan te to si keyin nikan.
2: Ah, so because I'm respecting materials already. Wakape ogami be mulasile.
0: Ah, okay. Isa go ti bere.
2: Isa ti bere.
0: Isa but lojo yen ko si material nle.
2: Eh, ko si material nle.
0: So let don't must
2: be
0: ka
2: so ni
0: me ba ya ki material.
2: So our workers know this in the site.
0: So mo so ti material ba de le to pe awon workers gbe o ti de o.
2: Bi mo se wa kiju ma ti tan baye ninu lese baye so mo lo si
0: ni. E ka pe organic pe wu. E je ma lo
2: ni. E ma lo ni.
0: E ma wa ro lo pe se ala ni aboril.
2: Ben you because any diploma. So wa ro pe mo ni plumber lo mo ni everything lo pe boya ni ti ele ka lo collect mi mo pe
0: eko
2: to jade nbe pe
0: nbe adala to
2: yo ma to jade pe ni ba so mi ti plumber so do ma tell the plumber yen lo be so be wa ni 100 200 kilo de
0: ga de ha to nbe wa dele lojo yen e sa tun ro so tun pe awon mi
2: lo tun ro so
0: bi mo sun ni e ma o pe se soju ala ko
2: soju ala ni pe se
0: congratulations.
2: Yes, thank you, sir.
0: Congratulations. Hey, won leti isesi won ma mo fe ke wa kan
2: ko sesi. Yes, sir. Yes, sir.
0: E wo eyin te ngbo awon iPhone yan lowo nbi o ke se cash o. Eh, ni so gba ni so kankan gba na lo. Gba won o sesi. Eh, bo se je na iPhone yan cash nbi o, eh gba o ti lo gbo wo ko lo gbo. A ko si cash kan bi an ti o so wo si Ibadan won o si Nigeria gan. Eh, bo se je nu. Gba won kan si yin. Bo se je ni yen. A ga fe ke testify ni pe se looto la pe yin ala pe.
2: Then yeah.
0: Eh.
2: So, mo fi wa tun wa studio gan la ro yi.

0: gbe call yi. Hey, hey.
1: The customer you're calling is not answering.
0: Hey, 200k egba mi ela era mi o hey hey hey. Hey. Egba ni elaja. Egba run lona egba naira. Hey, hey. Hey, hey.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello, Karo.
0: Aku ojumo o.
2: Yes, sir.
0: Oruko yin adadugbo te wa yi gegan ni kikun.
2: Atalafara ni.
0: Alafara.
2: Eh ni.
0: Adugbo wo Alafara wa na.
2: Mi yo ni jaba bi le Ido. Oruko mi ni Nuri Mansud.
0: Ido niyan Ido. Okay, lona ologun eru abi.
2: Eh ni.
0: Okay, ki le gbo oruko yin?
2: Nuruddin Mansud.
0: Mr. Nuruddin Mansud, igba wo le tin play cash.
2: Eme
0: lo le ti aje.
2: Eh
0: Jerry.
2: Eh
0: Jerry.
2: Mr.
0: Nuruddin alowo nle. E kilo le de ko wo si le de gbowo rin.
2: Ah, ewo.
0: Oda ko si wahala, ko si wahala. Congratulations Mr. Nuruddin. Offset laaro yi, offset laaro yi. Mm, offset laaro yi. Mm, e je 50,000 naira.
2: Eze ni amari ba.
0: Geze 50 leje, 100 leje.
2: Mr.
0: Nuruddin, won gbe yin laipe pe eje 200,000 naira. 200,000 naira leje won pe yin laipe. Bo se je niyan. Congratulations. Eya ti lo. Oye eje lo, eje lo. Eje lo sori 250k. 250k. Hey, hey, hey! Ma wawa re o mai, ma wawa re. 070 gbori wole o la laarin. 090 ni tin sagidi lataro 070 gbori wole. 0117 do pari e. Hey, hey, hey! Ma wawa re o mai, ma wawa re. Ama to wa nbi ogbon kankan o. Won delete re o. Hey, hey! Ah, ira ma di delete re. Oyawo opo, oyawo opo. Owo re ya po ma delete re. Ba ntun pe. Hey. Hey, hey, duro duro duro. O kini yen o ri pe network ni. O ring o n drop. O ring o n drop. Ki lo sele. Lekan si, lekan si. Lekan si. Network ma se yi eh network ma se yi ki lo sele gangan mo gbianju o ti jagbara mi lo o ti jagbara mi lo mo gbianju de bi eyan gbianju de ama ti je nbe nbi ogbon kankan o ti e tun ti delete en ti e bayi

0: nkan kan be ti mo fe je so mo fe be lowo yin eyan ara ile e ti mo phone number wa
1: te ba boju kana bi kila o ti se awa o ma jo awa ma
0: amo yo ni o
1: kila o ti se awa o ma jo awa
0: e je nbere bere kan ka kan fi se bi a awe wa laarin ara wa
1: awon la o ti se awa o ma
0: awon kan be won opportunity awon kan be won opportunity opportunity ti mo bi ni wi pe elomi be ti n ba loyun lowo to ba ise loyun oko re a mo be ntosi awon kan bi oko won isi ntosi tan ba loyun mo ti mo fe je awu e kan je ki n gba ipe merin pere merin tabi marun ipe merin abi marun ti mo fe gba yi o yo se se ko je pe awon okunrin ti won ni experience e tabi wo obirin to je pe o kan wo pe ah ejo ipo ni kini ti wa na nipa to obirin ba loyun boya first trimester tan ba loyun asiko ba ti obirin ba loyun nkan to obirin like rara lasiko gba na nkan ti won je abi nkan to je pe ma o pe ayawo mi kilo tu de kilo tu fe ti o mo so pe nkan bayi lo wo ohun je fe e le explain ni e ko si pe se fe explain nkan to so pe ohun fe je yi lasiko gba na awon obirin ti ma nse eyin oko to sele si e kan fun o ni bi ti mo lo eyin oko to sele si e kan pe mi e je gba bi merin eyin iyawo teyin na mo pe gba tin ba loyun nkan ba ya ma wo mi gba tin ba loyun ma se bayi foko mi ko le mo pe nkan kan be ninu eje awon obirin kan to je pe bi nkan ba nse won ba ba wu wa iwa tan ba wu won o mo to e pe mi ori o je wo iyawo re lo n fe je ngba to loyun to wo pe iwo olohun kilo ibo fe ki n wo ru oje nkan to wu oje nu e pe mi fun ye je mo se iyawo re o se nigba to ba loyun ki fe ri olegbe re ni ki fe ke lo perfume ni ki fe ko para ni kini mo nse won tan ba loyun ni awon eyin te le experience e na o ade osun ba npe number fa awon eyan o ya ja wo ba npe number ba npe number
2: number ti won fi pe wa ni 0912370 8675
3: 0912370 8675
0: Ata laran.
3: Eja laran.
0: Tawa ni mo ra fun yin.
3: Gile so.
0: Soko yin ni mo ra fun yin ni abe yin le lo ra fun yin.
3: Ah, ti ma tin so fun mo ko nkan to wu mi je. Niyan. So o mo ma wo pe aki lo tun sele.
0: E se tara yin ba wa ya tan te ba bi mo tan ko se mo wu yin je loju lo durin dide.
3: Ah, ti ma ti bi mo tan mo ma mu ah, ti ma ti koko bi mo yen mi saba je mo ma ma ni tea. And bread.
0: At rice ile po te mo so concussion te mo so
3: any
0: concussion te mo so pe wu yin jeun te ba ti bi mo tan se in tun mo wu yin
3: ah o ki saba wu mi je be ye mo
0: se mo ti yan
3: ti ma si wa nu condition bi ki ri rice concussion ile po ata laran
0: e seun ya concussion e se e ja fe lomi e ja fe lomi lanfani e se
3: ki le so
0: oni bi mo ni e ja
4: hello o yato
0: hello
4: e karo
0: baba ki loju yin ri ngba
4: a le de baba o yin
0: ami
4: oruko ti le mo nkan tabi sigi data todo ri ki aya le namba wa e ja mo bi re soju mo ye o ni ogbe oyo ala ti mi du
0: e we du
4: ala ta ba ti fo ra wa o la le le je ala ti wa la ba gbe ti wa ata le ba ti so ala yi ba
5: hello yato
0: hello tun bembe
5: hello oruko
0: hello
5: oluwa so ni lati para airport
0: o ya
5: eyin ti a mo nbe mo je mo po ni won ni pa won to je ba ati eto efere efere ma ni kini je be e ti nga ma wa ti
0: won ni mo ka ki
5: ni ku ku ni wa won ju ku alata mo mo ku a o ta ki se ta ki je ma ma wa ki ni a mo pe ni ku ma na bayi awon de ku ko le pe
0: Hello.
4: Hello.
0: Ekaro.
4: Hello.
0: Yes, Ekaro, sir.
4: Ah, you can't tell me, doctor. Mo wa de office mi leko. Ya ma sa pe bi pe ti ma bo. Ba ni ti gbe nbe yo ba bi kan lo ba le de. Yo ba lo ba tin bi. Ya kan be be ti ma pa o pa da rai. Lo ba de ura ya de po de. Lo ba de je o pa da rai se po. Ba tun ka ma lo de pa da. Ki la wa se bi yi.
0: Abi?
4: Mo bi lo. Wa ni
0: Hello.
4: Hello.
0: Ekaro. Hey, Otire. Otire.
4: Hello.
0: Hello, Ekaro.
3: Hello, Ekaro.
0: Kile yi mon je.
3: Hello.
0: Hello, kile mon je ntin.
3: Ah, kile mon like go. Kile mon se lo ye. Mon like ye ko atefo.
0: Eko atefo. Ona mon gba.
3: Eko atefo riro.
0: Hmm. Let you hear me. Let you hear me. Eshe.
3: Let me be you. For like you see at the bread.
0: Eshe. Oda mami. Eshe.
1: Gbagbe imaje muje loda ni baje iga baba te Olorun soro. Ti jo ye
0: mi. Idi ti mo fi so eleyi. Iyawo to lo ni idi iyawo yin ta to wa ni condition to lo ni nkan bayi lo wo. Nkan bayi ni mo wo pe ah ya wa dakun ki bo wa ti bo la ja si bayi
1: on ba keji e o on ba mi mo on ba
0: o ba se waya won nu
1: ala wa ki
0: n to wu lasiko gba na nu te ba fun lasiko gba na inu re o ni dun ki se pe boya on punish yin bo se da won obirin mo kan fi yin se illustration ni nton lawon need ngba na nton lawon like elomi yo ni pe on like on fe ekuru atila elomi le ni pe okoko on mo suntun pe bo se nsuntun bo se nharun ya orin lara elomi le ni pe kokko on ti e ma sun segbon rararara elomi le ni kokko ji ko ma fowo ra on leyin ko mo sun ti e o elomi le juwe pe to tori olohun mo lo bi bai meme tan tan be gangan ni mo fe je ko lo ba mi ra wa ni akara ya gangan gangan nkan to wu lo so fun yan ṣugbọn gba to ba bi mo tan ko ri be e tumo si pe won o stable in be ninu ara won won o fi seka to iwo wa lele tori pe yawo re bu o yawo re soro si o yàwó rẹ ṣe nkankan lásìkò gbà tí kinní ń tó ń ṣẹlẹ̀ ìdá ìwọ ló jẹ̀bi ni àbọ̀ ló jẹ̀bi nítorí bẹ́ẹ̀ ló ṣe wá mú ọkọ wá pàyàwó ẹ̀ tí ó bẹ́ ọ ó ṣe pẹ́pẹ́ furu wọ́n bá sọ̀rọ̀ ó tà láti chẹ́ǹjì torí bẹ́ẹ̀ ó pátì ó yan ìta láàyò obìnrin ò fi bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ àwọn tí ń bẹ́ ń ta náà wọ́n ń pákéèjì fún yín ni o tí mo ẹlẹ́dẹ̀ tí wọ́n náà bá wọ bàtà wọ́n lè chẹ́ǹjì ẹ túmọ̀ sí pé ẹ mọ́ tú ata lọ sí gbẹ̀gìrì àná ìyàwó yín tí ń bẹ lọ́ọ̀dẹ̀ yín kò lè ṣe gbogbo nǹkan tó láìkìtàn awon die ibi to ku si gba gege bi agbelebu re awon die bi to ku si gba ko rora mo men die ko se n to pe pastor yin ko pe imam yin o pe sewari eyin obirin e ka je ki fun yin na ni ki fun yin ni 2 cent temi
1: ke ma se gbagbe
0: se be ti ri bile aye yin se ri bayi e ti ri bile aye bibe yawo yin e ti ri bo se ri
1: lati jo yen ni bo
0: ibi ti se finish ibi to ba yin de se be ti ri bayi eyin te fe toko eyin te ready ati te ri ba eyin te te ri ba te ni fe oko yin eyin te so pe kini ibi oju bi eyin te claim equal right ni le oko toko nke yin e gbadun oko yin sugbon awon boya bi 8% ni ninu awon obirin ni semester ta wa ni o tin gbadun oko awon ton ready awon ton konle awon ton tura won bi se wa ri ninu awon 8% ti mo so yi 5% ninu won awon tan ti koko tole oko kan lori ti oju won ti bo nle oko kan tan ti realize pa won se mistake tan se ti realize olorun fun won second chance nile oko keji olopo awon obirin ti won kulu ti won fori si bi to won gbe ti won gboko lemi gbona ti won nice sawon to yan nice si to ti leni tan ti keko awon lo poju ninu awon obirin te ba ri tan kulu bayi awon 3% yoku awon to je pe bibi re to je kan to wole oko won kan le ti ni experience daada won be ti ni determination
1: ile ati de
0: sugbon eyin obirin ntin ma nse yin emi a ma so awon obirin mi be le oko won yan le ijo tan ti toko ti fe mo okunrin mi ko gun aya won ri ijo tan ti fe won o fun okunrin mi ni opportunity elomin be okunrin o ti gun aya e sugbon awaiting in blink eye e ma bi bi oko fe the traffic light ban blinki okunrin mi ti gun aya re sugbon o ti fun okunrin mi ni o ti fun ni opportunity lati wonu life we ke kan rira yin loku kan ti ke si se nte fe se loku mo eyin pe e sin mo e won to je pe won ti si le okan won pa okunrin mi ogun aya won se ri tori pe won o se agbere won won bu ju asa lo e ma ma ro e ma ma ro wi pe tori pe e se a se ma se lati jo to ti fe mi adabi to ba pe jo to ti fe mi okunrin mi ga ya mi ri se yin lo wa ye ko mo se ra daada se yin wa ni pe ko je ko fi lokan bale ya to nbe laarin mefa ati daji dosin ara won obirin mi to je pe okunrin o oko o le believe lai lai ba won sa se ma se won nice gan won fi ti kesari fun kesari ṣùgbọ́n ìwọ tó yẹ pé nǹkan kan kò sí ọ torí wípé ọkọ ẹ fẹ ọ ọkọ ẹ ló jàbálẹ̀ ẹ torí pé ó jàbálẹ̀ ẹ ìyẹn ni pé kò mọ òwúwá wèrè ìyẹn ni pé kò mọ fi lọ́kàn balẹ̀ ọ̀gá mi lẹ́kàn rẹ̀ mi lẹ́kùn Amos ẹ ṣe mo rí yẹn dúró re ọ̀gá mi Ibrahim Chata oríyìn ẹ̀dúró re so ẹ mọ̀ máa ro when you are in marriage ẹ mọ̀ máa ro wípé ẹ ń ṣe fífọ̀ fẹ́nìkan ìwọ tí o ṣàṣe má ṣe lóòótọ́ orí nǹkan táwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ń ṣe tó ọmọ sọ́ṣe mímọ̀ nǹkan táwọn ẹgbẹ́ mi ṣe ń gbòòrò àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ṣe nǹkan tán ṣe yìí aftermath ẹ̀ṣọ́ ti dúró sí ìgbẹ̀yìn ẹ̀ṣọ́ ò tí ì rí mi ò wá ní pé kó máa fi wà èèyàn mi bàbá mi Sotayo Sobange Olabams Oladipopo Sodipo mo rí yẹn dúró re bàbá àgbàlagbà. and Medley. Ti fun di eyi iwo obirin emi a ma so won ni Yoruba so pe mi o le sa lo fe nti o feran mi iwa re o da bo lo se fe enjoy oko re iwa re o da bawo lo se fe enjoy oko re ade osun ka se akoko nko ka we nti oko ba 25,000 naira oya oya oya oya oya e ba npe
6: Hello. Yo, Makile Hala.
0: Hello. Hey, how are you, Sonny? Call out on me. I'm a court here.
6: Hello.
0: Hello, Carol.
6: Carol, sir.
0: Mommy, she play cash here.
6: Emily.
0: She play cash here. Eh mo mo pe yin ni Olorun ni je mi ni
6: mo play
0: le
6: play number 2 e be meji
0: le play se ti gba cash e ri
6: ni igba ri
0: igba wo le tin play re
6: o ti pa tin mo tin play re
0: e ka wo ka e try la ro yin abi
6: ah oluwo se o cash
0: e ko ri 25,000 naira yin le kokko gba baun 25,000 naira. Congratulations. Congratulations. O ti lo nu. Ni si o tu ku 50,000 naira lo ku ti mo fe mu bayi. E ma lo be lo ma play *347*1004*2#. 50,000 naira lo ku bayi. E se lasiko ta wa nisin. Asiko ta o asiko te mo ku ere cash e ni. 10 million naira. 100 million naira na fe pin lo losu yi je gba ti e be to ku 50,000 naira bayi fun ti cash ye eyan mi abiola yari yari baba agbalagba atoni boduri e seun mi baba mi alhaji majid jogbo alagba kayode lade merin baba eyin eyan mi tori pe e wuwa kuwa e se isekuse iyin o fun yin ni audacity tabi boldness lati mu fi oko bale ti o ba se awon igun a mo so pe opo lori bi to tutu o ba si ibe okunrin fe ti o mo munu ndun o wuwa kuwa obirin gidi ni o pe lola tori pe o mo pe obirin ni obirin gidi ni iya lo je o ise yawo iya ni o ragaba omo re awon omo re lo like o like oko oko to wa nsise to nse wa la losan loro to nse gbogbo e bo lo fe ko ti gbadun ara re kilo de to je ko mo bo lokan aya re ko mo bo laya re ku ko gbadun ara re lodo re ṣùgbọ́n gbà ta ni kọ́lọ̀ ọmọjà jọ ń jẹ ọ̀tá wa tọ́rẹ̀ wa ò dáná ńkọ́ ó náìsí gan àwọn èèyàn láìkí ẹ wọn láìkí ẹ ládùúgbò àwọn aráalé láìkí ẹ àwọn ẹbí ọkọ rẹ láìkí ẹ ọmọ rẹ láìkí ẹ kò wá ṣèwádìí kí ló dé tọkọ rẹ ò láìkí ẹ tó bá yẹ kí bó ṣe dá báwọn ni kò yẹ kọkọ rẹ ó tún sọ pé òun fẹ́ máa lò ta ọkùnrin míì wá ń bẹ o ìyàwó rẹ ó ṣe gbogbo nǹkan tó láìkí yóò pàpà lọ́ta exception náà ṣùgbọ́n ó ṣe gbogbo ó náìsí àwọn ọmọ rẹ láìkí ẹ kí ló dé tó láìkí ọkọ torí pé ọkọ rẹ ṣe ó jẹ́ kó o change sí tó bá change sọkọ rẹ torí pé ó láìkí òun ṣé ò ní lọ bòmíì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin mọ̀ pé ohun táwọn ṣe ń ta kò lérè ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ enjoy life wọn díẹ̀ àbí wọ́n mọ̀ pé ìwọ àti lọ́dọ̀ tiẹ̀ àbákú laṣọ tí ń bá ń bẹ lára eégún wọ́n mọ̀ pé lọ́dọ̀ tiẹ̀ ibi báwọn ṣe wà nù for life lọ́dọ̀ tiẹ̀ tí wọ́n á jẹ́ kó jẹ́ pé bí wọ́n ṣe wà nù prison nù for life wọ́n sì rí tracy sípò change tòun ó fẹ́ lọ kan sáré lọ ṣe kinní kan fẹ́rẹ́fẹ́ kí ni mo náà fẹ́ lọ ṣe fẹ́rẹ́fẹ́ yẹn ara orí tiktok ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ jásì wọ́n ní kí fẹ́ lọ ṣe kinní kan fẹ́rẹ́fẹ́ ẹ̀ka wa pada wale mo mo pe ko si epe ni mo gbeyin re ko si re be sugbon eyin nko lo to won ti se o sugbon already ati mona re dun already ati create peace tesi da so tin be lare egun egun lo ni oruko re lo je ile re lo wa
1: ajumo mo ti po
0: gele owo lo se o lo se yi o en to se na mejeji no matter en to se yin ti be mejeji le jori wo ara yin gba te ba nbe yara te ti le kun la teyin ta ni nbe nbe
1: oronu ajura
0: kini tin loju ki le ro boya o mo tin loju ati apologize fun oko yin fun yawo yin ki le ro o tin loju te wa nduro te nje ki ja o mo pe bo ba tin pe ju bo gire ba tin lana alagba wo be to ba ti lo affect e to ti lo si oju oko re si lati le je o re pe adumo benta ati sin benta packaging po mo ya ya se daada tori pe won ti learn nkan to nkan kan ti nu won
1: ajumo mu ti po gele
0: mo pe kini be la kini wa lara re e olomo meje olomo meta olomo nibo olomo mejo mi be o better okunrin ri ifokan bale be juwo tun be ni lo be ti wo tun be ni iwa re da inu re lo le ewe je nkuro lori eleyi mo fe lo taja sugbon ka to lo taja ka to lo taja je ngba ipe bi merin lori eleyi awa mejeji la lebo leru eyin okunrin gbogbo n te na ta e gba receipt e o mo ja sa se danu mo je de alaru dale bi oko tipa sugbon e enjoy e
1: and the
0: life we go balance e wa wo ni isin elo le na sita eyin yawo e je ajara wa elo e te ba mo iye toko yin na sita tori pe won ibe ni igbadun won be abi ni isin ba won le ni ti o so wa le yo le ni je eni ibi tan lo nte ni isin je mo ye tan gba room nbe lo ba mo na edun bobo na won dun ti won ni se fun owo igan bo won ti e na ta yo ni kan ti o se nu le ti o wa ganu le yin nisin aga ti baje tan awon kan be nle to ye ra nu le sugbon okunrin prefer ati lo enjoy ye ko ti enjoy owo re e ojo enjoy nu le ti e wo ke ko wo le igba wo ni inu oko re dun pe o ti e fe onu le gbogbo gba ija ni post paid ni je elomi abi prepaid ti e tun ni e wo kolon sa nu wa tani bembe hello
7: hello bimbeato
0: e karo
7: so liu olugbile
0: yes
7: lati lu say you this
0: e che baba
7: e ni baje ma tesi wajo lohun so yin pada o
0: kami yala o
7: te so iwa lai ododo oro ni o opo ati yawo mi won ke jo ngbele ni oke won ti jile sira won ti se di okunrin si fe bi ti o fo ke bale ti o ni si wala kankan ti e ba si pe ola omo tokunrin mi wo pelu iyawo mi abi toko mi wo abi iyawo mi wo pelu oko pe ah baba ni ka tun ka bayi je yo ni je awon omo le lo nkan ku fi ni suru le si o si ye ku be tori ife la fi pari ara wa ife yen la wa ko do ma lo ni gbogbo igba ti lu le ma ri bo si ye ko ri
0: e seun gami
7: ife yen o ri be o
0: thank you gami e wo ojo nlo
1: mo
0: gbori
1: loko
0: loko eya ban pick iko lati le kin pick iko meji ka bo so bi oro asiri e ban pick iko hello e karo hello
5: hello agbawa
0: alaba
5: e karo
0: e karo
5: mi toru ko mi ni alaba ba mi lati ju lo mi akere daada le di pelu ogun olohun
0: ami olohun
5: seri o toro gba ile ti ba oni kaluku so ki oni kaluku yo se nbe ni ori ki se de oni kaluku ba se bere awon eyin ti sa ba wo be mo o to be ka mo ru pa o ma ni bi a se jo e ri pe e bere kan pe kini yawo yin le ki mo re ki lo se opolopo lo mi ti yawo lo mi ba bere pe kini o fe je mo ni be ni se elomi o ma kara ni la bo ri pe bi ori ni ti se ni o toro te ni so ba oni kaluku mo ti nbe ni daada le di pelu olo
0: Hello. karo
5: enu e karo le ka so
0: e karo ka
5: oluwa so mo ti yin la le para ye but se ri n te so la ro yi o pin ye na ye me sugbon te ba ko okun mo wa jo ke to ba wo te ba bi o dada okun kan ti meji ni le pe ri ke lohun lo mo ti wo ta ti ba n do gbon fun de yo mo bi bi se yo mo se ni na bi na okun ma ti n te lohun lo le okun ni si kan kan ba doko le te ni pe lohun kan ba le ko bi o to gbe ati respect ti ba ni ni le o ya to to ba n se ta yo do gbon ti awon eyan ni mo ti ni be ka won to mo yawo won mo to n do gbon lo nkan se n ba e mo gbo ri o si o mo ko wo po e si okun lo ni da o e ko jo dara lady
0: ami olohun
1: sakala system
0: oya oya tolapo ya lo taja ta ba de ka bo sabala oro asiri n to je nkan asiri to wu yin ke fe so sita sugbon eni lo moran esimente so fun ambo e ja lo taja
1: sakara san
8: oya gele fm 96.7

0: que ama ya que no se a better lo tiene madre
1: la better no tiene todo la tarde
2: ojo le yo vale coco
1: modalo
2: mogbo ndo mogbo lati bi mogbo lati bi
1: balu man do de yan ni
2: wa o pe asiko yi ni soju boro se gba mo ko ma ifoko lo de ti ojuna ko to wa ta
1: mo dalo
2: ko to wa karoyin ni
1: ati debe
2: ikini si ko o tu wa ndupe
1: wa rojo
2: eh ko mo pojo ti lo
1: ni balu si ni balu balu balu
2: iwo lo emi tin wo pe ah abi o ti reje ni o ti reje
1: ni se
2: comment dire pour eh quoi on dit un peu quoi
0: là alors tu me dis que quand quand les zimbo
2: eh
0: on va dire pour comment dan mo waju o se lo
2: eh
0: o
2: wa yo
1: lo lo
2: si si si mo se ma si akoko ni emi te ro ko ya on dit pour quoi tien se awon campaign ki ni
1: kan le ko ti si ni ko ti si
2: million kan ti o ju won account ni ko wa fun mi si a
1: e
2: gbe hello bye si se lo ni
1: hello
2: ba
1: se
2: se na ka ewo eyin ti wa te ngbo wa loni losan yi atun ti de bi a se nde akale bi a se nkale ajoko ba se joko olohun ja ti ro wole olohun o si je ka ma bere ka ma loso lakoko ta wole yi gan idi wa la ijoko ese wa la rede bi eyin te ngbo wa na ti akoko ta wa yi to je pe ti yin bayi le fi ngbo wa te si nlanfa ni ati wora ayo hey, ibi o ni sele si ko wa wa laso lowo Olorun Lodumare. Gudugbe royin la tun gbe data la ago 12. Saago kan gbere lowo san. E ri pe baba ti da ago 12 ba e te tin gbogbangundun gbangundun gbangundun. Ha, gudugbe lo de o. Gudugbe to wa de losan toni yo lagba po koja ka si nkan o. Ah, eh? Se wa ri bi ko la special one in an jogiri osaluru ko mi e ta e ta o
1: e wo e farabalẹ tori pe ri pe olukun mi loni owo to ba wole owo ai ni
2: olagba apo olagba apo
1: gear ai lori be o bo ona ma
2: se o su e pari ni
1: ai se be loju
2: ai se be loju so ga ti wa ja ba yo
1: ama ese be mo ni
2: gila wa ro sun la di to ba ti tutu wa
1: a de te mo ti ku na e wo mo ki ka bo si ka gudugbe mu to san tuni o ibi yo wu te wa te lanfani lati ma gbo won ale loko lodo ati leyin odi e mo pe te ba ti gbo won abai ni kan ni ti lagelu ati ko awon royin ile to je pe ko ne jam bakan to je pe awon royin won na la mo sin ran pe e pa ko ki se pe a fi nderu bara wa o ta se wa n fun lawon royin won na la mo fi awon efe kankan si to ta ban zo fun kan
2: ha yo de de soyin na o yo de de soyin ko e ka ya o e ka yo pe pe e be pa radio mo ta ba ti dilute e e ri pe ah e kokko se ale kan e tun pe we such is life
1: awon eko to wa meni
2: kan e mo se kini be e ma ko je eyin all right e ja mu
1: martini salau
2: mo
1: ba ah ai mo wa lo
2: Excuse me, sir. Eh amole roko so sibe bi na aro ni o eh woni ajo abo ara eni labolu ilowo won titi awon meri ototo to je afurasi to je wi pe eh kila ti po ko re eh ogun oloro ila won fi nse oro aje nipinle ti Kano won lowo ti te won o ngba ba daarin gbogbo ti gudugbe fun tosan toni egbo daada o
1: ipinle ti Bauchi ona lo je pe iroyin leyi to nbe lowo mi won ni omo ogun odun kan ri to koran je Usman won ni owo ti bawo o ti nbe lakata le ise olopa ki lo se won ni o fi tupati kuku o fi gbasoge lara modun meje o tun mu phone meji ni joba bile ti daruzo e mo gbo
2: eka le ise le ti o ngbogun ti iwa abaja je banu sisowo olumoku moku nakunowo eni won ni owo won ti tomo okunrin kan bayi nipinle teko wipe owo toto ah 1.5 million naira inu won ni olunponpo o se fraud re won ni ise iwadi alagba in lo si tu bere latari pe oro hun ni se pelu pa nta computer se nkan nkan olorira computer won gbe fufule lowo ora phone iphone ngba ti edele ti fufule ba nu pali eniko ko so be gusi si lo ah o se inu won so yi
1: o se nlo
2: eh
1: ah o fun ti pe
2: 100 million
1: o di fufu
2: me ya ba legusi nle ko je fufu 1.7 million kokoko yi latani
1: o yewu ngba ti biya won oto ni ti
2: won yo kokoko yo yewu o de ko o de beri ni
1: baba
2: n baba wa gbe la lorun fun won ti paro la lorun ba toni fufu ni mo gbe kale n baba wa de so si phone
1: phone won fufu
2: n baba sa eje abrakadabra
1: dozin dure lenu bi re
2: olagba olagba olagba wo
1: olurile wa nilu abuja na lo je pe iroyin eleyi ti jade won ni ile alaja meta kan riye eleyi ti o bi wo mojuma kilo fa ti le ohun fi bu wo e mo gbo losan ti
2: ni alright eje ka to tes waju losan ti toni o won ni osise ile ise omo ologun le nigeria ni won ti fi awon to je agbesumo mi lape ni akata ibi eleyi ti won fi nse boba ti won si gosi won ni won dana ya won lapa abe won ba tubo tabi igba ti eyan ba fi okete ni efinu sare tawon tomo tomo won ti won wa gboju ise ti won tubo ta o ngba bada ni gbogbon ti gudugbe fun ti osan titoni e lanfa ni ati gbo
1: alele ipinle ti kastina ona lo je pe iroyin eleyi ti nbe lowo mi to nse lalaye sita bayi pe iko ti eleto abo ti fasan yama ona ni won ti salaye bayi pe won tun ti te awon agbesunmo mi ni ipinle ti kastina won ni won gba awon alukuku lowo won won tun ba awon epo ele to je epo betiro won ba lowo won e mo gbo losan titoni
2: all right won ni ife onu a in lo ti tubo ta bayi ni ipinle ti sokoto latari pe ile ejo in lo pase pe ki won fi enikan to je eyin omowe nipa ti esin islam to si je asaju esin won ni won sa mo gbagba ki lo se e se ti ife onu a to fi wa tubo ta ngba bada ni gbogbon ti gudugbe fosa toni e lanfa ni lati gbo o
1: iko alaabo ti amo tekun ona ni won ti salaye bayi pe owo won tun ti ba awon afurasi ile toto bi meta le ni adota niye ti won salaye pe won je ajoji godogbo ile ti won ko si ni iwe orilede wa nigeria kini won se ni owo lohun ni ipile ti ondo e mama gbo losan toni
2: eya meri ototo lowo ti te ni ipile teko latari pe esun ti won fi kan won ni pe won se ku pa oko iyawo loku bi ose die ti igbeyawo re ti o gbina ya ni ipinle teko abon won jo fa papo iwa te wa wu yo wa da te so iyawo iyawo si kolobo ngba ba da ni gbogbon ti gudugbe fosa toni e lanfa ni ati gbo
1: ipinle ti imo na lo je pe iroyin eleyi ti jade on le se olopa ile to je ti eka ti ipase ti ipinle ti imo to nbe loweri ni won ti so bayi wipe awon mo ti ngbianju ati wa awon akeko meji kan ile ti awon ajinigbe ti won sa dede digbe on la awon akeko ti fon mun pe e wa awon bode ni o be ba wa won ah eh eri
2: fe e da mo o e ipinle eko na lai wa bayi won ni awon ara ilu molebi ebi ore eh olugbe ipinle eko ni won ti ko iwe ifehonu a si oga agba fun ile ise olopa nle nigeria ti won si nfi esun ka awon olopa pe ise ni won da asoru awon ajagun gbalẹ ni awon agbegbe kan nipinle teko ari gbogbo ti gudugbe fosa toni let lanfa ni ati go
1: alele bayi ipinle ti sokoto na lo je pe iroyin eleyi to nbe lowo mi na lo nsalaye sita wipe awon agbesunmo mi re ati awon agbeban lapapo na ni won tun wo abule raba ni to fa lohun oni ko din ni awon eyan mewa ti won je olohun nipe to se pe eyan mejila na ni won tun jigbe salo olohun ko mo so wa
2: amina e ka le ise ti eh ologun tinu omi ni won ni won ti se gudugudu meji ohun yaya mefa latari pe won gba oko epo kan ti o gbe jala epo bi egberun lona meta leni ogban ele ti won salaye wipe ona ti o bofin mu ni won gba wa epo ohun won di epo fa ni bi kan si bi kan owo sa ti te won lakoko ta gbe nka iroyin yi o
1: ipinle oyo ohun na lo je pe iroyin leyi na lo je iroyin muso to si dumo ninu gba ni o ile ise olopa ti eka ti ipase ti ipinle oyo na ni won ti so bayi pe owo awon mo ti ti awon afurasi ile eto to bi meta de ni ogun ile to si je pe awon ti ori koyo ti won je awon ipere ti won fi won sowo eru ma fi won somo odo kaaki lawon ipinle ebumi on ko won lo ni on ni awon yen on to bi mokan le ni ogun ni
2: won te lo ta won ni won ta won won ta won le nu won won tun won tun ya mutu won
1: awon olohun
2: e be ni ko lagba se wure o lagba apo o
1: le se wure
2: ha ha
1: lo yi so ni
2: o lagba o lagba eh e ja lo si eka ipolowo oja nigba ta ba ti eka ipolowo oja de kudugbe royen
1: o ti e wa
2: la bo si gangan baye
3: Midlands Open University. We are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A levels. WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akron Avenue, Ikeja, in Ibadan, at White House, at Deuni Street, Filele, or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijeman Badu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
4: Oruko mi woli ati ajirere temi tope eje Jesu mo ma bole latori oki ni ojo ketala osu kesan

0: Eka abo pada lati eka ipolowo oja.
1: Yeah.
0: Gudugbe alago 12 na lo si nte waju ni ikoni ti lagi lu FM 96.7.
1: Mm-hmm.
0: Okay to gaju awon oke lo. Ka se papapa.
1: Oh yeah.
0: Si mu lapa bi ala
1: tun.
0: Iroyin eleyi na lo gbe mi lo si olulu lewa nilu Abuja. Nibi to de pe iwe iroyin ti Daily Post na ni won se lalaye sita o. Bi pe ile alaja meta kan re. Eleyi ti o tun jade de wolule. Ni use ni zone 4 ni ilu Abuja oni ege bi oro mu eleyi to je project jade lati eka ile ise olopa eleyi to je ti olulu lewa nibi ti won tin fi di isele la bi ohun ti won fi mule oni awon ile ise panapana ati ajo eleyi tun ri si isele pa jawiri parako pelu ajo ise oju popo ona ni won kun ti isele ohun ti sele tori won ni awon eyan be ninu ile ohun ege bi ajo ile to wa ri si idagbasoke agbegbe ni ti olulu le wa ninu Abuja o na ni won salaye sita fun awon niroyin oni se ri ile ohun ile to wo olulu le ohun na lo je pe awon ti fi baro pupa la won ti fi ko pe ile yi ewu tori ona ti won gba ko ile ohun oni ko boju mu oni sugba awon eyan ko won gbe ile ohun oni titi ile ohun fi wa dawo to se pe awon osise alaabo ohun na ni won ti duro wa lati ma dola awon eyan ile to nbe ninu ile ohun won ti wa salaye bayi wi pe gbogbo awon ile ile ti awon ti fi bayro pupa ti awon ti fi ko sibe wi pe e kuro nbe won ni ewu alele leye osoka o na ni ko ma kuro nbe o won ti wa te waju won ni titi ti won fi nko iroyin ijo won ni ko si eni kankan ile to ba isele ohun rin oni ṣugbọn won se nwa awon eyan kan ti won ti ri pe a kini ko a mo ti ri ti se pe o nbe ninu ile ohun won ni won ti se se iwadi bayi ti won si ti tu awon afoku ile ohun lati mo ibi ti awon eyan ti won tun wa ko lo ndakun jo ko mo sa ni wa ka ni ti won gbo ikino to ba ti ni akuro ni ile kan
1: ka ku nbe
0: o ti nleku
1: ka ku nbe o
0: ka ku nbe
1: e je nbale ni tetete lapa mejeji yo wulo fun wa po won ni to e ka le se ologun ti la Nigeria ile ti won wa ni igbonje tinu omi ni owo won ti ti awon tin ji epo Nigeria afa to si je pe jala epo to je egberun lona meta leni ogbon eni won gba lowo won lagbegbe ti egbe mandone ni ijoba ibile ti nbenbe ni akata tibe won le ani ti o je adari fun eka itoro yen ni e ka le se ologun won abi odun eh fọlọrun sọ en lo ṣalaye iroyin na lọjọ isimi nigba ti o ti bo ta pe to owo ile ise ologun en lo te won to si gba awon ọkọ epo na lọwọ won pe ise ti eyin se yi ko da to be ni ko si wulo fun lewa Nigeria abala keje lapa be ni ipinle Eko ni won ni awon mo lebi kan eni won ti ko iwe ifewonu petition si oga agba ile ise olopa nle Nigeria won ni awon ori ade orun leke tin be lagbegbe ti ogun tedo ni ipinle ti Eko ni won ti kowe o si oga agba se ile ise olopa nle yo latun jidisu wi pe to awon olopa kan ni ipinle Eko ise ni won da soru awon ajagun gbalẹ to si je pe awon tawon nile gangan fun ara ohun ni won fi kete sa awon lori won ni koda inu ise iwadi to ye ki won o se awon olopa mi ni won tun gbeyin gbe boje ti won si n gbowo bobe lati je ki kini ohun ki o di iṣu ata yanyan yan pepe scatter scatter inu iwe ifewonu ona ti won ni won ko ibe ni won ti fi esun kan ile ise olopa ti nbe ni eka ati pase area e ti ati eka ati pase toni se pelu ti tactical team area e ati Lagos State Criminal Investigation Department pe awon yun gan ni eku eda tin da gbogbo ele to si je pe awon to je ajagun gbalẹ ni won ni eyan ebo eyin awon to ni le gan won bere si ni fi won ni ape o
0: iroyin eleyi na lo je iroyin ayo to si je iroyin muso eleyi ti mo fe mu yi o o na lo je pe ipinle Oyo gangan na ni iroyin ohun na ni o ti sele o oni ile ise olopa ti eka ti ipase ti ipinle Oyo o na ni won ti siso loju oro kan pe owo awon mo ba awon afurasi kan eleyi to je pe n ta awon mo nse ni kan mo jiro mo ki won si mo je awon mo lomo gbe

0: Leti ibotoro ipinle oyo won ni awon omo to tobi meta de ni ogun on na ni ori to koyo to se pa awon afurasi bi meje na ni won tin be lakata le ise olopa bayi ni bi ti won tin fi oro wa won lenu wo ni be na le tin se commissioner olopa ti ipinle oyo en tin se abimbola olugbenga on na lo salaye oro hun fun awon niroyin ni olule ise won ni eleye le nilu ibadan lana ti sojo aje monday be na ni commissioner won komi na lo seleye yipsa bi pe pelu ise wadi orin kini win eleyi ti owo awon ba o na ni awon fi tele ise wadi ohun to se pe awon ri pe awon gbomogbomo kan re eleyi ti won gbe omo ti won tun di romo to je pe omo ton ba tun jigbe ti nkan ba tun se bayi won to ta fun awon tin finish it to ola ibe na ni commissioner mu salaye bi pe enikan ti o ko re nje adejoke popo ola ti gbogbo eyan mo si orinte alagbo o na ni o de pe won ni o mu iwe ipejo wa ni ojo kokan di ni ogbon osu keje odun ta wa yi ni agbegbe ti sogade ni ariyo ni ilu ibadan won ni be na ni awon bere sin sise iwadi ohun won ni pelu eka ile ise olopa ile to wa je ti bigbogun ti wa ijinigbe o na ni won ti bere bayi lati bere sin sise iwadi o won ni ise iwadi ohun na lo mu awon titi awon fi debi ti awon eyan labi ohun ti won ti nwu wa won ni won ji omo gbe won ji romo won tun fi won showo be ni won tun fi won se en ti won pe ni etutu ola commissioner won ti wa salaye pe ise iwadi ohun o na o si nte sowo waju
1: alright e ja mu ipe kan si meji ko to di pe kini ohun olo fun ti osan toni 091 ile ta ba ka ni ke da se ada kun tori tolohun ejo
2: 2 3 7 0 8 6 7 5
1: so famu hello
3: hello e ta se kweto
1: e ka sa o ko yi ti ja ti bi te ti npe
3: o ko te mi ni ka ri so gbe mo si popo
1: o popo re o
3: Bibeli ni eleke ke oni lo lagi ege won fodu wi ni ofin ni o ege won fodu wi ni ofin ni o won mo se to ba se un teni ke o se ri o ti dede ko gbe
1: ko je ri un teni kan ti o teni kan o ri order hello
4: kaka sa lo dara fun ri o
1: ami o ko yin ati bi te ti npe
4: e mi si se ya gbe lowo wa ni awon si ju omo nde fun ase lo gbe omo ti won tori olo ika oja won si fi sa gbali ni oluka mi ko jere ise owo e o wa sa awon obi kan lati akoda a ni bi dakuda o jesu oluwa wa ami igba lo wa lo soro
1: e seun te pe te da se eh ja tun de lomi lohun hello e ka san o ko yin ati bi te ti npe
3: oruko mi ni barogun ati seyin
1: iseyin oro
3: oh my god baba mi o
1: olagba
3: awon to gbe omo lomo yi lati olorun ti won ma tura ni
1: ase o
3: ko ma ju won le o ko ofi to ba mu won ni ko mu won to won ti pa awon omo ji na olorun aba ma gbogbo won olorun aba ta ti ri won ata to wa ba jo to wa ni gbogbo na ati ri won ni bo e ma se to bo pa loku lati se yin
1: asun asun eh eh oya ja fawon ara je lanfani
4: n gbe o ko se mu ato oluwa o ti ni oluwa contain a ri se abata ibadan a ri le to ti n ko ko ti la ti ta mi ti n gba ta won yan ti se ko won gbo re mi o le ba ti to ja de ko to di pe o wa ro pa ra ti ti won pa ti o se ku pa ha emi o la re emi o ti pe le ti to ba ti ja o ti ja ni yan o e ko le le le o le to ma ti gba mi ti jo ba ba ti ni ko ko ko nbe ko ma ko ja ge o ati ni atẹyin le ni wo pa wa o
1: ami o
4: ebi wa tanse la ri se apata baba pete
1: e seun o kẹyan ka si meji se ka bi fun lanfani okunrin kan obinrin kan hello
3: hello emo ko se e ko to e ka san
1: o ko ya ti bi te ti n soro
3: baba lefa
4: professor Babalola Akikaka kọlọrọ gbe ruko mi o
0: oda o ya dance e dance
4: lata lo sugbo lara le badan e da ku gugu awon ma gbe awon tin kidnap awon e den ja awon yan gbe
0: ah o ti ja ni o le bete ah professor ti nso lowo sa
1: card ni card to
0: hello hello ah
4: professor
0: ya
4: ti ke ti
0: le so jawa
4: oya professor e kweto
0: esun
4: okuni mo nje bi hmm ma ni wa ti zo ko eje yo ma ko be mama ni en yo ma ku na ma na wa sanu wa ni si mi o en ye yen na ti ni ala pa ka lo ko ko be se ni wo pa wa o
0: ami ami e shom te pe ja fe ne kan lanfani se ba on ka fi kas ka fi kadre nle hello
4: hello kweto
0: e se won ko ya ti bi to ti nsoro
4: elaja de bayo
0: ya
4: na re di
0: o ya ngbo yin
4: orente o si lo mo ti o se bi an se nse omo wa like omo omo aja gan ni season o niye to je a to nbele omo eyan
0: hmm
4: eme yo da o to wa ti o da ni o
0: hmm
4: olohun o mu gbogbo won ta o e ko se ala re dun lada yin gan ni
0: oda e seun e oroke lapa ati beun fun ti osan ti to ne ai eto kekere kana eto nla ma ni ko ma se
1: ko se to se
0: o fe kale mo royin ni Martini
1: what the what
0: ibi ati oro yin mo tun tin je gi 300 abi ke
1: 400
0: olagba olagba so fe zoom e ni so fe o fe zoom e
1: zoom ma re
0: o ma alagba o mo sa wo pe wo lo tun se ki lori lori bonu yi evangelist Martini
1: o se
0: e wo eyin alara wa eyin osan la letun pade awon ake egbe wa mi lori gudugbe royin alago 12 ngba ba di ago mejo ni ola sa ago 9 edo ki royin ba ba ti dire bayi ki la ri gbo eni yo gori atele in te ba ti tete si awon eto wa lati oni lati wakati titi di oru ti edo la di edopin ose e ma gbo wa ni aye pa na nle ise wa ngba ba wa da ago 6 role e pade mi lori eto odidere oro ore nti alagbo ta nba bo ha te tun gbo die lori iroyin loni e ri pe to bi ose meji ta ti siso loju e yo tun lagba po loni o tori pe o ko awon mo tin ji gbe gan a te bo ta loni e ja pade la ago 6 ni role lori ikaniye na ni o lori eto odidere se wa ri bi kola lo come the special one
1: adupe tori pe wa nbe fun wa Martini Salau omo baloko timi e se te gbo wa
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

0: bi pe ori e wa nbe gege bi olori to je
1: eyan nbe
0: ti olohun o si ni mu okuro nbe wa kan lo ba wa kan to ka si kan
1: bo se nuno mi le ti
0: wa kan sowo si mo
1: ojurun mo wa
0: ti gani se gani
1: lo ti npe eyin e no ba ko ni ni monday o ni ni monday o monday ilo bo monday ti nbo loju o
0: eh se mi se bi won na lo ma so pe
1: won
0: na lo ma so pe ka ma ran ileti gbogbo nkan to ba ti ye ki o ma ran ti to ba de ti tete ran ti to so nkan kan pa e
1: olodun lo si ko
0: ka wa de ma so nkan pa e
1: olodun ni ma da emi awo
0: ibi tori e na ni mo fi ran ileti pe to
1: be yan ku lo to pe o n gbajo merin
0: olodun ni je ke ku abe wo ni oro ni ku de
1: ibi ti ori ibi to sun si na le ti awon gbe list orisirisi wa ba be dadi wa dadi wa dadiwa
0: iwo to mejo ro to ma iwo to mejo ro titi iwo to mejo ro ti o je pe iwo igangan lo ma so pe ah
1: ki
0: lo
1: ti
0: iru igbawo lo sese nbere nkan lowo ni bo ti so fun e wi pe ti nkan ba ti tan le tabi ta ba ti nilo nkan tete je ki ma gbo se o ki so be se
1: ti sori ara nkan to ma fa to je pe
0: tori mi o mo to fe gangan
1: ka jade ju pe ka sun le ka pe a n sinmi ninu ile
0: ni ile o wa ni ile yin
1: amen
0: ona o wa ni na yin
1: amen
0: ile ya ma sa kuro le
1: sinmi o fe sun ike mo
0: mo pe mi iru yen ri o
1: ma yen nilo ati sinmi lasiko
0: eh to ba fe sinmi wa so fun wa pe to o fe sinmi o
1: eh
0: mo de ma se fa mo pe e ma pade e ma de gbogbo ona bi yara baba yin o e je ko sun o lo fe sun ni o
1: ba wa lara yin sin se e feel better eh okay, on ti da yen da be.
0: Eh te di so.
1: So fun yin ni pe gas itan. Ah, abike.
0: Egbon egbon ki gan ni ki wa se bayi.
1: Gas itan.
0: Iwo igan na lo wu lo ma soro pe ah tete so kankan fun e.
1: Ago meji ni si n lo lui. Ohun ni e mo pe pe kun je fe kun je yin pe.
0: Be ni o ti tan o.
1: E ko bo si o.
0: Be ni ke le tete. E ko po dandan eyin sa wa nbe e sowo si wa. Awo lo yanju e.
1: So si wa
0: ti be yin le ma so ka ma so gbogbo
1: ai ni ilera pipe ma yen gan e ma bowo gan ni
0: eyin le ma so to ba ti je powo e je ka ma ayaye
1: ba wi na
0: eyin na de we
1: so fun mi obirin na
0: ah
1: to ko e o so pe o sa fere bayi o ti o si gbagbo iru re o gbe da ngbe wa pe o sa fere tani ka wo koju si ngbe yin ba pe ko si ta lawa tun pe aboni to ban koko
0: olohun sa ni mu e ko nbe
1: ah
0: wa de ma ri se
1: olohun
0: ni agba ni owo olohun
1: sori
0: ori gbogbo wa gan pese fun ya bi to ba fe afi to ba fe paro loku
1: boya ko eto sa
0: to ba fe bori olohun mara loku eh boya wo na o tun ma mu nu wa dun ki eleda wa le ma tun
1: do salaye ona te le gba mu
0: ni o olohun ma je olohun ma je ara laye oran kankan olohun ma je ogbeni kile ja ma lo
1: abeke
0: iwo to je pe iwo to e mi olorun ninu mi
1: da mi ni
0: ori mi o le jayan
1: lawo gan ti ma mo se ti o mo dun yin nu
0: iwo to je pe a ti ni kankan meta bayi to so pe hmm aye yin na lati ewa emi ko hmm loni a mo ka wa soke loni se
1: mo fi fe ko
0: rara o
1: mo si ri pe mo bere eto lori e ki le bere ise
0: o ti da iwo to je pe alatojubo le yan ma nja lodo re ogbeni kile ani o
1: ajo laye wa ni
0: o ti da
1: awon mejeji lajo ni
0: amo amo ba mo olorun ba yo si baba gbe dada
1: salaye fun mi
0: iru alaye kilo tun fe
1: tori mo ti pade enikan to pe sori ke okan mo dun amo lebi re nu lasan
0: mo
1: tun to laye
0: eya
1: salaye fun mi
0: mo ba won ti kokora ira re na
1: ke bo ati tetile wo ra re
0: kon to ra mu o to ni won ko aja ti yo son
1: a je ko o to ni won so ni
0: pe kini
1: wa ta laye fun mi
0: o da
1: kini todo tin
0: e gbo emi ko si n to kan mi pe temi temi fe so leleyi iyawo ile to je pe o fe ko si nkan fun e to fi fe o le ni lokan pe ojo ola yo dara
1: yes
0: okay o ojo ola yen bo se wa n dara to ni wa sese wa fe wa ma ri re pe ah aso ti ena gbegbe
1: gbegbe kini fun je gbegbe
0: ah pe keke yan na dada ni
1: o straight
0: eh so pe na gbegbe to nan gbegbe tun yato si wa lokan o
1: eh
0: sugbon ngba ti iwo to sa se yo ti ye beyen sa
1: omo tan
0: wo kade wa ri pe o nan gbegbe ko si nkan to buru nu pe keyan ri re ko nan gbegbe sugbon lati wa ma ni enikan lara nipa pe ko kan ma soro kasa sori gbogbo e ko lowo eyin oja eyin oja igbiraga nu yin yen ko je ke ja eyin omo pe gbogbo nkan gan ko lowo be ni mo so fun e omobirin iwo fi lokan bale o ti ri pe ko le nikankan iwo na lo ni gaga bi iya ati baba re ojo won ti fa o fun bayi pe o da abe kere o ma mu lo iwo lo ni tanyanyan o ti gbagbo wi pe ipo baba ohun lo wa o ti gbagbo wi pe eni ti ohun rara fi emi ti o niwo ki wa se pe gbogbo e na lowo se mo rowo lowo e gan ni ni bele
1: pe nigba yen rara
0: ehn
1: sugbon ori ori future
0: Olorun lo lojo waju o. Ah, amaye future ti o fi gangan mo. Ah, Olorun ni o. Mo se mo pe mo ni fe sa.
1: Be ni sa.
0: Mo de mo pe o ki sole. Ehn. Mo de mo pe wa na ni fe mi. Nigbati o ti wa nri ehun amala to ti fi run obe to be yen ti pon lori. Ti awon ara ta ti won mo bi ta ti jo bere yen o. Ibi oniya. Jai ma sha jai mla. Iwo sha mo bi ta ati bere.
1: O gbe die mi nbe.
0: Ehe, won sha mo bi ta ati bere. So tawon yen ba ti won fun e lawon ayaji kan pe ah. Boda la ni eyin re te duro tan. Mo ba ti e tin fogo folo won pe eh won fo won yin fa ifa yen ledumare. Bo ba tin dupe lowo Olorun. Okan re o mo ba le pe mo dupe pe mo ti ko mbi tana. Sugbe ni te wa jo bere yen. Ki wa se pon lo kan ma senu si pe Iko ta wa leni ye o.
1: Inu won si pon dete bayi.
0: Ah, o ki oju e mama npon gidi mani. Mo ja rojo po loni ja. O ti to.
1: Ebo atetutu.
0: Nkan ebo atetutu to wa nbe na ni pe dati e mo.
1: Eh?
0: Awon kan tan ri pe ngba ta so ni ti dada. Ti won ko ayajibo e, awon mo bere yen. Awa ta jo mara wa tele tele. Koko da eni ye mo pe eni ti o to wa nbe ngba ti o sowo. Bi senji die die ba wa, yo ma wa nbe. Ko de ma fun ni akonle ti e ah so pe gbogbo gbogbo owo re ma owo ni kankan e ba fe ba mi soro bi ti yawo toko tabi bi mama eyan
1: lai lowo nu
0: be ni
1: si soro
0: tori pe na na ni si yi die na loku na ki fi dogba pelu mama everything mo se fun e
1: be ni ipo mama gan lo wa
0: eyi ta won ti e fun e to je pe ko koja bi odun bi meji si kini kan titi ni sisi bayi won gbenu si ni
1: ojojumo ni
0: so mi ki wa ni yato laarin emi ati mama e be yen o wa pon mi le pelu oro o ni mo wo mi loju awon mo ni wo mi loju ore ti o ba de si iyawo mi ko si ni mama leju mo mi mo
1: o si gbo
0: ma gbo ko ye be ni ko si ki si se pe boya o so pe ko si leta wa pada lo mo gburo re
1: wi pe nibo
0: nibi ega to ni run mu iyan na tun mo tun se ba kan o
1: mo do daju loju e
0: o e se eh se sugun ba mi gaga beyan yo fe mo pe ah abi won fe mo gbe mi labo
1: o se yo de le o
0: eh
1: da kun bo mi la siri o mo mo pe won ba yin ba do se ti nbo
0: to ba de ti wa true lo se to nbo wa de wa yanju mi ki se po ti lo
1: eh
0: eh yan na tun ma biyan nitori wo iwo ni mo bi toluwe ko jubo pe e dakun eh mo mi buzira e ran mi lowo
1: e jo mo nilo
0: to wa fun mi to wa sare ya mi ti mo so pe lagba Olorun ti ti ose to nbo iwo de lele o gogo ti mo pe o ti yo
1: mi se arin loko laya na itan
0: amo sugbon ti ma so fun pe le ti mo fun yin yo mo lo gba ni o gba mi gbo ko si ba nwowo mi pada
1: o re gba ni o
0: eh
1: bo wowo re pada
0: be ni gbogbo ru awon kan ma n biyan nu
1: o to gba nita
0: eh
1: owo re ni
0: ti mo lo sare gba so nkan mo sa wa mi fe so nkan kan tele
1: si ba ngbo
0: o ni si ba o ti so
1: so mo pe
0: o si so oluwe lenu de bi pe isanu to fun mi ki se kekere mo so pe bi se mo se nisin
1: sori nkan kan ni pe
0: okunrin kan wo mi titi titi loni o ni ah anti abeke o ni abajo te fi ri pempe
1: walai
0: ewo ewo walai ewo walai ti e
1: tori mi
0: o ni abajo te fi ri pempe
1: o ko mo mi ti ko tun ti busara ju bayi
0: o ni abajo
1: ti o mo ni kan
0: si walai
1: awon ti o mo ori re ro lojojumo
0: tori emi wa fe mo
1: ori mi o leran leti olo
0: mi wa fe mo ori mi ro ti o da mo mi o fe ke yan kan ko ti e ba mi
1: ibi to de
0: o mo sa die mo dake
1: so mo pe teyin ba so pe
0: o ni o
1: awon okunrin mo gbagbo ai dara wa lamu ta fi mo pe ah ko so pupo lowo mi ni
0: so
1: wa do mi ma pe ko si pupo
0: eh awa ma nso yin awa ma nso yin tori leyin ko si te wi hun awo wa ma to igbese ati be se lo be se nbo to je pe ninu e na le se se fara e so go ke ma ke gere lo an le obo ma sa a si fara ah ah e to wa di oro gangan lo ga lo de nu le yi
1: simi die ko funra re nisimi laarin kini ko wo bo se to
0: ni
1: wallahi to ba fale ya ko pon ba
0: ehun le fe fale ya ko
1: ti esin mi na fi mi lokan ba le ori ko kan ti e na
0: ti mo gbe olokan gbo na o gbe ti o gbe mo so pe ko se jo kankan le ni tele tele iwo lo je kejo to ba yi o
1: mi ko ti e rojo mo mi orogun ejo ba
0: ah ti ri o ti gbede
1: die
0: die
1: e ku ti dabe ke mo pe o na la lai gboran
0: o ti e su mi ga
1: o ki ye kaabo sori ki la ri gbo ni lagelu 96.7 okay to ga joke a fin to bade bayo akande alagbala okin ta kale si fele le nbadan nibi ta tin wi tin ye tu lori tele mu ibe na la kale si o tun ya o tun de pelu ogbon ima ti ori eyin ni ke kan mu rubu ogbon ke wa ba fi mu kon la kai ta tun gbede yi olorun eledumare tun ti kun wa keke gege bi ti mo se ni gbogbo aseko ta ba ti wa sori eto ba
0: ori
1: na o tun dun gbogbo tun
0: ka se ma
1: je ki won royin e fun yin o ala ni re ekun oko abeke Oluwa Shina alayo ogo ede ofo ma le so fa mun ki yo loruko lootu agba feto yi titi layo akinsola kabito
0: kabi
1: o lan ki pe ka sori eto yi
0: fola shade ajala loruko temi ti mo je mi labeke a nfi asiko yi ki gbogbo eyin te jo lojo bi loni o pe eku odun eku yedu oju yin a ma rodun olohun o sodun ayo fun yin okan yin o bale inu yin o si dun lagbara lowo lo eja ka koja lo soju oja ka wo nto wa nbe ka wa pada wa eto ta pe ni kilari gboye yo ma tesi waju amori yin pe ngbo wa

0: ke lari gbọ leto lori lagelu 96.7 fm e ma ba wa ka lo.
1: Abeke o ti gbọ bi gbogbo awon eyan se nba mi be lataro awon won le bi mi na o de sin mi lori mo le ti gba pasi se ni mo se
2: aduru yen na pe lati se
1: o le fi mi sile ni level yen
3: latamoloko ni o daye latamoloko
1: e se e ba mi be Abeke mi
3: ma se ja o fe bere kan lowo
1: yin okay
3: to ba ti egbede
1: ti e ni gan fine
3: se
1: e ni gbo bere yen wole pada ko le wole
2: yen ti lo
3: ati ya pa
1: ah ladin pa ma fera
3: eru oro yen mo
1: ko si yen be mo
2: eni ti mi o mo na fe ni ki n fe yi o
1: ko si yen be mo awon mo lebi mi ti gbianju pe o ni ki n fe tele o de ti lohun le fe mi laye laye so yen ti lo
3: abeke abeke e ma binu eh obe ti gbe won lowo
1: so ko tin pa jo
2: ibere ti mo bere ko ti se en to ti dan mi lo
1: ko ko si en mo ire omode lo se olosun wa de be
2: okay
1: e se mo
2: hello ti mi mo le fe je ki n fe yi o
4: abeke bibi
1: o abeke mi ni
4: yan abeke omo pupa
1: e se
4: omo pe abeke omo rogodo
1: e se e je
4: ko abeke gbe ti mo fe so gbo boyi da mo lolo ti moju foda
2: okay
4: abun kan bi ni ele
1: mi mo so be
4: o
1: so
4: oni ko se ni to wa laye ta o da laye ni waju olo to lo ba sa mi se ko se tele du me be wa so ibi kan fun e ta la ni o fi so fun e o ife lo ni o
2: ife ni yen sa
4: pare bale je so kankan fun e to se le odun meta seyin ele ye ti bi mo meji ko so fe mi yen ta fi se mare ti e fi bi merin mare ji won ti pe o nigba ba omo yen wa fe se wedding pe je wa so pe omo fe se wedding honestly 3 years ago ko ele do so fun e lati pile yi o beta
2: awon yen daju
4: mi se ri mi se ri oro ri la bi mo so fun e ke wa so wa pe le ti ko ma mi support ti baba ni se but ala ni ife lo ni o ro pe ba do ma ti so fun e ko do pe ti introduction o ni so fun se mo so o lo so wa ni o wa da ba to ti tu asiri are fun e o ti tu o wa re fun e o iwo na wa ye ko le gba o se ye ko da o ti tu o wa re fun e ko si kankan be mo
1: ese gan sa to
2: okay
1: abeke ma binu si mi je ki a tun iyan yen gan iyan ti da fun gun yen to a je pe se ri gbogbo igbeyawo gbogbo rin ajo ajosepo laye n to ba ye ka fi mo ara eni e je fi mo ra wa
2: e je ka jo so
1: o ma je ki asiri kan wa ti
2: ti enikeji o wa di ode loju gbogbo aye ti awon eyan wa ma awon eyan wa ma yin mu si yen bo se lo ba ke ori anti ode
1: amọ ba nkan to ti da je o
2: bodo ode koda
1: oda
2: koda o
1: kamo huwa abosi ni ba awon eyan se nso lopolopo e je ma dupe lowo ologun eni to mu wa wuko ede loni ta siri
2: ta
1: ki la ri bodo ni o tun tenu bodo na nu asise pelu dolapo to je lowo button wa samson oluwa to sin wa pelu achoma ezuzu adeniran ayomide adeniji abibat ati joseph esther won wa pelu wa lori eto oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nuruko temi nje ala ni ekun oko abeke titi ola lago kan ati lotunla te pade awon eyan wa ni flat 2
2: ma ko re segbe kan
1: ire atayo
2: la ko se pade fola shade ajala loruko temi ti mo nje o emi la beke ko nse chikito lagba lowo olorun ose to nbo lati jo pade ara wa lori eto ta pe ni kilari
1: go
5: jojo
1: se o lo bimo to wa n ta ye
2: ele ti o mo bo se se yi
6: Lagelu FM 96.7

0: adejoko
1: alabia
0: eyan rere la npe
1: eledumare ba wa se o
0: eni rere la npe
1: olafa
0: jagumale
1: aseje ose
0: osun mama je oso na o
1: gbon dagba
0: kikan ni tagbo oro ran ran
1: ile elede lo ngbe
0: toto
1: Isuse tonton, ibose tonton,
0: ijododo tonton,
1: agwawo ma tonton, oja tonton,
0: iru ati bo bala rabi ama
1: tonton, ose tonton,
0: atelewo funfun,
1: lafi pori ama, dake, dake, dake,
0: ose di ose,
1: osu mama di osu na o, ola, ola,
0: wala ko ata, ila, ila, ila, ase, salu, ala la bi regare,
1: salala,
0: salala,
1: lewa, salala,
0: Meje
1: Hallelujah,
0: Hallelujah,
1: Hallelujah,
0: Hallelujah,
1: Hallelujah,
0: Hallelujah, Hallelujah.
1: Oh,
0: ma seki emi o ma Jesu ki o gbe o osu kesan yato o.
1: Oh,
0: sana
1: sana. Okay, yo kan. Emi ni fe ran
0: ni. Oni o se mi ni.
1: Mi ni fe ran ni.
0: Haruko ni.
1: So mo pe eyin wu kan si waju mic.
0: Iro.
1: Mo ko nkan ti o da wona gba.
0: Ko nu egbe ni.
1: Eh.
0: Won wa fori e na le abi an fori e abi ya.
1: Haruko.
0: Iwo pawo po.
1: Te yan ba ma wu ko ba eyan dowo be nu ni. Mo ko e.
0: Se ni waju e.
1: Gba yin wa lori Facebook. O po nu ni e.
0: To rira. Oruko ti o mo pe yellow won gbo mo
1: le. I'm a neat man now. I mean like mo toto na. Look at me ma.
0: Iwo.
1: Ya.
0: Chamba for da we a chamba for fina.
1: Ni
0: mo bo yo mo.
1: Lojo
0: wo. Ona ti ka sori ni.
1: Se lori waya
0: rara lori block
1: ali si
0: je ni omo omo na ye lo ni do
1: ali o la la
0: bo ti ye so fun pata ni la re
1: o gba
0: du
1: eh se ye gidi wallahi yo awon yo de ma bo fun o pe agba ni agba bu ni e o ti mba ri nu ogba o so pe ti mba ri anybody do ogba last year ni lo to so pe baba mi o baba to ma pe baba ma photo leti
0: eh
1: baba mi baba da
0: o je dende ya dende ya o je Mama ti soro lana si le. Iwo ni oda
1: sana.
0: A ton dodo ejo. A de ma change o ko Sunday meta oru meji pere ojo marun. Oluwa seun. A pastor t'Olorun fe lo fun me mo ti si loruko won. Sana, mo se mi o. Sana.
1: Iye
0: kaye won lo ke yo kan leyin e ma je won so da bi run awa na lo
1: ko ba ale o ni la kaye o ti pe o ti kan ye
0: ani ana wo leyin e pe o ya wa iye to fe
1: pe
0: o le yi sabi ku ngba mi o
1: iye iye
0: wallahi onda
1: o ti bo lowe wala
0: onda mi se
1: re ba je bo o lara
0: iwo
1: so ti lo gun to sin
0: ebi eto ko da mora lo o le to wa o me don le ilu
1: ati se bo mo bra to amo ya fe ba mu omi ko wa
0: ko ya be ke so ro nari omi
1: o mi ko wa ko fi lo bu
0: omi gbe ni o fi lo
1: ala o le bo be tori ebi ni pada han le mo
0: bete nebo enu o ma ti bo fi to buruju na ma e ti lo wa e to buruju o lo wa like iwo so ta ro dale
1: ja ma se to lo eh ndara po ba wa play o po o po ko fi mi number
0: yo lori re
1: Jalo, jalo. Opa, opa, opa.

0: alayo na ti yo bi alato won na ti man pa
1: nje kolo gaju
0: ekule o
1: nje rere
0: nje mogun ni nje ki ka bo sori akotun eto so bumo

0: Yes, mo tin ri yin be. Eyin da wa lori itakun ba ndore Facebook la gelu mo nbo. Awon ton fun wa lebun mo nbo. *347 Egbo bi e ti ta o. *347 *100*2#. Eyan send e ma bi yin pe melo le fe ta. ₦500 le yo kan. Oye send e, se ti send e. Ki lo gbe wa leyin re. O ja yin si pe bawo le se fe sanwo. E mu bank transfer. Won ko yen. Oye tun send e. Erin to gbe wa account number to gbe wa yen. Eyin le ni. O de ti so iye te mu eyan ba mu meta 15 lo ma gbe sibe. Iye yen le lo san sori account yen ni papapa. E je fun iseju bi mewa ki kokko yi ₦25,000. Ki won ayi 50,000 meji. O ya yin te bu mo inso nbe. Mo nba o eyin te fun wa lebun lori eto. Hello.
1: Hello, e ka san.
0: E mo ka san mo mi. Yes, ma.
1: Abileko Adepoju lati Olodo ni.
0: Abileko Adepoju lati Olodo. Customer dada. O ya mama. Se fe kimi ni abe fe mu beere, abe fe gbo won enu mi.
1: Kini na, ti beere te le na do.
0: O ya mo.
1: Ketala.
0: Ibeere ele ketala. Ibeere ketala te mu yi, ah. O je ibeere to da. Tori ibeere foye gbe ni. Se ngbo.
1: Ngbo mo wa nbe.
0: Ibeere yen so pe mo lu omo mi ni alupa kosunkun. Mo fowo kan die on kigbe. Won ni kini?
1: Ilu.
0: Ki le pe?
1: Ilu.
0: Mo lu omo mi ni alupa kosunkun. Mo fowo kan die on kigbe ilu ni. E ti gba han, e ti gba han. E pa to fun ra yin.
1: Pa,
0: enu le fi pa. Oye mu bere keji, e mu bere keji.
1: Ikeje de logun, an ba ye nkin.
0: Ibere keji din logun. Enkin ni yen, e ko ah. Mama ki le tani nsin.
1: Mo la nke ko ni.
0: E ko la nko o.
1: Owo ba ta tin gba yi ati mo ta ti de ni be.
0: Beni. Beni, e gba ibere. Keji di logun te mu yi. Won ni kini osan? Kini orun?
1: Osan ni ojo mesan, 9 days. Orun ni ojo marun, 5 days.
0: Huh? Mami?
1: No,
0: I'm not doing it. Mo se le so. To le ye yin o da mo nbo mo ti ri pe ami re papo ede re de papo
1: ore mi osan
0: orun
1: na re mi
0: oruko yato fun ojo kesan atojo karun kini won tun pe ni osan ati orun
1: kini to wa nbi ilu ye o ma npe ni osan.
0: Ki tun ni?
1: Orun keji yen o.
0: Kini to wa nbi ilu? Ki lo wa nbi ilu?
1: Kini ti a ma n fa tere tere wa ti won.
0: Ki lo ko re?
1: Osan ni mi o mo ju ba nlo. A gbiyanju na ni baba mi.
0: Ah. E je akeko nbe. Mama. E ma beto bo.
1: E
0: ma beto bo. Kini in bo vi nbere pe kini to wa nbi ilu yen. O lo kokan ta ma npe.
1: Nbi ti a ma fi ilu lu gangan.
0: Iro o kini ah kini osan.
1: Be an e ti ilu bayi lo ma wa tere te ba ti ma
0: fi. E se bo lokan. Ke se bi ilu nikan la ti le ri lokan mi tan npe.
1: Ah, nikan na ni. ọjọ́ ma bẹ́ tó bọ̀.
0: Ẹ ṣe mọ̀ mi ẹja ẹ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ láǹkọ́.

0: ndo wa nbe re won ni se wa pelu mi mama
1: mo wa pelu yin
0: eh egbo won ni kini oruko eni ti o be ori elemo so
1: to be ori elemo
0: so mm.
1: Ogunlola
0: eh mo oruko e dada bi Ogunlola bo ba wa je baun o ni bi won ti pe
1: ti won se npe
0: eh a pe tan ni be ba fe daruko mi gan nisin nti dam te ba ni to ba da yin loju e ba fe da ko mi kayode ade osun new vision on ma be lo ko mi ngba mi teyan ba ni new vision ani se new vision ki lo ko le gangan
1: o fe so Ogunlola Ogunlola Ogundiran arakunrin Ogunlola Ogundiran
0: mama
1: ta
0: se gi se bayi Imbole fi so on si saaju re.
1: Kilawi.
0: Imbole fi so on si.
1: Mo ni so un Ogunlola.
0: Eh fi so un kun.
1: Ah so un Ogunlola.
0: Eh eh fi kun na ni bo fi so pe apetan leyan pe. Ah bi no eko la nko. Ah eko la nko. E ri pe ikan ta bo le ti gba bayi. Abobe mi mo ran yin lowo e mu bere keta
1: e fun mi ni ibere keta la
0: ibere keta la iketa la ti lo
1: e fun mi ni ibere kerin di logun
0: 16 ibere kerin di logun e gbo dada o ibere kerin di logun won ni nibo ni ilu Rashidi Yekini nibo si ni ilu Odunlade Adekola
1: la shibi yen ipinle Kwara ni
0: nbo wa ni ilu e
1: Odunlade Ogun State ipinle Ogun ni
0: e mo lu won
1: iyan bo mo ipinle won ni
0: ipinle ko won bere ilu ni o saaju ko to wa kan pinle inu Oyo State ni Ibadan wa ni Barapa wa Loki Ogun wa e se mo mi ja fe lomi la e ti try igbiyanju na gbogbo e igbiyanju ni 0912300 8675 0912300 8675 cash here mo be sare yi meji bayi 50,000 kan 25,000 kan in wa da en so nbe bayi ta lo ma je o ta lo lowo yi

0: mama kan ta pe sawon ogbe o ti lo niyan eja wo te yi ba lo pari pelu 8826 8826 25,000 le ndo nje lo nje wo gbe nti won. Hello.
1: Hello.
0: Hello, ma kuro le mo npe yin lati laje lu FM.
1: Ah, okay.
0: Yes, ma se ta ka se ni.
1: Beni sir.
0: E ta ka se.
1: Beni.
0: Melo le ta igba o le tin ta se jeri?
1: Ah, mo ti jeri o.
0: E ti jeri?
1: Beni.
0: No ni customer. Gi. Oro yin ti ye mi. Ya igba te je ilo le je.
1: Ah. Mo je anje 50 250 anje 200 anje 50 anje 75 gbogbo asan
0: ah asan je mo ra won ba ba nka jije yin e ti je te ma runun
1: ah asan je ju be lo
0: e ti je ju be lo
1: nbe na
0: customer da da ni to to o ki le so
1: won ate bi atara wa ni atawon ta fa si no ni ogo aje bi lori won
0: e je bi gbogbo na nje.
1: Ben.
0: All right, you. I thought you get 25,000 naira me buy you.
1: Oh, I see.
0: Emi ko le ki, e do pe relent ni. E ti mama se ma npe yin abi?
1: Beni, beni.
0: Won tun ma pe yin, o ton. O ton. E je n lo sori 50,000 naira buy. Je n lo sori 50,000 naira. Ori ofe wa fun o lati ma lo be buy. 50 meji ni nbe nle star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash e ba ti send e agbe n ba si ipele mi abiyin pe melo le fe ta 500 ale yo kan e mu meta e mu marun e mu mewa te ba ti mu te send e awon tun bi pe bo le se fe sanwo leyin gba to ba bi pe bo le se sanwo yen ehn o ti senu e wa ko account number tan gbe wa yen le account number tan gbe wa yen gangan o le lo sanwo si won de ti san ye te san won tun di so si oke e pe iye bayi ni o pe mu mewa 5000 no e ba lo te wo be eh leyin re ke ma belon ke ma reti ko ni e je nwo o 50,000 ni o mo lo yi 50,000 ni o lo yi o ah number yen bere pelu 0806 o pari pelu 6739 hello.
2: Hello sir.
0: Hello, I'm a kuro le sir.
2: Sir.
0: Yes sir, baba she ta ka se ni.
2: Beni sir.
0: Ah, she jeri.
2: Mi o jeri o.
0: Igba o le tin ta?
2: Ah, mo tin ta lati bi January.
0: Odun yin.
2: Beni.
0: E de jeri.
2: Mi o jeri.
0: E de stop.
2: Mi o score sir.
0: Baba ki loruko yin adugbo obole tin pe mi
2: ah adegbayo lode oluwafe mi famu e loruko mi
0: mo layan lati so fun pe ti je 50,000 naira buy
2: wow
0: at last baba customer care ma pe yin
2: all right
0: se gbo o ma pe yin eh so nbe buy eh cash here o tun ku 50,000 kan o oku 50,000 naira kan eje fun yin bi iseju bi meta si marun o dun ta papapa ni star 347 eje ntun pe be ti tanu egbe phone yin en so nbe phone te ba fi send code yen ni wo fi kin pada number yen lo ma show lodo ti wa ko digba te ba to mu phone do don POS e kan fi phone send code star 347 star 1004 star 2 hash eti send there o ti gbe wa pe melo le fe ta 500 le yo kan multiply re pelu ye te ba fe ta o ba se po to ni o se tete lo si oya e ti send e o ti gbe wa pe bi won ti sanwo re se USSB level low be lo USSD dede be de lo bank transfer dede bank transfer le mu oya tun send e account number to gbe wa yen ati ye te san to gbe soke re oya lo san a screenshot a copy abi e ko jade gan e wo mo nbo so bu mo nte si waju e je n gba pe yi hello sir
3: baba re ko emi lati seyin
0: oya baba ibere ikerin dilogun mo nbe nle e je yanju re ka fi yun ka di eto nle e mo se wa fe mu tiyin ni
3: be ni ni mu temi
0: oya e mu bere
3: bere koke dilogun
0: iko kan din ni ogun
3: be ni
0: ibere ko kan din logun so pe e gbo dada won ni eti yeri ni ere awon ara oyo kini ti ilorin
3: kile gbe
0: eti yeri ni ere awon ara oyo kini ere ti awon ara ilorin
3: ere awon ara ilorin
0: hello
3: won gbo yi mo
0: so down na ni ele n gbo mi e de soro mo baba te ti ja e je n da won bere yi eyin da wa lori takun ti banidore Facebook e mo binu e je n kin eje n sare ilu yin logo enu nbe tori pe bi ba so ba se ko tin ti ba la fe la tori pe wa nbe pelu wa la wa na fi n gbadun yin la fi jo n gbadun ara wa alaja idayatu ramon honkiwa kunle ismail engineer kunle ismail honkiwa ayo mi di onimoto lati ilu lan late honkiwa na ni o ori Facebook la gelu fm niyen ku 50,000 naira ti mo fe yi eje ni so nbe o ku seju bele nja 50,000 naira ni mu en so nbe ki n to yi o awon ibere yen eje n fi down re si taba e eti yeri ni ere awon ara oyo dada ku ada ni ti lorin dada ku ada nibo ni ilu rashid ekini nibo ni ilu odunlade adekola otun ekiti ni odunlade adekola isogun state yo aje ti gbo Ira ni Kwara State ni ti Rashid Yekini. Ko je bo ti je? Ewo. Eje. Ki mamura ti mo lo. Je mamura ti mo lo. Cash here. Mo ke yo kan. 50,000 naira re. 50,000 naira ta lo je o number yen pari pelu 6272 lo gbe yen

0: alebe gese ye ba wa so ni yoruba bawo ni e se bara yin bawo le se bere ise yi ki no gbe yin de die asike bawo le se man sise
1: e ma bala ye o
0: se olopa se gbo si oro
1: e ma bori kan ni facebook
2: emi ma nkiri agbo kakiri kakiri nigbati shop mi jona ni ya 2020 shop mi o jona o senti mo pe shop mi jona ni onara ni ya 2024 January 25 ni mo wa ri pe ko si enikan mo wa kiri agbo lo si ogere a wa npe woman kan ni Oluwa Kemi Clinic won ma ra agbo lowo mi pe awon fe mo fa awon oloyun a se ayeyin nurse tun ma nlo agbo fo loyun ni won wa pe mi pe en ti mo fi nji ya kiri agbo ninu ojo ninu erun pe se mo le mo ba awon ji omo gbe awon mo fun mi ni owo so en ti mo kokko ba awon gbe ni 2022 won fun mi ni 80,000 won fun mi ni 80,000 awon won ti gba omo yen pada bayi
0: awon omo yen pada
2: awon olopa won fun mi ni 80,000
0: omo yen ton gba
2: imo yo omo dun e won sa fun mi ni tin ba ti wa ba won ji omo gbe igba mi 120 igba mi 80,000 no fun mi
0: eh ngba ti leyin 80,000 wa bere si ni dagba si eyi te ji pe keyin elo le elo no fun elo le gba lori yen
2: ni ti te gungun
0: ni se gungun
2: eh
0: elo ni owo ton fun yin
2: won fun mi ni 900
0: 900 e ba wa so
2: 900,000
3: o wa so gba ti yawo yin bimo ki lan lo sele
1: e ma gbo leyi o e ma gbo o
4: omo yen ti pada
0: e ma lo pada
4: o lo omo yen ti ku
1: awon tojo mo mo gbere o
3: na to wa lo mo ti ku
4: o lo omo ti ku mo de ni ah omo da o lo wa ninu poly bag eh kini omo olowa anu poliba mo ma kon gbe le mi ta jo lo ore yawo mi ni oni ki yen wa wo oni kemi na wa wo oni ni mi o di because emo mo yin ti mo tin na la to mo yen lo satinata o de di ojo keji o de ni ki islander osana yen osana yen moto e na to do ade bus stop mo de wo keke mo wa yawo mi sunkun ba se lo nu keke mo wa pe ah oyin lo n do abi ba won ko mo lo yawo mi wa nbe oyin lo n do abi ba pelu omo e mo ani pe ko ma wo ri polo ma se mi fun wa o ke a ma lo ni pe gbogbo nkan o yo olohun ju wa lo a le lo le leyin ojo yen lawon olopa pe wa ni ati kidnapping pe on trace omo kan lo sile osana pe on bo omo tuntun pe on ni ase olobi osana ni ase oyan ti sa lo but awon trace conversation ori phone osana bo wa ri pe mi ni babo omo
1: se n gbo o
4: kikeyan ti mu lana ni ibafu
1: iyawo ti e bimo so hospital won wa gboku omo fun ojo mo ti e gbe
2: okunrin meji
1: awon nurse ton jo collab ton jo ise re o
2: ibeji e omo omo tuntun ni muta
0: elo le ta awon ibeji yen
2: o fun mi ni 300,000
0: se fun awon mejeji
2: ben
0: ta lo ra lowo yin
2: Oluwa Kemi Clinic ni ogere
1: se n gbo clinic lo gere
2: ohun na n ta ni o ni baby industry o ma n ta se ko eh Olorun fun mi lebu oyun ni tokunrin ba ti ni ti mi ma loyun mi de
0: ki ri se
1: ẹyin tẹ n wà lórí ìkànnì facebook ẹ bá ń ṣe àìtọ yìí ẹnì kọọkan ẹ ṣe ààrẹ 50-50 kó lè kárí ilé wọnyí ni ó kọ àwọn ọmọ tí ó jí gbé ẹyìn 17 àkọ́kọ́ ifákúnlé ifágbéǹro ọmọ ọdún mẹ́ta musibau ọlásùpọ̀ ọkùnrin ọmọ ọdún 5 Sulaiman Osama ọkùnrin ọmọ ọdún 7 Muraina Fidaus obìnrin ọmọ ọdún 3 Aminat Yusuf obìnrin ọmọ ọdún 3 Taiwo Olamilekan ọkùnrin ọmọ ọdún 3 kini padà wá má lọ jìnnà o ìkókó tí wọn ò mú kọ rẹ̀ ọmọ ọjọ́ 9 obìnrin ọmọ ọjọ́ 9 Rafiat Waheed Babalola obìnrin ọmọ ọdún 2 Kowiat Alade obìnrin ọmọ ọdún 5 Rejoice Divine obìnrin ọmọ ọdún 3 Alaji Divine bíkélé ọkùnrin nìyún ọmọ ọdún 5 ẹni Ọlọ́run dá ọkùnrin ọmọ ọdún 3 Victoria obìnrin ọmọ ọdún 3 Isoma Prince mo rò pé àwọn tó lọ rèé jí gbé nípínlẹ̀ ti Delta nu ọmọ ọdún 3 Rọkíbá ọmọ ọdún 4 Bólúwa ti fẹ́ Ọdẹ́dẹ̀yí ọmọ ọdún 3 àti Ire Olúwa Elizabeth Ọlápàdé ọmọ ọdún 7 yóò làwọn tí wọ́n jí gbé àwọn tí wọ́n jọ mú ọ papọ̀ lẹ́wọ̀n lórí ìkànnì facebook àwọn ọmọ lẹ̀ tún ń wò yìí o awọn ọmọ ti won recover lọwọ ẹ lẹ n wòye now awọn ọmọ ti won ku lakata rẹ boya oun fun ẹ lo si ku pa won ni o boya nkan kan ni o to si ta ẹran ara won fun awọn ti n se o ti ye yin akọkọ adejoke popo ola adekanbi janet christopher joy rosemary jesse muritala fasasi yakubu asis ismaila alabede ki olohun ko jowo ko ti awon omo wonye safefe re kabi siri olohun baba e kuro le
5: e ku ataro e ku se ilu
1: se ebi nu pa tun gbe yin dile kan si
5: omo loro yoro re olohun loko se teyan ba lodi ibe ke oba
1: o se se ni arabirin yi pera e ka ti e kokko mu ko ni pe boya osun abi nkankan osun wa labe se se abi
5: ben
1: ara se ko tun wa duro ni se se nikan o dare yato pe osun to woju lohun ati jejo ipe ti mo gba lori phone mi bi gba ti phone fe lana ni won ni e ba so fun yin e ma so pe kini kan awon se se won wo wo mo kini kan kan kan emi a se ma so pe bo se wa nu awon paito lo wa nu awon imamu a si le koku na po wa lara awon sese na osun to woju ori nti alagbo ati menu balaya ajejo eja wa soro generally bayi gege bi onisese gege bi olosun asiri ti e lotu o elomi na nbe to je omo olosun boya labe eyin tabi tejo mse gbe nkan kan to ni cockroach inu kombodo e la han mi ti bata dun lodun fe kini gangan lo sunge dani
5: e se ti aba nsoro osun osun je ikan pataki ninu awon orisa ti olodumare ran wa sile aye lati wa taye se nigbati osun ode okan leru gba ni won o nikan lo si je obirin ninu won nitori na ataye se losun tori pe fun opolopo igba ti won awon okan le rugbarun mo le n fi sise won ori aseyori won wa pada lo bolodumare wi pe olodumare ise to ran wa ta ba ti se loni ta ni ka tesi waju lola e ta ti se dada loni yo to ti ri ba kan na olodumare wa be pe obirin tin be laarin yin da mo ni a eni ke oku wa o be ni se ai se bobe ni be tin da na olobin nikan lo pe wa kan lo si fiti e se a fi mo je tosun iye won aban pe ni mo obirin lo bi wa obirin lo wa iwa dagba iye wa ban pe ni mo a fi mo je tosun iye won aban pe ni mo nigba ti won fi tosun nikan se o ni awon okan le rugbarun mo le tan je ako iyan tori ase yori ise ti olodumare fun won lo won tori se nitori na lati bere pepe aye lati gba iwase ini osun ti ja re mo ati alase yori ise ti eyan ba se ti o yori alase yori ni olupari ayanmo ni amukadara se ni so leyin ti osun dasi ini nti olodumare da lokan to fi ran awon okan le rugbarun mo le wa sile aye ilo to wa si muse gege bi ibeun sugbon nisin ti o ti wa di aye olaju tosun ti waye to ti lo aye to si ti pada di odo to ti bo meja lo nigba ti o ti dodo aremo en to yagan ti o romo bi eni ti o sise ti o ra kojo gbogbo en to loyun ti nbu ti an de monu ati bebe pa be ti nbabiku tabe en to yun baje mo lara o ni osun yan layo lati ma fi si omo ara aye lore
1: eyi ti wa njo mo gbe sosun ogbe ni
5: ki so losun mo si tun fese mule fun gbogbo eni tin gbeto ipe ore nte alagbo ni ki so losun mo si ti so kakira awon ile ise redo nlanla na nbi ti lakinlui lati fese mule ipe ki so losun se ma pe oruko to wu ni la je leyin odi ore nte ti o nja lagbo to mo se bi osun yi o mura ni mo le fi igba teyan ba kan sere ori itage te je en tin sere ori itage pe tin ba wo aso bayi loni ki n ri bi lagbaja tin ba se bayi lola nitori na ori nte ki so losun alagbo ni boya ki wa sa alagbo eyun ni ku so wa awon alagbo sugbon o kan lo imura lasan ohun ni nile ise radio kan ti mo lo mo je ki won ri video kan nibi to ti mura gege bi alaja to sese ti saudi de
1: ati lo lori eto ke n to wa njejo a lo nje dogun
5: so nitori na mimu ti won mo nigba ta sire ore nte tu imura re lakoko yen ini oje imora ti osun so ka pe won mu ni akoko to mura bi bi ilana muslimi won se won pe lafa boya won to mu lakoko to mura bi kristeni se won pe ni kristeni nitori na gbogbo ilana ati ise ati soro ati huwa ati gbogbo ona ti ori nte gbe igbesi aye re gba ta si re fitu ko papo rara mo agbekale ilana ti an ba ba wa fi lele lori orisa ti nje osun ati ti omo niyan ti an pe ni humanity nitori na ojo odaju eyi to sun ki je oje apamo osun re mo ni gbogbo nkan won ni o contradict ara mo ti o papo mara won lati fi so wi pe ori nte o je olosun en ti o bi mo ni iwadi osun ti o do lomo sugbe en to ti bi mo ni ore te so di agan ati alai lomo nitori na o kan fi mura jo ti osun ni
1: en clarify pe ke sara yin
5: pa pa ki sara wa ki sara ni gbogbo ona ah ki se won ni eyin gbogbo yen ni ma ba en to sun to sun fun sepo ti se re gan imura re ise huwa re egu bi se nsoro ni iwaju oga olopa ti agbo tan laipe yi egu bi se nsoro so abiamo olomo ni yo osun e mo se yeye osun gbogbo nkan ti osun se olowo lowo osun lowo osun ni agbara osun si je nkan tutu omi tutu ni tenu eja bo oro tutu ni tenu osun bo gbogbo to ba ti tutu ti osun ni gbogbo to tutu ini to lomo gbogbo to ba ti gbona ini ti nkan to buru nitori na ore nte ki se olosun ki sara wa ki so megbe wa awon to si ndari osun ni onara local government won so fun mi pe ara won ni emi fun ra mi si se opolopo iwadi personally lati wo eni tin je ore nte so mi ba gege bi ara wa
1: eyan lara wa te ngbo wa nle niro leye e ma wo pe njejo mo so moro pe eni ti arabin to wa sekeje to je adari egbe olosun ni ijoba ebilion ara tori elomi o wo pe ah won ti dogbon si won fe je ku ma yen wa ni won fe wa puro fu wa ni ki le po sele ti iya o fi wa loni
5: eh o ni mo fi je iya lode olosun lomi tutu fun ara local government abe mi lo wa sugbon odun re o ti dajo odun e tipe tipe so ojo nu ilero lo wa ta n pe ni imo yoruba ti o fi ya awon o wa nlero ti ojo odun wa ba ti ku ojo meje a wo lero a jade ni jo odun leyin ta ba so odun ta lo odun ta de a tun si a tun kije ti si ojo meje mi so ilero lo wa ojo Friday in lo wo lero
1: e ba ti wa so pe won pada wa ni jejo e se to won fi wa fix ilero si time ta ni won pada wa
5: won ti fix e tele I see dajoro kaiye ni to losun to ni ti ilana sese ojo ti en ba ti da pe fe se nkan won gbodo se nitori na o da o ti dajo odun re o ti dajoro re ko to di po oro ore nte o wa
1: oda en te gbo wa nle bi yun won se jenu ke se pe boya mo ba won dogbon si pe ki ya ma wa nkan kan ori be won pe mi losan pe iya o ni lanfani ati wa fun nkan bayi fun nkan bayi mo wa ni kan fara won wa kan wa so fa won te jara le iyun be baba e se tan para wa e se ti isesin isese nbe lati fe gbo wi pe boya won gun ori kini gan won ti e sori eran o alaye mi ye yin
5: ninu se se ko le tin gbo e ta horo ni eyin ti je nkan to ti di toro fankale ni ile aye laye sin eke lo daye ta sa dapo mu igba ti aye ti di ba mi aye ti di ba mi.

0: alene gbogbo bi te tin gbo wa ikani la gelu yin na re 96.7 oke gajoke ile funfun balao la fikale si ni felele ni lu ibadan awa lalara agbayida alagbala oke lagelo ni nbe loke tente tawon yoku nbe nsale ton wa nwo loke te ba ngbo won le won bati eje ma ki gbogbo wa pe ya ku se lata ro se urera bi tumo ki wa kaabo sori akotun eto ojutaye eyin ofun toni la koko na je ni toro aforiji lowo eyin lolufe eto yi kin tun dupe lowo yin aforiji wipe a lo fun bi ose bi meta kan pe mi si wawa na mi si yin ati pada bayi lakotun kin se tun ma dupe lowo yin wipe e seun ah ipepo eyin ololufe wa Mr. Adeyeye ah gbohun yin lele ise ese toni Radio Apostle Artist Yisela Gelu ah cheko se to lale yin ni we are not taking this for granted. Amalori ife ati ajosepo tin be laarin wa ko wa ni baje lai lai ese ten gbo wa loruko lo to eto yi ni mo nki yin kaabo oga wa Kenneth Ogunje ti lorko ga mi gbe nga o yato layuola asis adimola nbe nbi amiju ero fun sata wa yinu olumu yiwa adeyeye loruko ti temi ti gbogbo yin mo si rinu apostle apostle yin lori afefe lo nki yin kaabo sori akoto eto ojutaye fun tale yi destiny na nbe nbi kawon ara ile
1: babatunde abib destiny mr destiny lo nki yin pe e kale e kaabo akojo meji akojo meta sori eto yin eto wa ojutaye nbi ta tin mojo aje koni so ateni to fe ra ateni to fe ta ibi la tin pade e se ten gbo wa
0: se ri la leyi e akoko po daada

0: gbogbo eyin te ti ni n te fe ta te ti pile te ti call list jo a fun yin laaye lati pe sori itulale yi lati so a fa yi le daada bo ba se mo na ni o mo oko yawo si lo di 0912370865 number te pe sinu eyin te ni ile te fe ta eyin te ni ile te fe ta eyin te ni moto te fe ta se wa ri eyin te ba n wa n te fe ra to je pe e n wa ile ile tabi moto te eyin fe ra eyin duro ti radio yin baun ke mo gbo ke mo ko number le tabi ke mo nko nkan tawon eyan ba so le leyin eto leyin o pe wa hello eyin te ba ti wa pe lori eto bayi na nte ba ti so pe fe ta eyin na e tun ba wa send WhatsApp si number wa ta mo npe keto to pari ki se le ite npe ti e npe si lowo lowo bayi o Destiny pe number mejeje ti le ya ti ti le okere ka wa kan lo gba mi eto
1: awon ero ibani soro te fi ba wa soro fun ta sale yi ni Nigeria nbi 091 2370 8675 fun ti Nigeria nbi to ba je pe lati le okere ni +234 81 42 49 1006 le kan si ti Nigeria nbi 091 2370 8675 lati le okere +234 81 42 49 1006 e se
0: number mejeje te pe sinu ti le ya ti ti le okere Hello,
2: Ekale.
0: Ekale, sir. Kile feta.
2: Ile ni, sir.
0: Elu ile wo ni, size wo ni, ibolowa.
2: Full plot ni, wa ni, ayin, oto, obye ni, si ofi o ni, inu.
0: Plot ile kan.
2: Beni.
0: Layegun olomi abi, ayegun...
2: Beni, ayegun olomi.
0: Ayegun olomi. Ni bogangan ni mbe, layegun olomi, ni bogangan ni le yuwa.
2: O wa ni Alapa Zone 1.
0: Alapa Zone 1.
2: Alapa kekere Zone 1.
0: Alapa kekere Zone 1.
2: Beni.
0: Bawo lo se sumo titi si? Iyun titi ti moto n gba ni o.
2: Moto le wole ko ju bi 5 minutes lo ni express ti am ya ni de circulator. Ta ma biya ta jira koja ayegun die soke. Ta ma ya ni owo si wole ni Alapa Zone 1. Eni mo ati lati fun ojo ran para ni.
0: Eni moto dori ile yen.
2: Be ni moto dori.
0: Yes, kila awon document. Kila awon document to wa fun.
2: Document to wa lori e pe o ni see of o.
0: See of o.
2: E do de ni agreement ati pe awon mo ni ile.

0: tara lọwọ
1: elo le fe ta jale jale
0: 3 million la fe ta
1: 3 million naira
0: then
1: o da sir yes sir gẹgẹ mo so le kan gbogbo yin te ba ni nte fe ta be se npe suri eto yi etun duro kajo seto kajo pari eto tori number wa ta mo nfi sita keto to pari number yen ni send whatsapp details nte ba fe ta send esi hello
2: hello e ka le sa
1: e ka le baba ki le fe ta sa
2: ku se o yes, ona wa o
1: ami
2: oruko mi ni Gabriel Oluwafemi.
1: Eh hey, baba ni lo oruko yin nte fe ta less loss street.
2: Mo fe ta vibrated machine. Block industry vibrated machine mo fe ta.
1: Ile ati moto la nta ba di pa lori eto yi.
2: Tabi she say tabi your block o
1: hello, sir.
2: Block ke tele.
1: Yes sir.
2: So but you think eh mo.
1: Hello se ngbo mi sir. Se ngbo mi sir
2: engine mo ngbo yin
1: ehe ile ati moto landi pelu lori eto yi sir
2: eh
1: beni sir

0: bakana ile kan e teni feta to je 5 units of room and palace self contain room and palace self contain to wa je marun ni awon ti ko ile yin de roofing level in beni oke oloro yin ni agbegbe opelu yeru lo mi adiyo ile tan so yin ni awon gbe konga si awon ti gbe sokewe bakana ni ori plot ile kan to won 60 by 100 la won ko le tan so yin si 9.5 million na feta lesson ibo lo do ti ye
1: e 3 bedroom flat kan re ti won ti kotan ti won ti pari o wa ni amulodu junction ni oni adio ni apata ni lebadan bi gbogbo iwe e o peperepere won ni 30 million naira pere ni pe egbe titi de lo wa
0: bakana ile kan ni to je 3 bedroom flat ton ti ikotan ile yi na roofing level na kode nbe ninu ti oluwa ni estate lagbegbe ajawele eyin unu suka ni ile badan ta wa yi ile yi ori 1.5 plot of land na kosi si ni awon ni document to je deed of assignment ati registered survey plan value ile tan so yi ani 13 million naira ni sugbon tori pa won ni lo owo ni yajo yajo ni be ba mu 10 million wa awon o gba
1: ile to din die ni eka merin o wa fun tita ni ori ile yi won ni won ti won ko warehouse sibe to tobi die won ile yi won de fe ta gbogbo yin atile o wa ni agbegbe esa lona pagun iwo road ni badan bi oni ta ba ti de iwo road yen lona pagun oni ile wa oni bile se tobi toyi en to ba fe ra o le fi ko hostel school event center manufacturing industry ati estate oni 250 million naira pere
0: no feta eyin eyan wa gbogbo nta ati kayi ati yi tawon eyan ti pe tan lawon ni to feta eyin te ba nife si kan tabo mi nnu e ati gbogbo eyin te ti pe na te ti so nta e feta number ti mo fe pe yi ohun ni ke send the WhatsApp message si e so details nta e feta tabi details nta e ni te fera 0702 38 39 51 0702 42 38 39 51 Koni juba ilo lori ito juta yifuntale eshe ten bo wa loruko lo otu ito iyo gawa kene tugu inje loruko gwe ngawi ato ola yuola loruko asins adimola akpa di lojo mejo atawa ateyi olumu yuwa adiye iloruko atite mitu bubwa yima siliru la postu jalo le destiny
1: Baba Tunde Habib Destiny Mr. Destiny lo so pe o daro kafire pade lojo mejo
2: Lagilu FM 96.7
3: Lagilu FM 96.7 Lagilu Baba Abadan Ibadan to gbonile to gbalejo ilu akikanju ilu awon jagun jagun ara Abadan lo lomi agbada gbudu ogun pa lomi awa Abadan togun ba fe pa Abadan kude ti agbe won iku adeti nile omo layipo iku adeti nile awa aro adeti nile eyin ti kuta aro adeti lori ko wa gbogbo wa o
4: ibadan nile oluya le ama jagbin yo ama fikara nfarimu ibadan ajo rosun ilu lagelu baba badan ama gbayin ama gbayin ama gbagbe te deyin ese tapo tapo ada edaro gunbani
3: o seun oro labi o seun lai lagelu fm 96.7 iroyin to poju owo orin taye nfe eto to gbamuse tonti orin to ba igba mole ko de igba ti akoko ba to fenu sogi ka to mo pe ye nbe loko eyin na fi fi li e lagilu fm 96.7 ni badan lawa ta ti se bebe

0: Kari Mandei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Pioba.
1: Akoni by Washe ni Lagelu FM 96.7 pelu Ogunduba. Ogunduba logun akawo magaji atokun eto akoni by Washe Olodun Mario Maseun lori ebo kabeti kanka to yonda fun Ogunduba logun akawo isopolo to yanranti atede asoko to kipan pa bi obe apan leti gbogbo olugbo Ogunduba logun akawo atokun eto akoni by Washe atokun ti ki roju lati se wadi ohun ise mbaye gbogbo ton topa oro kon du asa ati se dori gbogbo awon akoni to ti lo mamade oba batan yo ba Aroba babatan yetu ede lenu Ogunduba logun akan olori eto akoni igba washe ni gbogbo ojo segun Tuesday lago mesan leti ti lago mewa le pere ni lagelu oke gajoke nibi te ti ma gbo tuntun ara eto lori awon akoni to tebi sasaro ibo ni ati se wa e ma gbo tan lenu awon to tun tan so bi oba magaji bale atan to ba tun soju won yo ka koni osere onisowo onisi owo to ti lo eto akoni igba washe gbagbon kan si ipade dale Tuesday pelu Ogunduba logun akan o anga dari gede
2: Akan o ti de o Ogunduba ti de o Akan o ti de o Ogunduba ti de o Eni ba ti sun ke tete ji won o Eso fa lara o Ogunduba ti de o Eso fa jero pe mo ti dode o akan o ti de o eni e wi tun ti de o akan o ti de o akoni omo ti de o eni ba ti sun ke tete ji won o to ni le ta lejo

0: jide ko se
1: to je atun de lale yi o moriba kin to wole moriba kin to kankun ogudugba loogun akan o moriba kin to gbode agidima laja awo won lo efe awo ni gbawo ngbo bawo ba gbawo ngbo awo ate awo aya eto ba nse lale yi n o le dase o adase ni won ni homa ibakan ogbodo homa mojuba folohun oba mo se ba fe eyan aje pe ni o ko olootu eto yi eto ti gbogbo aye njoko ode eto akoni ti gba wa se ele ise redi elero ami o njinjin ile ise redi o ti lagilu ikani mere den ni ogorun to ndo to le meje oke to gajo ke ta wa kale sile funfun balawu o pona felele ti nbe ni ilu Ibadan Ademola Asisi ni ohun ni amoju ero Temi Tayo omo Oyeladun ohun lo lootu eto oju oni ti o Olorun ma je mi na fun akankan je ko awon agba lo awon agba bo won lo si bayi ni jebe a ne fa kankan je ko atode ba ti de o eto yin eto wa akoni ti gba wa se ni loko awon ta jo ntuko eto yi japo omi ade o lo wa a ton ririn ajo kan laipe yi won to ti ranse si a o nipinle ogun ba won o ma reti wa o to awako o olohun oba ni Ismail Akere ona ni ajo wa yara agbon safefe mo ki baba mi Peter Agbola ni lo fidite Oluwa mi lelesu abi yesi ma yan nga pe elesu ni Olorun wa ah ebe Olorun wa si ko si bi toju Olorun oba mi o to oba mi oke eni an pe ni oba mi toju e to le to toko ori koro ko ndu omo nti nbe ninu ole omo nti nbe ninu omi nti wo gbe pa mo koro to lero pe nikan ori so Olorun oba mi o wa ri ni amo kun se ka to Olorun ba ye ori ohun baba ye o ba ri o torun wo e ma je ase bi e ma je ase ka o ko si nta se ta ni kiri nta ba se ajo le nda gbogbo wa te nwo omo yin o konu ajo hun yo si ko ti opo ni keke ajo nko ni oko wallahi yoko e ja wo opolopo ti sele si omo mi loni nta won obi re se ni o lomo wa nka jo o e ja se suru ka se pelepele ma se ikanda ma se ikansua ta ni opo mo la keji lekun jaye ti o ni pada wa sunkun igba ti o sunkun si lede kan ma ogudugba loogun akan lo ko ti mi araye e ma je nwa ninu nira inira oda eyin na e wi be e ti wi e to le mu adura ngba ti o si mu kori be ma fo mo la keji sinu nira mi tori gba mo bomi enigba mo gbesan o e ku kale

to ori eto yin eto wa eto akoni ti ba wa se o na ni lo lowo lowo ile ise radio elero ami o jeje ile ise radio ti lagelu ikani merin din ni 80 to ndo to le meje oke to gaju oke ta wa kale sile funfun bala o kuna fele le ni nbe ndo bana asiso ademola asisi ademola to adupa fun olorun oba ba se ma se lososese na latun se lale yi mo se kabiyesi fun olubadan ti le ibadan baba mi is imperial majesty oba senator dr rashidi adewolu akanmu ladoja arusawa e ba se kabiyesi o kabiyesi o to mo kiyin pupo ju kabiyesi olubadan ti le ibadan inu osu yi ni o pin odun kan ti kabiyesi ti won gori apere ori apere baba won adi ope lori o ba to ope lese iru kere yo po yo wa di yan wan laafin je gbere leke yo po lorun to bo ki kabiyesi lori oro le ibadan ni tori eni to ba so wipe owo oteru iwon ba nti o fi tana n lo mu ni o oro le nbadan o ti koja be bi oro baba mi are ti gbogbo magaji le ibadan mo fe ya oro won lo won ni omi ibadan yo toro won ni o le toro tori ilu ti ba n dagba soke si kaluku ni ofe mu ti e opolopo le baba ni e lo si bomi ile nbe nbe ti ore ni ti o ti ere nu so pe ke lo ke le fi ohun se nbe ne pinle oyo ika to wo ile nbe bomi te ba lo ile lo salalu ko se nti o so pe mo fe ra sugbon badan lo ni o ta ba ni puro tara wa je koda gan ko je ko ni o ti e ti fe ri bi ti won o ti pin ati ta won ra won elomi won tata ta won sa ta won ta sare baba won nitori nkan mi ko tori owo yin ni ma ki kabiyesi oju oni tiyin o igbimo te gbe kale loja ba won sise takun takun o won sise takun takun o ti n ba joko nigba mi ti mo ba wo are magaji ti le ibadan magaji asimi yo ade ponju ari ori se mo pe nkan o le ma lo lai ma ni baba yi o ni ku baba yi o ni run yo dagba yo dogbo sa tun le riru baba yi ma ti o jo lo to ta la le fi si iru ipo ti baba yi wa to je wi pe won o ni ti so di nkan mi elomi o po nti di mi lonia ke soru enu ngba ba wa ba pe to dada na e ba ni yanju e ba wa yanju are e ba wa yanju ti e ba ba wa yanju enu 100 acres half of yin 20 acres nbe pe ko se nti ogbo sugbon e ma gbiyanju ke so be fun baba yi o won da ejo kan baba mo bi won se ba yan soro tori on tin o si tutu wa ani e fe oda elo gan le fe ta tori eni oto le nti won ti ta fun oto la ti ri pe eyin le ni nkan yin oda elo won fun yin oda won fun yin ni awon gba 3 million baba ni won fun yin 2 million eni wa mu 1.5 wa kolomu wa 1 million o wa fi 500,000 na se si baba pe eyin na e fi sagbeji ara baba wa pe emi e gbaru e o iru en to fun mi hun o ku se papo me n to fe fa won eni hun o ti ni tumo na nu eyin na e gba be o se mo pe balu to ti fu o le juwo si tolorun da pada ruin ti baba nu to ba se lu mi to ba ko bo foju kan wa
500,000 se yo gba bi oni gba yo owo ti de yo gba po emi a mo so wi pe e je ka wa keko latara baba yi opo awa mo gaji ti o ye ka da soro le anda si tori nta si je nbe opo mo ba le ti o ye ko da soro le to ye pe di yuru nto ye ko hun o gbe kale ne bi afin ti e to ne bi kala si pe oni boya oro ko ati yawo ni opolu elomi gbe ti bo yawo oko mi o fun lowo nje ko sanwo suku mi ni opolu elomi gbe ni oloye mi tori pe tejo ba ti de waju oloye mi bo oni o se ri nkan sapo ti e ilo na mo ndu aki yen baba asi ki awon igbimo yin oloye asime yu ari ori ati yi o akowe won magaji odeku baba ti igba ti eyan sa nlogun so yin fun yan pe iwo na ti si ri wi awon la kowe igbimo yen e se ku se magaji ajaye amadu ati yin o magaji adegoke ni labiran ati yin to fi dori magaji onlu gbogbo yin la ki o to fi dori iyalode aroro o joko lati aro titi di bi ago 5 si 6 aro le lai gba bribe ibadan o gbe yin o awon kan nu awon gaji abi nu ba le won mu ni lota tori pa so uto e ja lo soju oja demola sugbon me ma wi pe en ti o ba gbo ti o si gba ti o ba gba leke lorun re se boju ri o wa le oju oni ti awon oni gba leke lorun yin o ke yo ma je bale ko ma je mo gaji o san ju ko je tan ki won gba leke lorun re lo e ku kale e je

0: So ori eto ye eto wa eto akoni igba wa se o na ni nlo lowo lowo ile ise radio eleru ami onjeje ile ise radio ti magilu ta ba soro nipa awon akoni igba wa se e ma ja puro nile ibadan loni o akoni igba wa se won po o nile ibadan ni kanko ni gbogbo ipinle oyo ni gbogbo le yoruba koda gbogbo bi ti ba nje lu loni awon akoni kan ni won te o akoni lo telu ibadan awon akoni eyo kan si ko ti o ba sa won kan ko le sa won kan tore nikan o le da ogunja gbogbo opolopo bi ta n gbo loni ademola awon akoni ni o ni won sise o nle mi o fi lodi si ni badan loni o ti a ba je magaji ti magaji po baba kaluku na lo gbiyanju tori baba baba nla won oni n to gbe won de lu ibadan baba mi Alhaji Sadu Akilapa baale Akilapa ni ti le toko baba n gbo Akilapa Akilapa jagun jagun ni won o o si ni bi a ti se wa baba n ile oderin lo oderin lo nbadan jagun jagun ni won oni bi a ti se wa ka beere lo mi akere akere akere kuro lati lu beti lati se wa ngo fi asiku yi so oro wa awa ta ba jagba agbale boya tori ibumi won yi se pade lagole ti won de bi pe won o le ma so fun awon kekeke be yi se ri ni be yi se ri ni be yi se ri ni e si ri pe opolopo otan ta n pa loni itan atenudenu ni o koda awon mi ti n ro itan demola awon mi ti n ro itan itan ta ba pa loni atenudenu ni wa ni ti o ba sitan ko ni si aroba aroba n baba atan aroba to je baba atan awon eyan ti wa n yi ipo tori ijekuje ti won je won wa awon itan mi bi awon ti a wa si oku odo wa won si won itan akoko lo to le fun won lakoko ngba won ma wi ti won ma patan won a lo si bi gbogbo akoko to gbogbo le ti akoko to patapata won wa lo be won wa ni baba won en lo ba won to eni otebedo ah se eyan ma labule koma ni oko titi koma abule le wa koma loko sa nile ibadan ko won o ni awon tin gbe abule hun won o ni bi ti won tin dako awon kan wa gbera lati akoko won wa n lo si awon abule kokan won si ri signboard won de bi ese lenu abule pe gbogbo oko tin be nbe to je ti ba be ni kokan awon la won ni bo ni a se ade be layan baba wa Ogunmola ni awon debe bo loro tan Ogunmola bo lo se lo sona kele ni ni akunku bo lo se dakunku eyin to je pe won to le fe yin na ni nbo la fe lo lale yi nbo ni won pe ni ofada ta lo te ofada ofada fajuro e si ofada ti ipinle Ogun o ofada ti n be ni joba abile akinle ni mo ki kabiyesi o alakinle ti ilu akinle oba James Odeniran awon oba daadaa ni ti won se daadaa oju oni ti ibo lofada wa ni joba abile akinle ni a menu balale ko si ni pari o si se koje pe lose ti n bo ni o pari to la to n lo soju oja bayi Ademola Azizi ẹja loju oja Alhaji Kabiru ọmọ ti ja laruru oju oku ni ti won e gbo ile ise radio mi o lagelu ni Africa Coast
1: eni a to tin wo won ton wo wa bayi won ton gbo wa bayi o won gbo wa bayi oju oni tin bakan na ni Alhaji Sadu Akilapa baale Akilapa ese e ja lo si oju oja ta ba toju oja de logudugba logun akan wo mo pada abo e ku kale

0: baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to onu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o si so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si ton se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta won yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo pon bele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 08033881008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje o raye koja sawon bi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomin ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yen ba wa nse gbon ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan wonwe o ni se pelu igba ti isan o ba ti raye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wobe a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da gege bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigbati san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masumasun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago meji la ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 0701821111 alafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debe ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 0701821111 aisan koni ka oroko bi awo gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo
1: la la la la gelu efe jagaba gogo retio ma run won so
2: Lagilu FM 96.7.
3: Eyara le wa mo kiyin ni bikibi te ba wa lale ya dupe lowo Eledumare Oba Ajiki pe awa lawa ati dupe pe eyin la ba ati ti bra se nde iya Chikito ati iya Togo ati ti de lale yi a de dupe pe awa lawa eyin la ba mo fa fo koko idupe lowo gbogbo yin te npe te ni ogun ya Togo o se gbidibidi lara yin o pe e dupe lowo won Oluwa seun iya Togo to ti wa ninu kulu wa lale iya Togo e je ki awon eyan mo eni to wa ninu bi le
4: mo kin bi te tin gba mi dede asiko yi pe a ni fi aisan lo gba o aisan ni fi ara wa se bugbe o
3: amen be ti ki won
4: ka lo wa oruko mi ni mama Togo odun ni mimi ki se aimo fun oloko e ma n gboro mi dada lori oto Sikito ni every Wednesday at Tunde Leni
3: iya Togo opolopo awon okunrin lo pe lori oro toko tokere oko ti o sa wole oko ti o sise igba kan awo kan a de dupe lowo Olorun pe awon to moko won logan oko won ti pada si won lowo o da ki le gbo wa fun wa lale
4: e se olotu leni bayi ni se akoko so nipa arun kan ti won pe ni sangun sangun tabi romatisin tabi awoka opolopo arun ta nso ma ndamu awon baba wa aba mama wa awon agbalagba lo ma nse lati bi 50 years lo lo ma ndamu opolopo awon eyan
3: ni arthritis
4: romatisin arthritis bawo lo se ma nse yen ni mo fe salaye fun yin fun e te ba wa le te ba ngbo mi nisin iwo to ba po ni aisan ta npe ni romatisin wa ri pe oruko ese mejeji ama ru e wa ma complex pe oruko yen ru e o le rin lati bi kan si bi kan to ma rin lati opo na kan si kan wa ma joko tori pe egugu ese yen ru e telemiti e ma be lati eyin bayi
3: lati ba
4: telemiti ma bere elomi o le gbe ese yen mo rarara ti ki se pe last dent ti ki se pe ni aisan kan ta pe ni ro pa loro lapa ro lese sugbon ko le gbe ese yen mo tabi elomi wa to ni arthritis a ri pe isan ese yen ma nfa ohun a ma complain san ese yen o ma nfa ohun ni gbogbo gba eyin te ba rin pe ni awon isan yi tori pe arun so pe tumi sita kin fi esile bo mo ra kin pa isan so te ba pe ni awon isan yi e kan si wa ni ile ise wa mo ni ile ise office mama Togo wa ni academy olomi ti e ba ti de academy olomi be ba nbo lati iwo road te ba de academy olomi e bole e ma so de express o ego bridge kekere e so kale pada ni o ki e wa pe ero bani soro mama Togo 080 3588 1030 ke mo se se alaye lo opolopo elomi tun wa tan pe aisan kan ni aisan ito atoju o laarin ale si aro elomi le to ni 7 times five times omi te mugun ni duro sara yin iru eni be ma complain pe o nru o ngbe ti ro kan bayi ba tin sele o so mo pe to atoju to n to yi o ohun lo fa bo se nru bo se ngbe ki se pe o ti lo ku aisan ko gbogun sugbon gba to ye pe omi to mu ko duro sare elomi de ni o ti ni aisan kan ta n pe ni aisan ito sugar elomi de ni o ti ni aisan kan ta n pe ni prostate enlargement elomi ni prostate cancer to je pe to ba fe to ba ito yo ni jade to ba fe to ito yo ni jade a try ito yo ni jade opolopo agba ta tin polowo yi na apo awon opolopo awon yen ti won believe won ti wa won si tin dupe won ti ditu sile eyin te ba pe ni awon aisan ye kan sile se mo Togo pelu ogo Olorun e de dupe fun Olorun ba de ile to tutele ni eyin okunrin te le se dede se kan sun lo
3: 1 minute no do
4: ti okunrin ba kole fun obinrin ti okunrin ba ra so fun obinrin to ba ra moto fun obinrin ti o ba se eto e dede obinrin oni like
3: to ba fun nipo kipo ki to se pataki
4: okunrin oni like iru eni be o nitori pe e so pe awon obinrin ma so pe ajoko teru wa pataki eru ta ajoko ti na niyan ti o ba ti si eru yen be mo ko soro
3: okay
4: to ba pe o le se dede ati dada o le se eto e fun yawo eni le kan si mama Togo mo ti ni ewe ati gote ma lo te de ma dupe fun
3: olorun oba o da mama Togo se ri oro pe won to atogbe yi ki le ro po nfa
4: e se olotu se ri nkan to ma nfa ito yi o po akoko na aisan kan ma npe ni atosi iyen ni o ma je ke yan to sere laarin 5 minutes atun lo to mi ti oloyibo npe ni infection o le fa imu gan iseto yi na to yan ori toto yi gan infection le fa staphylococcus le fa awon arun ta le ko latara te ma n ko latara ibalopo okunrin atobinrin o ma n fa ke yan ma ri toto dede mo elomideya
3: syphilis
4: staphylococcus infection ben bacteria infection lori sirisi ben o le fa ki ibi tito tin jade ki to yen ma okunrin de ni prostate enlargement yen ma nse okunrin kan lo ma nse to ba tin sele a di pe kuro eni be ma ma ri toto dede tabi okunrin to ti e wa je pe yala boya yawo e ku ni o be akan sele ni o o wa ni anfani laarin bi odun marun odun mefa lati meet obirin mo pe o tin collector si prostate o
3: so o se pataki okunrin ma dogo
4: o se pataki
3: so that nkan to jo mo pe ah o prostate de o kini ko kini ko
4: ni le sele si okunrin be
3: ni le sele si
4: so olorun ran wa lowo nkan to le fa niyan olotu
3: o da awon to ba wa ni kini ton to le mewa yi to ba ti kan si mama togo en so pe olorun a gbogbo
4: be ni olotu
3: awon na ale ri
4: be ni
3: o da e je ka wa wo eleyi te kokko so ngba te wole nipa yi ti ti egun mama son won egun mama ro won to ma wa lati ibadi eyin lo si sale je ko nse je kuje lo nfa kini abi je di
4: be ni olotu se ri elomi like nkan to dun gidi gan te ba de si like nkan to dun iwo lori minerals lo mu iwo lori pa lo je iwo lori awon kan to dun elomi like e gan to ba de tin mu nkan to dun pupo ju o di pe kiro eni be ni aisan kan ta npe ni jedi elomi de ni ko ti e mu nkan to dun sugbon ni kaluku ni aisan ti olorun ko mo latoju orun to ma baja elomi o mu to dun be to ni aisan jedi ti enu die gan ti yo ko je pe o ti to ba ti lo toilet bayi a ma fowo ti sinu ni
3: uru awon ni eya togo se ona bayo wa lodo yin
4: ona bayo wa
3: mo ran tini si pe o ni enikan eyan kan si meji to ti so pe ta won ba se ga bayi kini to wa ni enu ibi ta won tin yagbe akojade sita ta won ba wa se ton awon ese wa fowo ti wo iwosan wa fun uru awon ni be yen lodo yin
4: olotu iwosan wa fun se ri ewe ati go ta won baba wa nlo yi ti won lo lati jo si wa bakan na olote yin le mu mi ran ti ise kan ti baba mi ti fun mi ti pepe ipe ti e ba ni enu odi to yo seri o ga o opolopo yen ti so ogun nu ni ogun wa
3: ogun
4: ta ba jo ise itan awon ko ni ke ko lo busi iga te ba su e busi iga fun ojo meta abi elemi de se o le suga le meta lojumo try ko busi nu guy fun e meta leyin e wa bere si ma fi foko mu kini ya wole Ben mo so fun yin olotu
3: ya togo
4: a wole
3: won ko bu kini e won
4: ise baba mi
3: ni won da busi won tun se ga won da si
4: won busi won flush e
3: won busi won flush e
4: leyin to ba ti meta
3: to ba ti pojo meta yen to nko
4: won
3: ma bu kini e sinu eko
4: won
3: ma mu eko yen
4: nko
3: ta nso yi to jade a wole pada
4: be ni
3: e ri pe ati so nkan nu laye yi gbogbo awon nkan bayi ta awon baba wa gbe le eyin iya wa lowo kọlọrun je ko kan awa na
4: ami
3: oda iya togo mo ti e gbo pe kini yen to ma nyo yen o ma nje ki kini omo okunrin saida ko suki abi ko ma le gbe ri dada abi kokunrin e ma se ko to gun ori obirin o ba da to wo ele
4: be ni olotu
3: ona wo lo le
4: seri awon aisan opolopo aisan mi ma n fa isoki fun okunrin ke bi awon oro ta ti so si waju pe awon aisan ta le ko latara balopo to ba ti pe lara eyan ti o tete ri nkan to ma fi flush e danu o ma n fa kikini ma suki tabi jerije na o le fa ko ma sunki to ba de tin sunki e ti mo pe kini o ba ti kere ju obi ni o ni like e
3: ah ko le kon le gan
4: so a ni awon kan te ma lo fun yen na ito sunki yen a jade pada tori pe ko si nkan ti ologun afi ti eda o ba mo ogun e loku ogun iku nikan ni o si
3: ogun ko si
4: be ni ko so ogun iku gbogbo apata
3: aju lolorun ni
4: gbogbo nkan ti olorun da o da to je pe o da ko pe ko dogba elomi alowo elomi abimo elomi akole elomi oni ni kankan sugba iku yi opin dogba
3: atolowo ati talaka
4: o la fini eje ka se daada
3: ka ma jade si ti
4: ko won le ma so ti wa na ni daada
3: so apart from pe o ko nsuki opolopo awon okunrin lo npe mi anti sikito oko mi kere kini ma se iyawo mi o gbadun e girlfriend mi complain kini kan awon to ko won ba kere ati awon to je pe to ba de ode eyan kan soso ni oko won le dide to ba dodo elomi oko a ma sere kidi ni
4: e se olotu awon ti oko won kere elomi ba se bi niyan oko e kere laton sugbon kan to mu wa to je pe ta ba bi omo to won ba kere ju ani awon ago ta le ma lo fomo yen to mo fun ma sanra ko si kan to ba ri lati lo fun kini na fi sanra
3: ah
4: be ni ani awon ago to ma ni e ma fi kan ori o ta ba ntomo tomo ba ke ta ba se bi mo baby wa ni eya e ma lu awon agbo ifun to ma to 2 months omo ya ati put on weight gan so ani awon kan te ma lo fun kini
3: no le se o le je koko na put on weight
4: be ni o
3: koko na to bi
4: be ni
3: that means ireti nbe ati pe ona nbe fun awon okunrin to ye pe oko won kere
4: be ni
3: ti won ba kan si odo mama togo
4: be ni oloto
3: so ru nkan yen te ba lo fun won oko won a se kini
4: a dupe fun lo
3: e to ku e de nsuki nkan
4: ikan na ni atotunki to suki to wole ko le jade yi to kere ko na le sanra si ni to ba ti to size ti won fe won ni lokini yen mo because ton ba tun lokini ya tun ma to bi si to ba ti tun to bi ju problem ni fo benin
3: eh ko ti sele inu mo mo pe gbogbo awon okunrin to ko won kere lale yi o inu won adun gan won a de se kini won ma ko si mama togo e je ka pe number yin ka to tun to tun bere awon ibere kankan si
4: e se olotu ero ba ni soro mi ni 080 35 88 1030
3: lekosi
4: 080 080 35 88 88 1010 30
3: ya togo awon to wa ni ilu oyinbo nko sa anfani wa fun won lori gbogbo nkan te nse fawon to wa ni nigeria mbi
4: be ni oloto awon to ba pe wa ma ba won send ogun won e to ba fe pe mi lati ilu oyinbo
3: okay ma ba won send you
4: be ni be ni
3: to ba ti so bo se nse won e ma wa we bill ogun won fun abi e ma ship e fun won
4: mi wa ma we bill e
3: e ma we bill e okay to ba fe pe yin nko
4: te ba fe pe mi lati ilu oyinbo +234
3: okay
4: 80
3: +234 80 80 0 35 35 88 88 1010 1030 okay number tem afi get iya togo niye eyin yo wa ti gbogbo nkan ti iya togo nso won ni ko si arun ti o ni ogun ninu aye ta wa ninu eyi afi ti eyan o ba mo to ku e ba kere oku e kere ni yoju si mama togo iwo to fe koko e to langbalangba yoju si mama togo wa ri pe oku a se kini atobi a de to wa de raye lati te kole fobirin yen gbogbon iwo to ku e ba nsuki se kini yoju si mama togo iwo to ba de ni eyi ta awon ibo npe ni arthritis abi rheumatism egungun mama san e gbogbo ara mama ru e yoju si mama togo iwo to ba tu wa se kini awon to nwa omo npe mi iya togo pe se le eto fun awon ta won woju oluwa fun mo ni
4: a ni eto fun awon to woju oluwa a ma so pe yala awo obirin to ti mari lojo to ti pe to to nsun kun airigbejo to ba kan si awon arun kan lo le fa idaduro to lohun o ki se ka awon aisan kan do ma fa idaduro ta ba toju yin lagbara lo e si finu so yin e fe yin gbomopon opopolopo okunrin mi na do e wa to je pe agan lo nfunra e idi ni pe nigbati nkan omo nkan to ma ndo to ma produce omo
3: lataro
4: okunrin ato si obirin ele o ti dabi omi tabi ki eyin yen ko ma pe ture le ba sele iru okunrin be ko le pregnancy obirin
3: okay
4: ko te ba n pe eyin okunrin te ba n pe ni irun kan bayi boyo ni watery sperm low sperm count e kan si ilese mama togo pelu ogun olohun e dupe fọlọ a de ma n tọjọ ọkọ ati iyawo ni ilese wa to da ma bere bee lọwọ ọkọ abe lọwọ iyawo ka le meni ti o ni pọta ma tọju ti everything fi ma wa okay
3: oda oda iya togo to ba wa sọdọ n se le ṣayẹwo fun wọn
4: bẹẹni a n ṣayẹwo
3: oda ẹ tí wàá pe nọmba ilé ẹkọ sí ká tó dìde nílẹ torí àrọjọ mùsùlùkùn.
4: 080 080 35 35 88 88 1010 1030
3: lẹ́ẹ̀kan sí 080 080 35 35 88 1010 1030
4: ayi faisan lule aye wa
3: ami e se te n gbo wa ni papapa e le ma pe nọmba mama togo lati gba gbogbo awon amoran ati lati lo ri won fun itoju ara yin olohun oba mi a wa pelu wa alaafia ara wa ko ni gbọn danu ni ara wa alaafia a to peye la ma fi ma lu ojo e se o da
5: la la la la gelu FM jagaba gbogbo retio

ni nkan sa fe gbe o labala koko sa fe gbe yewo lo fa rara ko gun rara

soro ni pa ojo bi anfani awon to ba se ndarapo mo wa olopo awon eyan lo wa laye ta wa to je pe kin celebrate ojo bi won in to fa atori in ton la koja Dawo gogale yin celebrate ojo bi yin se bojo bi se ri laye igba kan se be lo se ri laye se e ti gbe bori fun ojo bi yin

0: baba won la to ni mama olowo to wa baba baja to ni baba o seto to de sun ba mama ja to ni mama
1: be ba ti te code ohun te ti te sori phone yin yo ki ka bo si lage lupe ele ta pelu edegbeta naira be ba ti mu wa lowo kan yo gbe ussd wa yo gbe bank transfer wa e mu bank transfer be ba ti mu yo generate account number kan fun yin ele ti o send si yin gege bi message ti message on ba ti wole account number yen 40 minutes ni o lo eyi nikan lele lo be ba ti fi le fowo si laarin 40 minutes yen be ba ti fowo si lo tumo si pe si ta be ba ti fi le fowo si o tumo si npe ti itanu ni laarin 40 minutes yen si lele o ti expire ni e to tun star 347 star 1004 star 2 hash e to tu te be ba tu ti fi le tutu te yo tu generate account number mi fun yin be ba ti le fowo si iye owo te ba fe ta boyo meji ni boyo meta ni boyo merin ni te ba ti fi le ta lowo kan bayi a send message si yin pe e ti ta cash e tabi loju opo website www.cashe.ng

0: Hello.
1: Ẹ kale o baba mi ki loruko yin bo le tin pe
2: omo ekun latayegun
1: omo ekun ba down bere mi
2: alagbe mo te so ni omo nde mi
1: omo le
2: baje mo di ore
1: re
2: eh baje mo di
1: ore re omo ekun e seun mi ni wa yin ti o e se ku gbeju eyo e gba o e gba e je mu latapa apa keji yen. Hello.
3: Hello, Makoto.
1: Yes, sir. Eka le, sir. Ki loruko yin bo le tin ba wa soro, sir.
3: Loruko temi ni gan ni Olorun da Latabekuta.
1: Olorun da Latabekuta. Eka bo, sir. Se ti gbo ibere yen daada. Ki la n pe ni
3: alage. Ibere yen. Alagemo ni oga. O ma gba so iyo yen.
1: Ejo e ba mi fi owo mejeji yin, e ba n fi patewo fun ara yin. Pa pa pa. E seun gan ni o, e gba daada ni. E mo pe o ma so pe abati alagemo ba da o ni orisa oke alagemo kodun ko ma gba sowo la kakakiri la abi color to ba ti ri ni bitu kibi yo gba sara nti e ni e se oga la npe be mi o ni wa yin ti e ku igbeyanju a je pe ma tun te si waju lori awon ibere ti mo ko wa lale ina awon ibere ti mo ko awon ibere to ro bi eko ni gege bi mo si so ile ni elekeji ti ma pe sita nisin kini yoruba npe ni ekun eleji ekun eleji ara won ti o gba yin na o ekun eleji kini yoruba npe be e pe mi sori ero bani soro 0912370 8675 to ba je pe ile okiri ni won ti fe pe +234814249106. Hello.
4: Hello.
1: Yes, sir.
4: Kọbule dile so mi na tun ni latawe
1: e ka bo pada le ko si
4: ekun eleji
1: eyo
4: o mo wa ni ara bi igi odan
1: to
4: mo nkan sile bi kokoro bayi ni won o mo nkan omi sile
1: kokoro
4: to ilekun eleji
1: kokoro ni won
4: bebe
1: o wa mo nkan omi sile
4: o mo wa lara bi igi odan o mo nkan omi sile to mo a sigbo bayi lara gi.
1: E seun gan ni o gbianju daada ni e gbianju daada ni sugbon mo nilo eni to le ba mi salaye e daada ju be lo kokoro te fi si yen lo fe je ko dabi pe oto ni nkan te so leti mi mo nilo eni ti o ba mi salaye oro yen daada ekun eleji kini yoruba npe be 0912370 8675 eni ko ti wa nbe je agbo e ka le o.
3: Hello.
1: Yes, sir.
3: E ka le, sir.
1: Yes, sir.
3: Okoto.
1: Yes, sir.
3: Oruko temi ni Solomon ji
1: lati bo, sir.
3: Kale lati iwo
1: ilu iwo e ka bo si lagelu fm.
3: Yes, sir.
1: Kini yoruba npe ni ekun eleji?
3: Ekun eleji o je omi to ba n ka lara igi
1: lasiko
3: ti o ti lo
1: e wo tan ba n ta egbo mi mo fe sadura fun yin tan ba n ta ekun ni 25 naira e ni ba won rowo ra o
3: ami
1: e gba daada omi to ma sun jade lara gi
3: awa ma nlo daada
1: inlo je mo e ma wesi gba daada ni e seun gan ni o.
3: Yes, sir.
1: Yes, sir. E se o.

0: kaabo si abala toro moran lori eto yin eto wa loyin ladun eto ni wi fun re won ni omo soro ju mo rojo ju mo saso ju eto ni mo wi fun re o ni labala soro imoran lori eto yin eto wa loyin ladun aye ma si bi otito ni wi pe iwo fe ma nsale aye oro koye eyan daada ora o fe ma nfa ku mu okun oro jade aye ma si bi oro enu mu won ni wi fun oko mo rojo ju mo soro ju aye lo un to ba ti bo won to je pe to ba ti gboro bayi bo ba ti so ara re ki wale ti fo perepe aje nba tun de nle o gboro gboro yi ara re oni bale bo ba ti a so bayi ara re o wa wale bi npo fun o labere enu re oni pa o enu re oni ko bo o won ni wi fun oko osora re daada won ni so fun o pe ko mo soro ju o
1: sora
0: eya ba ti le soro ju ngba mi a mo wi ko to ko to a mo wi wo to woro soro ti o bara won mu a mo soro bi eni pe olorin tin korin seyin ilu lopolopo eyan to ba ti le rojo ju para re ni ijanu ori eyi ara re ni o awon eyan to je pe won ti soro lana lo wo aworan won daada opolopo to wo pe awon le so daada iwo lo wa nla lord meeting won o mo siwaju o mo gbeyin mo le so daada mo mo jubo dalagbaja lo ah eri re ori lawo poko iwo lo gbon iwo lo ma mo gbogbo nkan tan ah nu re o se mi o rora soro o rora soro o
1: baye baye o ma se soro ju
0: awon yoku te jo nsegbe won ti lahun o le boju eni je iwo lo so pe o ye ja lo emi o boju e je anu re o se mi
1: ori re oju ni won
0: iwo lenu re gboro wi fun oko rora soro o
1: ti o ku wa yo
0: won ni wi fun oko rora wiwo to woro
1: la ko du mo mo ninu
0: se o le mo lo jeje ti e ko mo sise owo re ko mo pawo re ko mo jeun ko mo gbe lala afia afi to ba wi eleyi ti nbe lo fun re eleyi ti nbe lo kan re to ba wi jade
1: woni
0: wi fun oko rara mo wiwo to woro ko rara soro tori anfani ara re ni o e wa oni fojo olojo lo amayan mo re senu aye

0: Hello.
1: I'm Akusha.
0: Yes, sir.
1: Where are you?
0: I'm here, po.
1: Egun magadi. Olorun o forijin baba. Orin re yato gidigidi nu gbogbo awon alapala yen. O kuro ni wi pe baba ri ma. Baba to soro te ni isin o ti soro. Tori pe ti an lo mo ura to ba korin lo. Oto lorin ti o ko. Oto le tawon ilegbere o fi gbe. Mo ba de ti to nkorin be ni o tun ma gbe gbe. Ah. Apala ti e o yato. O ko ni baba ri ma o. Olorun o forijin.
0: E seun.
1: E seun. Akuse.
0: Hello.
2: Hello.
0: E kale o ko nbe le sin pe. E ku ajin.
2: E kale o.
0: E ku ajin oruko yin bo le tin pe yin ma.
2: Mo pe lati eyin grama. Oruko mi ni Tunde Adeowo.
0: E kaabo. A n gbo yin o.
2: Mo ti se owo mo ti se 500 naira.
0: Ah. Lati gba ta ti ati yi ko to ati ku olori e tipe tipe.
2: Yeah.
0: Ati ko lori e ti pe ti pe sugbon 500 ni ata se te se se ngbo mi e ti ta cash e mo fo won le pe yin lola won le pe yin losan ola sugbon ati yi koto ati koko ati ko lori e ti pe ti pe e mo lo mo mi kan pe boya bi rara o rara o rara e mo lo fo rara. Hello.
3: Hello ma gbeto.
0: Yes sir.
3: Oruko mi ni Jamiu Olonda Alakabekuta.
0: E kaabo lati Abekuta.
3: Ayin lati Emplain.
0: Thank you.
3: Nigba kan tayin baba nko, emi ko ma nwo pe ya. Kini baba yi ni wi? Oye ni.
0: Oye yi.
3: Mo gan pa to se wa ku to ni mo je wa ngbo oro e. Je keleke. Mhm. Ijo ti ayin la ku. Je da Abekuta si Ibadan ni nde, Abekuta si Ibadan ni mo na. Amo lodo ni di moli. Mo kuro ni Abekuta lowo oro le mo de 110 mo lo jero le ni won so nu radio pe ayin la ku ifede wa o godo ku o godo wa Abekuta o godo se gba o ah ayin la nko ri o won ko ri mo de so awon ojile oro je na ni baba Orlando na o ma so awon oro laka kakanka
0: eseun
3: e ma be to go an wa pelu yin o
0: eseun eseun enikan se bere fun pansaga ran ti ojo la lekan e je nte lati apabi

0: Hello.
1: Hello, I'm a Kwajo.
0: Yes, ma.
1: Eko mo la ka ro adura yin ogba.
0: Ami epo.
1: Asada na mo si nu awo baba yi.
0: Won ti leyin
1: obi. Eyan ba se pile daada.
0: Won ti leyin obi.
1: Eyan mo ko nko je le oni.
0: Won ti leyin.
1: Ori ye ni daru.
0: Ami
1: won ti leyin. Ise ile ni eto mi.
0: Won ti leyin obirin e pe boya tori e ni o ti je eso.
1: O gbe pe wa ni mo ngbo ni esu.
0: Boya e wa.
1: O gbe pe wa ni awo mi poju opo.
0: A gbọdọ lorin fun yin daada.
1: Ise ile ni ko fun mi ba.
0: Oda oda ko
1: se. Ento ni mo pe ti gbọ pe mo pe bayi.
0: Won ti gbọ pe obirin ti pe.
1: Nigba ti omo mi.
0: E seun o.

0: ẹkọ ajin o
1: ẹkọ ajin ẹkọ ajin
0: yes
1: alade lepo na tele nkan mi je ya
0: lati olo
1: se aro na isola
0: ah rara
1: aro na isola
0: to ba di igba mi nu
1: to
0: ba di igba mi ni e ko ba di igba mi ni aro na isola ko la nse ni aje ayinla omo wura lo wa fun ayinla omo wura eshin hello
2: no kale
0: yes sir
2: yan ni raj kata la ti eyin ni pa
0: yes sir
2: dada di mo jo baba e lati ja ti an baba wa wu sa ni mo pe re ni pa lo ati mo jo
0: o n gbo yin
2: ya ti baba ro ba ku je
0: amen
2: ro ba ku je go wa lo
0: amen
2: aba mo like ni aba yen ni genjiri ti aba yin ni no ma jiji
0: okay
2: aba play
0: ora yi pa ti lo koja
2: a ti lo
0: da
2: ti baba yo jere le kan da ti baba yin ti ni to ni ejo do lo ti nkan la lo ko
0: Oda. Ashun.
2: Oda, sir.
0: Yes, sir.

ba se ndara po mo wa e ka bo sori ikani lagelu 96.7 FM Onigagala job ye Samuel Olamilekan Olanre waju bro mi dada Onigagala job ye Happy birthday to you o sopo odun laye nu owo pelu dera o ni podun je ngba koko wa dagba wa dogbo wa mayanmo re senu aye o ise ni lori aye o ni se olori